أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد. السلام عليكم. أنصروا يو أتشكي شلمنا غزل الأيوة زامي بياني كان babban guzuri shine gaskiya a cikin musulunci wato as-sadiqi a cikin mahangata alqur'ani da hadisi Allah subhanahu wataala yana mana umarni da yin gaskiya da bin gaskiya da kwatanta gaskiya as-sadiqi wato kalma ce ta larabci wadda take nufin a zahirance gaskiya shine fadin abin da yake daidai da kuma riban amana da kuma sahihancin niyya ko kyautata niyya da kuma daidaituwar magana da aiki a dukkan inda bawa isa mu kansa gaskiya ta yi karanci a yau da kuma rike ta da ba mu da matsala duk abin da kaga ya kauce matsari to an bujire mu gaskiya ne gaskiya tana da matsayi mai girma a musulunci ba wai kawai mutum ya guji ƙarya bane a'a wannan shi ne gaskiya ta baki a'a amma ana buƙatar musulmi ya kasance mai gaskiya a cikin kowane lamarinsa wanda ya shafi magana da ƙudurta niyyarsa da gabatar da abu ko kuma barin yin abu da alƙawuransa da zai yi lokacin da zai alƙawari ya kasance zuciyarsa ta ta'allaku da cewa abin da yake alƙawari na bisa gaskiya yake yi ko yanzu ya aiwatar da shi bisa gaskiya da kuma ba da shaida duk lokacin da zaka ba da shaida kasance kana da yaki ka gaskata abin da zaka faɗi to idan kai wannan shi ne zaka kasance mai gaskiya wannan kai karanci duk mukan samu shaida zur a halin da muke ciki saboda rashin gaskiya da son duniya da kuma rashin tsoron Allah haka al'amuran mu na kasuwanci duk wanda zai kasuwa ya sanya gaskiya a cikin ta to insha Allah zai ci nasara amma fitintun da suke samun yan kasuwa shine bijire ma faɗin gaskiya da rantsarantse da ƙarya da ribar yi kuɗi da gangan da algus sulka mai kyau da mara kyau shi yake kawo na cikas da tasgaro cikin al'amuranmu alal aƙalla mun sani cewa dukkan mu'amalarmu da ayyukanmu gaba ɗaya inda za mu sanya gaskiya cikinta ko sana'a ce ko kasuwa ce ko aikin gwamnati ne ko zamantakewa ne kai dukkan abin da mutum ya sanya a gabansa in sa gaskiya ciki to insha Allah Allah zai ba shi cikin nasara cikin wannan al'amari Allah subhanahu wa ta'ala mai rikin sarki yake cewa yake ce mana ya ayyuhal ladina amanu ittaqullah wa kunu ma'a sadiqin yake ce ya koyar da kai imani to kuji tsoron Allah ko kai ce kuji ba ko ka ce a kawai na ji tsoron Allah ba shi bane aiki ka shiki wurin niyyarka kaulinka da sifofinka da kuma aiki ka su da suke jira kana tsoron Allah wannan aya ta cikin alqur'ani tana tabbatar da cewa gaskiya tana da muhimmanci a rayuwa domin Allah bai aburci musulmi da su kasance masu gaskiya ko ba'a ka kasance mai gaskiya to mu'amalarka da wanda kuke tare da su su ne masu gaskiya sai ce ka kasance kuma masu gaskiya kaga idan kai kana da gaskiya ƴaƴanka kana da gaskiya matanka kana da gaskiya makwabtanka kana da gaskiya abokan hulanka suna da gaskiya to komai sai ya tafi daidai ba mai cutar wani la dara wala dara kai ba za ka cutar ba ba za kuma cuce ka ba wannan yana da matuƙar muhimmanci a cikin rayuwar musulmi to na kace as-sidiqi ayatul larabci dai yana nufin kawai gaskiya da faɗin abin da ya dace da haƙiƙanin lamari a mahangar musulunci kuma ma'anar as-sidiqi ta fi kawai faɗan cewa ba na yin ƙarya ta hada da cewa kai gaskiya a cikin magana da za ka yi duk kalmar da zai ka fito bakinka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw yaskut duk wanda ya kasance ya yi imani da Allah da ran tashin alkiyama to duk abin da zai fito kasance alkhairi ne kaga gaskiya ko ita ce babban alkhairi aw yasbut ko kuma ya shiru lokacin da kai shiru
ba Allah bai tabbata ka bisa kai ruwa amma lokacin da kai magana to zaka yi bayani akan ta idan gaskiya ce ta fito ka tsira idan kuma ƙarya ce to kaga sai ka saurari abin da zai biyo baya sallin ita kanta niyya duk abin da kai niyya zaka yi ko kyauta ne ko ziyara ne ko ce irin mu'amala ce ko ce ba ko wani ne kai niyya to lokacin da ka fara kada ka rufe ta da cewa insha Allah zan ji kaza wai ci kuma zuciyarka bata da sallah guda hakan ba dan Allah subhanahu wa ta'ala ma yake ba bayan sai ke cewa ya ayyuhallazina amanu

saboda haka dukkan aikin ka zaka yi shi ma ka sani gaskiya duk aikin da Allah ya baka ya ce wa tabbar tagifi ma ataka Allahu dar al-akhirah wala tansa nasiba kama da dunya wa hasib kama asana Allahu ilayka yace ka nemi gidan lahira kamar yanzu zaka mutu cikin ayyukan da Allah ya baka na dunya a lokacin da kake ayyukan neman dunya a lokacin ake neman lahira sai ka sarar da gaskiya da rikon amana yace kuma wala tansa nasiba kama da dunya to kada kuma ka bar cewa akwai wani nauyi da musamman da yake kanka a cikin wannan duniya da kake rayuwa cikin ta dan haka zaka yi sana'a zaka yi kasuwa zaka yi aiki duk abin da ya kama saboda rayuwa ta fi daidai yace wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka kuma ka kyautata kan dukkan abin da Allah ya baka wata basira kayan ta kai kafin ta ne kai mishin ne kai makaniki ne kai ma'aikacin gwamnati ne kai dan kasuwa ne to duk abin da zaka yi ya kasance ka kyautata yadda kowa zai dinga yabon ka Allah ma ya yabe ka kan abin da kake aikatawa haka cikin alƙawura duk abin da zaka yi alƙawari ya kasance ka sanya Allah a cikin sa kuma ka saka tsoron Allah a cikin sa sannan ka sanya gaskiya a cikin sa to idan kai alƙawari ka cika kada ka kasance ɗaya daga cikin nau'o'i na munafiki duk munafiki abubuwa guda uku ne duk lokacin da alƙawari zai karya igi magana zai karya idan kuma aka ba shi amana zai ci idan aka fara husuma da shi za ka gani ta jahiyya to wannan alamomi ne na munafiki guda uku ko kuma guda huɗu yawwa duk abin da za ka yi cikin mu'amala ka nika so to ka sa gaskiya cikin ta duk abin da za ka yi shaida tsakanin wane da wane to ka sa gaskiya cikin sa da kuma riƙe amana da wanda aka ɗora wa dukkan mutum ko da matar gida ce ko ɗan gida ne ko ma'aikaci ne ko ɗan kasuwa ne ko mai sana'a ne to duk abin da za a yi musamman su shugabanni idan Allah ya baka shugabanci to fa ya baka ragamar komai zai da hannunka don haka ya rage gare ka idan ka ga dama ka sa gaskiya mutane su yabe ka idan ka ga dama ka sanya ƙarya ka cutar da su su zo Allah suna Allah ware da kai idan ka dubi ni ƙasa ta mu ta Najeriya yau shugabannin sun gabace mu kusan a arewacin Najeriya mutum biyu duk inda kai maganar su da wanda suka yi zamani da su wanda kusan yanzu kalilan ne suka yi zamani da su da wanda ba su saka ji labarin su kullum suka ji ana yabo a ce maka

to ka tabbatar da cewa mutumin da zaka aure mutumin da kake auren nan ba duke saka yake dubawa ba, duk da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo duka huru ko guda uku da yake ce tunkil mar'a li arba li jamaliha wa li maliha wa li hasabiha wa li diniha, yace iyyakum bi dhati din tarbati daka ko alaikum bi dhati din tarbati daka, yake ce galibin abin da yake janya mulaje suka je ga auren mata taki, haka kuma su ma mata taki abin da yake janya su suka zuwa ga auren mazaje abubuwa ne guda hudu, sai ce li jamaliha saboda shi da bin shiri lin jayi, sai Allah ya ce shi yakan dubi kyawun mace, amma Allah ya ce wa man nu'ammiruhu nunkisuhu fil khalq afala ta'qilun, yake ce duk wanda aka tsawata masa rayuwarsa akan tauye masa halittarsa, saboda haka kyau bai gushewa ne sai dai in shekaru zuwa, in ka samu wanda yake duk kyawun mata an ta shekara 30 tana gidan miji za ka ba wacce wanda aka aure farkon bane kyawun nan ya riga ya gushe, sai dai kuma wani abu daban, aka kuma wani maliha akan kuma dubi masu mace mai arziki dukiya, to abu dukiya ita ma wani abu ne lokaci kankani, sai ce wale hasabi ha da kuma dangantakanta akan dubi yan manya manyan gidaje, sai ce bari a aure daga wurin saboda ko za ce wata moriya, to duka wa'annan ba su gushewa ne domin kullumun alhafan dukkan abin da kasance yana doron kasa bai gushewa ne, wai baka wajhi rabbuka dhul jalali wal ikram, babu abin da yake dawama ko da yake wanzuwa sai kawai fuskar Allah, ba kuma fuskar Allah da zahiri da kake gani kace fuska ba, a ikon Allah shi kadai yake wanzuwa, ko bayan an sai ce wani dini ha kuma ya ce akan aure mace saboda ta kasance mai addini ne, don haka mai addini ta gidu kan gaskiya da rubutun amana da tarbiyya ta gari da kuma guje wa ƙarya da budulci da butulci da zalunci, don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hore ku da kauri ba ta take da ki sun kasance musu addini, domin wata abuwa guda uku da muka lissafa dukan su kan gushe, amma addini kullun karuwa yake yi tsoron Allah kullun karuwa yake hazuwa ƙarshen rayuwa, don haka ita gaskiya akan dube ta nau'i nau'i, da farko akan dubi fannin gaskiya ta wajen bayar da sahihin bayani, duk lokacin da ka yi magana to kasance maganar ka gaskiya ce, sannan fannin abin da ya faru yadda ya faru to wannan shi ma nau'i ne na gaskiya, kar ka ƙara kar ka rage, sannan gujewa zargin ƙarya duk lokacin da za ka tukar da mishi zargi na ƙarya, kuma gujewa ita kanta ƙarya faɗan da ma kai tsaye wanda tun lokacin da zaka faɗa ma ka san da cewa ƙarya kake kai da kake faɗan da shi wanda ya saurare kan ya riga ya tabbatar cewa ƙarya ce, to kaga wannan akwai wanda suke sun dauki kamar ƙaryar ma musamman yan fina-finai ko kuma wanda suke yan barkwanci ko ba su irin ba da labarai na zuki ta balle, to wannan su kansu abin da su faɗan ma sun tabbatar cewa ƙarya ne, sun san mai faɗan ma shi ƙarya yake, mai sauraron ƙarya yake, wanda yake shirya maganar ma shi ma ya tabbata cewa ƙarya ne, to saboda haka ya kamata ya kasance mun gyara wannan al'amari. Akwai a dake muna kira as-sidqul niyya, shine gaskiya ta niyya, wannan yana nufin mutum ya kasance mai sahihiyar niyya da kuma ikhlasi a lokacin da zai magana, kafin ka faɗi maganar daga cikin zuciyarka ta fito a matsayin ka tabbatar cewa kana da kyawun niyya, musulmi ya kamata ya tambayi kansa me yasa nake yin wannan aikin, idan sadaka ne kake yi kana so jama'a su yaba ka ne, ko kuma a'a kana yi ne saboda Allah tun daga cikin zuciyarka, bari in ciyar da maraya, bari in ciyar da miskini, bari in aikata nafila, bari in kawar da kaya akan hanya, bari in gina rijiya, bari in dasa bishiya, bari in biya kuɗin marayu, abinda kake aikata wannan shin kana so jama'a su gani ne, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce innamal a'malu binniyya wa innama likulli imrin ma nawa, wa man kana sayyidatu lillahi wa rasulihi fa jaratu lillahi wa rasulihi wa man kana sayyidatu lid-dunya wa imra'atun yakiha fa hijratu ila ma hajara ilayhi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce dukkan aiki da zaka yi kaga wannan maganar gaskiya ta riga ta fito, yace binniyya akan bi shugunci ne saboda ni da mutun ya kata, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi daga Makka zai tafi Madina saboda rayuwa ta yi kunci Allah umarce shi da hijira, to akwai wanda suka bi shi, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya tashi ya bi manzon Allah lokacin da rayuwa ta yi kunci daga Makka zuwa Madina saboda sabu aminci, yace wanda ya tafi domin Allah da manzon sa to ladan sa yana wajen Allah da manzon sa, kuma ladan sa shine aljanna, wanda kuma tilas sai ta saka shi ya fita a ya fita ne kawai saboda kasuwancin sa duk kastomi sa su tafi Madina, saboda ka yi zuwa Makka shi ma ba shi da wani tasiri,
sai shi to wanda ya tafi saboda kasuwancin sa kawai ba wai saboda Allah da manzon sa ba ko kuma wanda matar da yake gari za ta aura ne zai aure ta ne sai ta ce ita ai ai gidan wani muhajiri ne zai bar maka da ce mutum sai ta shi kuma bai iya rabuwa da wannan matar dan haka shi ma bari ya hijira ta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tafi saboda je ya aure a bansa to manzon Allah ya ce fa hijratu ila ma hajara ilayhi to wannan hijiran sa ladan hijiran sa ta ta'allaka ne kan abu da yabi ko kasuwa ko mata ko wani mai gidan sai tafi dalili kenan to dan haka wannan shi ne asidikul niyya akwai kuma asidikul amal shi ne gaskiyar aiki wannan nufin ayyukan mutum su dace da maganganunsa da imaninsa misali mutumin da yake cewa yana ƙin cin hanci da rashawa amma shi kansa yana aikata cin hanci akwai yana aikata cin hanci akwai rashin daidaito tsakanin maganarsa da kuma aikinsa za ka ga wani shi ba son zalunci amma kuma haka ba zalunci zai shi kawai saboda dama ce ba ta zo masa ba mutane da yawa sun fara cikin wannan hatsari za ka samu mutum a lokacin da yake cikin halin talauci za ka ga shi ya kusantu da ayyuka na Allah a lokacin da aka ba shi dama ko mukami ko kuma shugabancin jama'a ko magagantarsa ko da masallaci ne to a lokacin ba za ka gane menene halinsa to kaga as-sidqul amal kenan shi yasa Allah yake ce atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitaba afala ta'qilun yake ce shi ashe za ku kasance kuna ubarli da kyawawan ayyuka ga dukkan mabiyanku sannan ku kuma ku zo ku aikata kuma bayan haka yanzu da girman Allah mutum da magana cewa malamai kirki ne malaman addini an ba su mukami sun zo sun lalace sun fi jahilan aikata asa to haka wannan yana da matukar muhimmanci shine ake kira as-sidqul amal to gaskiya ta aiki da zahiri da ake gani don haka kada ya kasance maganarka ta saba da aikinka musamman wanda yake da ilimi na addini ya kasance ya rike wannan magana kan gaskiya tana da fadi za mu dakata a nan insha Allah mako mai zuwa za mu dora kan wannan darasi wannan guzuri ne matukar muhimmanci subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka masha Allah barakallahu fik

0: Bismillah, answer ali kuzuran rayuwa. What is umu kudaga Muslim professional? Sai kuma idan Allah ya kama ranan Lahadi da misalin karfe 6 da minti 3 na yammaci za a ji mu dauke da sabon shirin. Biyar sai to ake sauraro kan mita 94.6. Tuka da manta, da mu kawo muku shirin nan na wato mimicin shirin majima gani da misalin karfe 8:30. Sai kuma adadin misalin karfe 9 zamu kaikare wato zango mu na farko na Turanci Morning Express. Yanzu agogon biyar suna cewa karfe 8 lokacin da kuma wata za a saurari maimaitin shirin nan na yau da gobe.
1: Radiyon Bauchi ke gabatar da shirin yau da gobe. A cikin shirin namu na yau, gwamnatin jiha ta nanata kudurinta na tabbatar da inganta muhalli.
2: An kauda shi, amma kuma sai ana ta kara samun barkewar irin wannan cututtuka.
1: Daliban kwalejin kimiyya da fasaha na gwamnatin tarayya da ke Bauchi sun ciri tuta a gasar dalibai masu karatu a bangaren ilimin na'ura mai kwakwalwa.
3: Zama fa exceptional student ba waya iya da zuwa bane yana da amfani.
1: Waɗannan da ƙarin wasu rahotanni na tafi ta cikin shirin tare da ni Zahrawu Adam Umar. Sai a dakance mu. Madalla, a kullum dai gwamnati, hukumomi da kuma ƙungiyoyi suna kiraye-kiraye kan mahimmancin inganta muhalli domin kare matsalolin kwararowar hamada, zaizayar ƙasa, ambaliyar ruwa da kuma yaɗuwar cututtuka. Kamar da yadda ita ma gwamnatin jihar Bauchi a kullum take shiga gaba ta fuskar tsaftace muhalli domin kare raguwar yaɗuwar cututtuka a tsakanin al'umma. Uwar gidan gwamnan jiha Hajiya Aisha Bala Muhammad a nan ta mika kira ga al'umma kan muhimmancin tsaftar muhalli.
2: Mata a birni ko a ƙauye, musamman da muka tashi a ƙauyuka, a ce gida ba a share shi ba, ba a tsaftace abin da ake amfani da shi ba, kama ga bayan gida, kitchen, wato randa da ake amfani da su. Waɗannan abubuwa da iyayenmu sun gwada mana yadda ake amfani da kuma yadda za a koya ma yara dan da za su yi amfani da shi. A shekarun baya da suka wuce, kowace mace dai na san cewa ba za ta rasa tsintsiya a gidanta ba. Idan kina amfani da gawayi ko kina amfani da itace, ba za ki rasa toka a gidanki ba. Idan kika samu wannan abubuwa, ina ga kin samu abin da za ki fara kokarin tsaftace muhallinki da shi, wanda bai kamata a ce yanzu a cikin Bauchi a wannan zamani yadda muke. Idan muka zagaya wasu gidaje, abin ba a magana, wanda idan da maza za su dinga shiga cikin gidaje su ga yadda mata suke gwagwarmaya da datti da ƙazanta, kama ga ɗakinsu bayan gida da abin da ake dafawa a fitar da shi waje, abin sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wani gaskiya da ba zai saki sayan abin saidawa ba. A dalilin da yasa nake faɗan haka kuwa shi ne binda wato shugabar matan Bauchi. Ni mai son tsafta, ina kuma son tsafta, ina son kuma ga 'yan uwana mata su kasance masu tsafta. Muna samun ƙorafe-ƙorafe na mutuwan aure, ƙorafe-ƙorafe na ɓarkewar cututtuka da sauransu. So mun aika gidaje daban-daban, waɗansu a ɓoye, waɗansu kuma garin aje a taimaka musu. In aka je aka ɗauko gidajen abin ba a magana balle a ce kuma irin wannan gidajen ne ake dafa abin da ake fitar da shi a waje a ce. Don haka zan yi amfani da wannan dama in ja hankali 'yan uwana mata mu sani cewa tsafta a musulunci wajibi ne. Ya zama wajibi a kanmu ka tsaftace jikinka, ka tsaftace muhallinka, kama ga haƙorinka. Shi karan kansa wani abu ne mai zaman kansa a jikin mutum, wanda idan kana tsaftace shi akan samu ƙarin ilimi tattare da kai. balle kuma a ce abin da zaka ci da inda zaka kwanta. Wannan rashin sashi ya jawo mana yawaita cututtuka, wai cututtukan da ya kamata a ce yanzu ba mu da shi, sai aka wayi gari kuma ana ta sake dawo cutun yana ta ƙara dawo. Wannan ma ya sa muka sake turawa muke bincikawa menene yake sa irin wannan cututtukan da ya kamata a ce duk an yi eliminating, wato an kau da shi, amma kuma sai ana ta ƙara samun barkewan irin wannan cututtuka. Sai muka gane cewa in ka shiga wani gidan zaka ga ga bayan gida, ga kwata, ga inda ake dafa abinci. To akwai kalubale na musamman a cikin garin nan, wani wajen bayi da space, amma duk da haka a matsayin ki na mata in dai kina da tsintsiya ya kamata a cikin sanyin da zaki share wajen, in kina dafa abinci to kaya na magunguna. Yanda aka koya mana a zamanin mu shine duk wanda take wajen wanke-wanke in baki da inda zaki zubar bai kamata ki tona kwata a cikin gidanki. Kwanuka kake nema manya, ka yi wanke-wankenka ka tara ruwanka in akwai inda a waje inda ake zubar da ruwa musamman dan wannan, ko kuma inda ka san ka zubar zai fi.
1: Uwar gidan gwamnan jiha Hajiya Aisha Bala Muhammad: ma'aikatan gwamnati su ne ke tafiyar da lamuran gwamnati, sanin irin mahimmancinsu da kuma rawar da suke takawa ne ya sa duk gwamnatin da ta san ya kamata ba ta wasa da duk lamuransu ma'aikatan, kamar da yadda gwamnati mai ci ta Sanata Bala Abdulkadir Muhammad tun zuwanta kan karagar mulki ba ta wasa wajen biyan bukatun tsofin ma'aikatan wanda suka hidimta wa gwamnati tsawon shekaru. Sai dai duba da irin biyan bukata da gwamnatin take yi ne yake jawo jita-jita tsakanin wasu daga cikin tsoffin ma'aikatan, domin yi wa tufkar hanci ne kuma shugaban kungiyar 'yan fansho a jiha Comrade Abdullahi Alhassan Misau yake kira wa mambobin kungiyar kan kin amfani da duk wani jita-jita.
4: Ina so in daɗa jan hankalin mutanenmu, idan aka ce za a yi abu a daina faɗan negative side. Kullum in za ka faɗi abu ka faɗi alkhairi, positive side ake faɗa. Ko in mutum ya ce zai maka kyautar naira 2000 to ka ce Allah sa, Allah ya nuna wannan rana. Amma ba za ka ce kai da Allah za ka iya ne, ba za ka iya ba, ina za ka samu naira 2000 ba haka ake ba. Ai alkhairi ya ce zai maka, so duk mutumin da ya ce zai maka alkhairi sai ka faɗi positive side. To Allah ya baka iko ka yi wannan alkhairin da kake zaka ai niyya ne na alkhairi. To amma zai ka ji mutanen mu suna faɗa ai kaza, wannan maganan banza ne, yaushe ai an yi a baya. Ka daina tunanin baya, duk abin da mutum zai yi tunani yana tuna gaba. Kuma duk mutumin da ya ce zai baka kobo to yana da niyyar zai baka kobo din. So mutanen mu da Allah kullum ya sa nake maganan cewa ana addu'a, mutum in ya ce zai yi kaza sai mu ce Allah ya nuna mana rana, Allah ba shi iko ne. Wato ina magana ne akan wannan saboda biyan gratuity. Mai girma gwamna a fito ya yi bayani ya ware biliyan 10 don a biya fees inda aka tantance su nan. To wasu sai ina ga comment din suna wasu maganganu wanda bai kamata ba. A matsayin ka na dan pension aka ce za a maka abu kaza, sai ka ce Allah ya nuna. Amma ba za ka kawo maganan cewa ai ba kwanaki ma an yi eh mun yi san an yi muna fada, shi ma kansa bai girma gwamna ya san yayin. To amma in Allah bai ba shi iko da dama a wannan lokacin ba, magana mu yi ta mu jawo yayi ne duk abin da kaga za a yi shi yau. Wallahi ba dan adam din da zai hana a yau, saboda haka kudin nan in ya fito wallahi tala ba wanda zai hana a biya kudin nan yau. In kudin da ya fito kuma yau in kudin nan ba zai fito ba, maganganun mu ba zai sa kudin nan yau ya fito ba. So muna fadan alkhairi da Allah da Annabi, mu da tawa ne masu shekaru ne ba yara ba ne, saboda haka ba za mu yi abin da yara suke ba. Me za ka ce mana senior citizens? Ko ba ake da mu duk kungiya a ko ina a Najeriya nan ko take da senior citizens? Saboda mu da tawa ne a ko ina. Ai suna gani komi ya kammala jira kawai muke yi maka kudi a faɗo sai a biya wannan kudi. Na ƙara ba su haƙuri da juriya da suke yi, kuma jitanci ta da suke ji. Yau da zagen nan wani ya kira ni daga wacce local government ne, da an ce masa wai za a an fidda list ne ko za a fidda list ne ko za a kira list ne, wai na fara biyan wannan. Na ce su yi haƙuri, duk wani abun da yake akwai mu daga bakinmu za su, hukumar pension commission za ta sanar mana, mu kuma za mu sanar musu.
1: Comrade Abdullahi Alhassan, shugaban kungiyar ƴan fansho a jaha. Makarantu na gaba da makarantar sakandare suna taka muhimmiyar rawa ta fuskar samar da dalibai masu inganci waɗanda a nan gaba za su kama ragamar aiki a matakan ma'aikatu da hukumomin gwamnati. To amma sai dai gabanin samar da masu kama ragamar aikin akwai buƙatar samar da dalibai masu ilimi nagartattu waɗanda za su yi aiki yadda ake buƙata. Tabbatar da hakan ne ya sanya kwalejin kimiyya da fasaha na gwamnatin tarayya da ke Bauchi tsayawa kan kare kambunta na horar da ɗalibansu ta yadda za su yi gogayya da takwarorinsu na wasu makarantu, kamar yadda ɗaliban kwalejin suka ciri tuta a gasar ɗalibai masu hazaƙa kan ilimin na'ura mai ƙwaƙwalwa wanda ofishin babban mai tallafawa shugaban ƙasa kan lamuran ilimi ya shirya a tsakanin ɗaliban jami'o'i da kuma kwaleji ya shirya arewa maso gabas wanda ya gudana a jihar Gombe. Wakilinmu Naziru Abdullahi yana ɗauke da cikakken rahoto.
5: A cewar shugaban ɗalibai na kwalejin kimiyya da fasaha na gwamnatin tarayya da ke Bauchi, Mustapha Abubakar Idris, wanda kuma shi ne ya jagoranci ɗalibai zuwa jihar Gombe, ya ce tabbas ɗaliban kwalejin ɗaya daga ciki ya samu lashe kyautar sabon na'ura mai ƙwaƙwalwa a gasar ɗalibai masu ilimin sarrafa na'ura mai ƙwaƙwalwa da aka gudanar.
6: Ba mu kaɗai ba ne muka samu wannan kyauta, ina ganin mun samu ɗalibai guda 25 zuwa sama daga different makarantu a North East wanda suka ci wannan sabon laptop ɗin, wanda ni kaina as a student union leader ma na samu kyautan jaka a gurin. So gaskiya taron yana da tasiri sosai. Kaga yaron tun kafin mu dawo ma daga Gombe yana ta posting, yana ta murna golf DJs this and that. So wannan zai encouraging wasu su ma su ga okay, zama ta exceptional student ba waya iya da zuwa bane yana da amfani. Wata rana da aka je kai ma dauke ka, yanzu misali zai ce yanzu fada ni ne a gaba, fada ni ne na je na ci wannan abin, kuma shi ma zai sa shi a. So wannan abin da nake gaskiya abu ne mai kyau, ya kamata in ci gaba da yi, kuma zai encourage wasu su ma su.
5: Da yake tsokaci kan tabbatar da tsaro na ɗalibai a kwalejin kasancewarsa shugaban ɗalibai, Mustapha Abubakar ya ce a gaskiya ofishinsa yana iya bakin ƙoƙarinsa wajen tabbatar da tsaro na ɗalibai a kwalejin da kuma kewayen da ɗaliban ke zama ta hanyar haɗin gwiwa da ofishin jami'an tsaro na kwalejin.
6: Gaskiya ɗaya daga cikin matakan da muke ɗauka shi ne muna nuna ma student cewa a duk lokacin da wani abu ya faru da shi, ko da a ce wani ɗan misunderstanding ne da ƴan gari, yauwa, ko da a ce ba shi ba ne mai laifi ba, an zo an shiga harkan shi ne, ya sani cewa ba wai yana zama on his own ba ne, yana da leaders ɗin shi ya tuntuɓe mu, kuma sai muna da various channels da aka iya tuntuɓa mu. Kamar ni gaskiya ni number na ma is free to everyone, kusan student da yawa suna da shi, kana tambayar number press do da a za a baka, kuma duk abin da ya faru kawai su yi haƙuri su neme mu, in suka neme mu yauwa we will engage the appropriate authority da za mu shiga mu solving case ɗin. In abin da za mu fuskance shi ne da kanmu mu solving, mu solving abin da za mu fuskanci hukumar makaranta ne su solving, da su solving idan abin da za mu fuskanci security agencies ne externally, duka da muna fuskantar su, kuma mu a matsayinmu na student union government wanda muka faɗakar da su abubuwa da ya kamata su kiyaye, muhimmancin zaman lafiya, muhimmancin rashin satan an samu.
5: Daga ƙarshe dai shugaban ɗaliban Mustapha Abubakar ya yi amfani da wannan dama inda ya kira wa dukkan ɗalibai na kwalejin wajen ba da cikakken haɗin kai domin tabbatar da tsaro a kwalejin da kuma yankunan da ɗaliban ke zama. Ƙarshen rahoton kenan. Naziru Abdullahi, BRC Bauchi.
1: An gaida Naziru.
7: Shirin yau da gobe na BRC Bauchi.
1: Haka yake, a nan kuma kira aka yi kan buƙatar gwamnatin jihar da ta samar da kuɗaɗe domin biyan kuɗin garatuti da ta amince don biyan tsoffin ma'aikatan na naira biliyan 10. Shugaban kungiyar ƙwadugo ta NLC Comrade Shu'aibu Maidara shi ne ya kira a wata ganawarsa da wakilanmu.
8: Garatuti na ma'aikata bashi ne ma'aikaci yake bin gwamnatin jihar. Ma'aikaci ya shekara 35 yana aiki, ya yi aiki bila adadin, babu ha'inci, ya yarda yana zaune a gida. kaga lokaci yayi ya kamata in kai mutum aiki tun kafin gumin sa ya bushe ka biya shi. So wannan gaskiya inda muke tsokaci kenan ba mu kokonto ba mu shakka amma ban yi na daukar lokaci. Committee sun yi aiki kuma sun tura yanzu tayar kawa ki a biya to muna kira ga mai gima gwamnatin jihar Bauchi da ya dibi wannan lamari ya biya wayannan mutane tunda ya riga committee sun ba da rahoton su. So muna so cikin gaggawa a gwamnati biyan saboda kowa ya samu amfani da kuɗin sa. A yanzu muna shekara na 2026 ne. Ritaya ake har shekara 2026. Ganin yawan ya sa shugunna ne ya watsa kyabun daki daki tunda ya dauko zai biya daga shekara na 2012 da kuma 2013 zuwa 2016. Kaga an dan tsakuro ne a cikin shekaru aka biya. Idan ya biya bai yi ba ai kuɗin ya kai biliyan 60. Dan an cire biliyan 10 cikin su dai ba wanda aka yi amma dai an yi saboda zai tasiri a gari. So abinda muke bukata shine idan aka yi ya zama bayan wata uku mai gima gwamnati ya saki ba da wani biliyan 10 a sake bayan wata uku kafin ya soga. Muna roƙon sa ya tabbatar da cewa wannan kuɗi ya biya. To kungiyar ƙwarigo ku ƴan jaridu shedu ne tunda ba ɗaya ba ba biyu ba muna hira da ku kuma idan muka zo kiran nan muna tsokaci akan a samu a biya wannan kuɗi. Bayan ku idan muka shiga mitin tattaunawa da shi mai ofishin mai girma shugaban ma'aikata na jiha to shi ma muna kokawa saboda gumin su ne ya kamata a biya. Dan gata ne wanda Allah yake so shine ki ritaya ya koma gida ga ratutun sa wani mutuwa yake lokacin da yake aiki kuma da mu da muke aiki yanzu da su shugabannin wanda su kan karagar muke kowa fa da ritaya da ya dawo wannan sau. So muna kira a duba da Allah ya biya su kuɗin su ce da shi.
9: Me ya kira ka ga su ɗan fashion nan da dai koyaushe suke zama cikin jiran tsammani?
8: To gaskiya farko dai ina so in fara da ba su haƙuri ne saboda dattawa ne iyaye ne yayu ne shugabanni ne wanda kullun ina faɗa in ka kwatanta aiki da suka yi da wanda yake yanzu akwai tazara sun bar gibin da bara a cike shi ba. Saboda haka ina ga kyakkyawan tukuici wanda za a yi musu shine a tabbatar da cewa an biya su. Akan wannan a gaba nake so in yi amfani da dama na a matsayin na shugaban kungiyar ƙwadugo na jihar Bauchi a madadin kungiyar ƙwadugo gaba ɗayan tambayar su haƙuri da su yi haƙuri wannan jinkiri da aka samu. Muna da tabbacin cewa mai girma gwamna baya amaye lashi har amansa tunda yace zai biya muna da tabbacin cewa da yardan Allah zai biya.
1: Kamar ya ce Aibu Maidara shugaban kungiyar ƙwadugo na LNC. Yanzu kuma bari mu je ga rahoton da wakilin mu Kasim Abdullahi bin Zango ya shirya mana kan sana'ar kore wacce ta kasance tsohuwar sana'ar hannu a kasar Hausa.
10: Sana'ar ƙwarya na daga cikin tsofaffin sana'o'in gargajiya da ake yi a ƙasar Hausa. Ana amfani da 'ya'yan itacen ƙwarya bayan sun bushe ne a sarrafa su ta hanyoyi daban-daban domin samar da kayan amfanin kayan ado. A cewar Ɗanladi sakataren 'yan ƙore kasuwar mu da lawan guda daga cikin masu sana'ar ƙwarya ya bayyana cewar wasu daga cikin al'umma kan ga sana'ar tasu bai taka kara ya karya ba inda ya bayyana wasu alfanu da sana'ar ke tattare da shi.
11: Sana'ar ƙwarya sana'a ne wanda wasu suke ganin kaman ba wata sana'a ba amma alhamdulillah sana'a ne wanda take kawo alheri mai dimbin yawa saboda in ka lura da ka zo layin mu ka samu shaguna sun fi 10 sha nawa kuma na masu sana'ar ƙwarya ne kuma yawancin su masu tun daga Katsina suke zuwa suke wannan sana'a shekara da shekaru kaga ba sa karuwa ba za su zo ba. Sana'a ne wanda take kawo alheri ba wanda mutum zai zauna ya kalle ta kashashiyar sana'a ba.
10: Daga nan ne sakataren 'yan kore kasuwar mu da lawan ya bayyana cewar sana'ar ƙwarya tana taimakawa wajen samar da aikin yi da kuɗin shiga musamman ga masu sana'ar hannu. Haka kuma tana taimakawa wajen samar da matasa aikin yi.
11: Mu shigo cikin wannan harkoki na ko ina ka ga ana sana'a ana samun alheri kai ma ka shiga ciki domin a dama da kai. Saboda haka shi yasa nake kira da matasan mu da su zo wa'annan mutane matasan suna shirye su koya musu wannan sana'a na ƙwarya domin sana'a ne mai inganci kuma sana'a ne wanda ake yin sa kala kala mai fashion da komai har kasashen waje an zo an sai ƙwaryan nan an tafi da su.
10: Haka zalika sakataren 'yan kore kasuwar mu da lawan sai ya bukaci gwamnatin jiha da ta tallafa musu duba da yadda suke rage matasa masu zaman kashe wando.
11: Muna kuma kira ga gwamnati da ta shigo cikin wannan harka domin sana'a ne wanda yake rage zaman banza ga matasa kuma ta shigo ciki domin ta ga wanda tallafi za ta ba waɗannan masana'anta namu na 'yan kore ta ya za ta taimaka mana domin matasanmu suna da yawa a takalla muna da mutum sun fi 50 wanda suke wannan sana'a domin wannan sana'a ci gaba a rage zaman banza.
10: Daga bisani kuwa sakataren sai ya shawarci matasa da su nemi abin dogaro da kai.
11: Gaskiya zaman banza ba abu ne mai kyau ba, domin shi yake ka mutun shiga halin da bai kamata ya shiga ba, sace-sace shiga sara suka da shauransu ko shaye-shaye. Saboda haka kowanne irin sana'a kaga ana yi, ka daure ka cire girman kai ka zo ka yi shi. Tunda kaga zaka ga wasu daga wasu nisan duniya sun zo garinku suna sana'a kuma suna samu, amma kai ka zauna kana nuna girman kai, kuma ce girman kai rawanin tsiya ne. Saboda haka mu rage girman kai, mu saukar da duk abin da ke kanmu, mu nemi na kanmu.
10: Alladi sakataren ƴan kore kasuwar mu da lawan.
12: Ita dai sana'a ƴanci ce, wanda bai sana'a ba wani.

Assalamu alaikum. Minicin shirin nan na yau da gobe aka saurara daga nan PRC 2 meter 94.6. Sai kuma idan Allah ya kaimu da misalin karfe 8:30 na daren yau za a ji mu dauke da wato sabon shirin na yau

yanzu agogon biyar suna cewa karfe 9:29 ganin mimicin shirin nan na maji magani.

0: shi daga da irin siyasar da ya kamata mai kenan amma wancan siyasa wannan ba dan boci ba wani ba mu gani ba ko kai tana ne in baka mana aiki mai watsi da kai kawai ni ina so in ji hankalin yan siyasa ko da yake na riga na gani su yan siyasa wanda suke za zabe su su ba su a zo ainihin magana ishu da abin da ya rabu jama'a sun musu aika kawo irin bukawulari irin waɗannan abubuwa na jahilci a ce wannan ba ɗin boco kaza da kaza haka suke so kuma su ma kansu ba laifinsu ba ne ma'aikata yan mako wanda suka ƙware suka san damuwar mu jihar Bauchi sun ja bakin sun shiru Professor, professor, sun shiru doctor, doctor, sun shiru da suna shuwacin harkan na siyasa ai da ba za mu ji irin wannan ba a kira ɗan siyasa a zauna da shi kai ɗan takarar gwamna ne menene alƙawarin za ka yi jihar Bauchi jihar Bauchi muna cikin matsaloli iri-iri kun saba jidi a rido kuna ana ga musu yau muna da sumar sanatun tun sun mutu kuma ga shi muna gani a wasu jihohi ana ta yin sababbi kuma ga jama'a suna karuwa kuma kun san cewa jama'a ba su da abin yi matsala ne to me za ka muna kan wannan dan ina ganin da haka ya kamata mu yan boko mu da suke taya suke zaune suke shiru sun san matsaloli amma sun ja baki sun shiru sun bar mu kaɗan muna yi alhalin wancan lokaci da wuce doktocin mu kaɗan ne professor ɗin mu kaɗan ne amma suka ta suka yi ta kokari to wanda ma ba masu digiri ɗin su ta Ali su a jiyan Bauchi su sa fa bal ba digiri suka yi ba kishin kasa ne kawai to amma waɗannan mutane ya Allah ba masu ilimi wanda su je duniya sun san duk abin da duniya ke ci wancan ma ba su yawo ba waɗannan da muke su doktocin na yanzu babu kasan da su je ba amma sun ja bakin sun shiru to wannan na gani na dora hakkiwan masu ilimi yan boko retired da ma wanda suke kan mulkin wannan na dora musu wannan laifi ne a wajena ya kamata su shigo magana harkan na siyasa wannan hakkin mu ne mu tashi mu magana da mu da su ba mu bari irin waɗannan mutane suna su ja matari a an ba mota an ba mu wannan mota an ba wannan babur shikenan har a zo ya zabe shikenan sai mun zo mu gama ce an gama da mu ina tsammani ya kamata wanda na kawo wannan shawara ga masana shugabanni a cikin gida a bayyane a boye
1: ganin cewar jihar Bauchi tana da ƙananan hukumomi 20 tun bayan dawowar demokradiyya ya kake kwatanta ci gaban ƙananan hukumomi a wancan lokaci zuwa yanzu a nan ma Alhaji Mu'azu Tarkunya ya bayyana ra'ayinsa
0: za sabu ba da shawari amma zan ƙara akan wannan don wannan gaba ne mu sani ba duk abin da ya kama wannan shine rashin kishin kasa na ɗan boko mu da muka samu a wannan lokaci matsana retire civil servant da wanda masu ke kan kujera ko wace local government tana da wakilanta tun san damuwa mu yanzu dauki ka dauka tun daga toro local government wanda rumbu ne na ilimin boko ka zo bagoro ka zo ta ba falewa ka zo das ballanta kan garo cikin garin Bauchi kai su alƙalari duk sun mun san damuwa mu ya'yan mu ba su muna yara a makarantu universities federal polytechnic technical college ga su iri iri kuma sun san ba mu da ba masana'anta ɗaya da yake dare kuma su yawancin suna yawo suna gan duk kudancin Najeriya kowanne kuɗi ne kawai masana'anta amma sai shiru saboda kan na dora wannan haƙƙi wannan nauyi ne a kansu su ya kamata su fito kuma dalilan su da ba su yi ni mu rasa dalilan tunda constitution ya ce duk kowa ya magana ba zancewa kai ma'aikaci ne yanzu misali ka ci toro local government muna da abubuwa masu wani mineral resource da yawa ka zo bugun local government ka zo ta ba balewa local ka zo das ko dan ka zo shinkafa kawai ka zo ka kamfanin shinkafa iri ya sanya masu yayi ballantar garin Bauchi ka je alƙalari ha kai su kirfi ka gangaro su ganjuwa ka gangaro ha su zarazo ka gangaro su miso da shauran su duka suna su zaki kasa ne muna da kyakkyawan kasa muna da kasa wanda ya dace da kowane yanayi kai aiki kai aikin gona kai irrigation kai ranch na shanu kai kyakkyawa mutane da kwa fulani ai kananan dam da manyan dam duk a huta duk muna da good grazing land abinda da muke da shi kawai rashin ruwa ai kananan dam da manyan dam shikenan amma duk mutanen sa da wannan ilimi nake ga maka duk na san su amma sai sun shiru yanzu misali dauki misali local government gari ne wanda ke dauki da masu ilimi yan kishin kasa irin Edu Bayi ba abin da bai ba irin su ci gagamawa ka duba irin abin da suka kawo ci gaba wannan gura a zamanin su amma yanzu digiri ne wake da shi amma ka duba wanda muke irin a yanzu irin wanda suke dauki da ilimi a wannan gurare tun da ake state government misal local government suke dauki da yawancin duk lokacin nan sakatare na local government su yi wani abu da rayuwa wannan gurare duk wani maganar da nake maganar kamfanin ceramic tile duk maganar da maganar zaki flour mill duk wani maganar da nake kabin zaki dam ka gangaro ka gani shi mi na yan bokon su ina masanan su haka za mu bar yara kara azube su can kudancin Najeriya ta sun masu wasu aifa su ana ta magana kama masanantu yanzu tsakanin Lagos Abeokuta da shauransu ogun har su rasa manda

0: sa
1: in ka bada kaza shi a hada muku aure
0: shirin radio BRC Bauchi dan tattauna tsarin al'adun kabilu shirin mutun da al'adarsa yana waye ne kan asalin kabila yadda take gudanar da bikin nadin sarauta neman aure suna da kaciya bikin mutuwa da sauran bukukuwa a yau muna dauke da tarihin al'adun kabilan Girmawa dake garin Dalam a yankin karamar hukumar Toro dattijo da zai ba mu tarihin yadda al'adun Girmawa suke a da a takaice shine Mala Adamu Ruwatau
2: sunan kabilan Girmawa ne da idan za mu aure mukan gayyaci akan sa ma kaza ne ma za a bar
0: kaza
2: ita za a bar a hada aure
0: kaza ake
2: kaza in ka bada kaza da to lokacin dubu ba magana duwa ke yi ba in ka bada kaza shi a hada muku aure yarinya tana nan a gidansu ba za ta zo ba sai an shekara
0: in an daura auren
2: eh kuma sai a nuna muku gona na noma gaigaya ne za ku yi na noma shi ne kudin auren kenan kudin auren kenan noman gona haka da samari
0: to da ake fara neman ma tukunna
2: kan neman iyayen ku su ne za su je su hada neman kai ma baka sani ba ma shi a ce wance fa ita ne an maku aure da ita kenan ma kawai in aka kai kaza iyayen su ce ka to ka kawo kaza a hada muku aure to shi kenan
0: baka ma je gurin ta
2: hidima a baka je ba ko je ba ko kada
0: haka ake neman
2: ka neman kenan
0: kuma haka
2: in dai abu duruwa ne haka kenan to kuma da akwai wani al'ada wanda akan dauko zaga ne mata tana gidan wani sai ta je gidan wani kuma wai zaga kenan wai ka aure take ta bar gidanka ta je gidan wani kuma shikenan magana kenan ka je sai a maku aure kenan shikenan kawai auren ya mutu daga wancan gidan ya koma wancan gidan
0: ko saboda tafi son wancan
2: eh
0: ko kai da kaje ka dauko
2: ko kai ya koyi mallama da ita kamar ku hadu kamar wannan gari a hanya za mu hadu a guri kaza ki zo ni ma in zo mu hadu a guri kaza shikenan
0: sai ka kita
2: ya ka dauko ta kawai
0: shikenan ka kwance ta
2: ka kwance ta daga wancan
0: shi ya hakura
2: yi ma dole sai
0: to idan sai aihu da yaya fa tsakanin
2: su wannan kuma su kuma ta ya yanka kuma su in ku aihu wannan kuma shikenan nan shi kenan bakan ke maganan kenan ta fannin aure ne
0: to ta fannin bikin suna fa
2: bikin suna kan idan ka aihu in ba ka kan bari ne a zo a yi sugiya ne akan ji ka sugiya ne su abin nan a taro ba maganan malami ake yi ba ma maganan a'a al'ada ne irin na ku sarkin tsafin garin ku shine zai yi maganan suna
0: sarkin tsafin gari
2: eh shine mai maganan suna
0: kamar ya kenan
2: ba maganan malami bane sunan sa wane ne ma kawai
0: kawai sunan kawai a ce sunan sa wane
2: eh ko ba ka san sunan ba
0: ai ko uba ba ya san sunan
2: ah to shi ai shi wannan sarkin tsafin ai shine muka tallafa masa ai kawai ai dole shi muke bi ai mun dai ya faɗi magana baka je baka yadda ba to kai ma a garin za a dauki sai gonka ne za a daga ma ayye ta ge
0: ban gane tsaye ko ba
2: kamar jinka
0: jinkar gidan
2: ka eh eh jinka na ginka
0: in dai kai tauri ma
2: masarkin zamin kuwa a ayin maganan kenan
0: ko in ka haihu ko mace ne ko namiji sai dai kawai ka ji an ce mata ga sunanta
2: eh sunanta kenan
0: to a lokacin da aka
2: yi ba malami ya za a kira ba fa
0: eh
2: liman
0: shi wani sarkin tsafin ai duk wannan bayanin kafin ma a karɓi musulunci ne
2: ba liman tun a can din
0: to yanzu yaya idan aka yi wannan kwana nawa ake wannan sunan ko daga aihuwa ne ko yaya ne tsari
2: a daga sunan ne daga aihuwa ne ai daga sunan kenan kwana bakwai din nan da ka sani tuntuni wanda ake na yanzu shine ma haka yake tafiya amma ba dai malami ne zai zo ba
0: to wani irin biki ake a wannan guri a lokacin
2: nan da ake yi kaɗe-kaɗe ne zuwa su bikin rawa shi ne ake yi a suna
0: da me abincin da ake ci
2: abinci kan ai su giya ne ai su abin komai da komai ma wanda ka sani wanda haramiyan nan din na daɗin shi ne ake yi ai ka kafin can a karbi musulunci fa shike nake maka wannan bayani
3: to ai baba da lokacin da sarkin tsafi shike tafiyar da komai ya ake a nada wannan ya ake a zabi wannan sarkin tsafi
2: sarkin tsafi ka algu su manyan gari su ne ai gado ne kaman gadon gidanku haka idan wannan ya babu shi shi ya dauki wani a dora gadon gida ne ba a gari haka ba gadon gida ne in gidan ku sarkin tsafi ne da to ba za a sake wani a wani gida ba anan wannan gida ita ne dai
3: to da tayo akwai lokacin idan an yi mutuwa akwai yanayin tsari da ake binne mutum ko kuma a irin bikin da ake a kabilar Gerumawa ya wannan ya ake
2: biki kam akan yi biki ai to ya ake biki gari da gari a hado ai su giya ne su menene du a hado ai tarawa in mutum ya mutu ba rawa ake yi da gaske munna kamar munna ne
3: ga shi mutum da yaro
2: ga kuma mu an mutu
3: ne amma kuma ana biki kamar
2: da kade ake yi ba kadan ba bikin wani ranan bikin wani ne kawai shi bikin kenan shi an kwana uku a rayuwa
3: kwana uku
2: eh kawai shi ne
3: to a lokacin da ya mutu ya tsarin binne shi
2: to binne shi kam bai da wani abin nan irin na musulunci ba
3: ya ake
2: yanda dai ake sa shi a cikin likafanin nan a dadin ma haka ne a likafanin ake
3: sai akai shi a jiya tun rani
2: eh a jiya tun rani tunda kaga ba sallah ake yi ba daga ayyukan nan shikenan shi a jiya saka shi a rani ko
3: shikenan
2: amma ba a makabarta irin yanzu ba
3: eh
2: dai a bayan gida haka a cikin gida ma
3: a cikin gidansu ko a ban gidansa
2: cikin gidansa ainihin ma
3: to akwai bambanci da yadda ake binne talakan da ya mutu a wancan lokacin da kuma idan an ce sarkin tsafi ne ya mutu a wannan lokacin
2: a cikin tsafi kam ana bikin binne shi ne da su abin nan da su fata hakan nan
3: a cikin shi
2: eh kawai sarkin tsafi ba ya sa riga tuba fatu ne zai daura fata nan ma fata ne zai rata ya haka duka yake gaba daya
3: sai an binne shi da wannan
2: eh
3: to me hikimar a lokacin ake cewa
2: a to shi kamar wannan da wani bikin da ake na wani misalin wani dodo da ake za a haura shi dutse haka ana ce bikin wani ne wannan ranan ana bikin wani sarkin zafi wani kawai
3: to akwai an faɗar dalilin da yasa shi ake binne shi da wannan kaya a jikinsa
2: dalilin kawai kenan an gada haka kawai abin da aka gada kenan kawai haka aka samu ana yi haka ma aka samu kuma shi da kuma musulunci ta shigo wannan kuma ya kauce
3: baba a lokacin da sarkin tsafi ya mutu shi kuma binne shi ba
2: to binne
3: ya bambancin su da na talaka
2: shi shi ana binne shi ne a zaune
3: a zaune
2: eh ba a kwance haka ba
3: kamar ana sa talaka a kwance amma shi in sarki ne
2: a zaune ne
3: za a tona masa rami
2: za a tona masa rami a zaune a kuma masa nadi kamar na sarki
3: dan a masa rawani
2: eh kawai a zaune a rami wani ma in ya rasu haka ma nan din ita ne za a zo abin a kura shi kashin nan sa shi ana a gurin
3: a gurin da aka bani
2: eh
3: ban yaya ramin da aka binne
2: wani eh
3: a wannan
2: ramin ba za a sake ta ba
3: lokacin wancan ya zama kasa zama
2: da
3: za a zo a binne to
2: an gurin ai
3: da kasan suwan wannan fa da sauransu
2: za a zo a sassa su a gefen sa ai haka tana nan haka da a can inda muke can wancan dutse haka yake
3: wannan ramin da aka binne wancan
2: ehe
3: shi za a zo a dada binne
2: wancan eh ai
3: sai dai a cire kasan suwan a sa a
2: gefe yawa sai a sassa a gefe haka sai a rufe da wani babban abin nan dutse haka din
3: da babban dutse
2: eh a rufe shi
3: idan lokacin sarki ya mutu a wancan lokaci baba yakan dau kwana nawa kafin a samar da wani sarki a wancan lokaci
2: wannan kuma ga yanayin suna gari ne kasan shi baki ya hadu akan dora sarki nan da nan ko dan baki bai hadu ba sarki bai dorowa nan da nan daga raje yawa
3: eh yakan kai kwana nawa amma
2: eh to yakan kai kwana wata ba
3: wata daya kafin a samu wani sarki
2: ainihin hakan kai wata guda
3: to a kabilar Girma baba idan ya zaka ba mu labarin da aka ce yau tunda an dau wata an yi rashin wancan sarki to yanzu gashi a Girma sun yi sabon sarki yaya bambancin irin biki da za a
2: gani a wancan biki ne akan hadu sosai a sa manyan gari gariyoyi ka san gariya ko
3: baba
2: to akan sa hadu ne ai tarawa yana jingine ne haka a jikin bishiya
3: shi sarki
2: ba wannan mamucin ma
3: ai
2: an jingina shi haka a jikin bishiya
3: kafin abin ne mamucin
2: eh ai tarawa kana kida kafin aje abin ne shi
3: to idan sabon sarki akai kuma ta yabi
2: shi sabon sarkin kuma ma shi ma kidan ne za a yi shi kan ma ai mun nan ne sosai
3: shi kan murna sosai ai wannan irin abinci ake ci a wannan
2: lokaci abinci ka ah to abinci irin na annan tuntuni mana kawai abin da ba a so shi ne kawai a yanzu ba a so
3: kamar wanne da wanne
2: a irin su giya irin su namomi dai wanda aka samu a tuntuni kenan
3: baba da kabilar Gerawa menene a Girmawa eh menene irin tsarin sana'ar ku da kuke yi da
2: sana'a dai da babu wanda ya shige kamar irin noma zuwa su harbi harbin namun daji
3: kuma farauta ne kenan
2: eh mu ma a gidan mu ma abinda muka gada kenan wallahi
3: wa'ina irin da kuke
2: harbi a dabbobi ba abinda ba harbi ashe dai abinda ya gagare ka kawai ayi mana da shi dai abin da ga gare ka amma abin da zaka shiga daji kam abin da ka gani shi zaka arba ai kawai
3: yaya batun yin kaciya baba a kabilar Girmawa
2: on ci ma biki ne ga ma inda muke wannan dutsen inda ake zuwa da yara anan
3: no wannan dutsen
2: eh
3: ana ake zuwa da yara
2: za a kwana wasa ne
3: na'am
2: she da safi a dawo da sunan yaran nan a zo ai kaciyar su anan
3: a lokacin da ake dibowa yara sun kai kaman yara nawa ake dibowa domin a musu kaciya
2: gama ga yanayin yaran tashi tashi ne ai wasu za su tashi da yawa wasu kuma za su tashi kadan ne amma akan samu goma daga goma akan samu she kasa kuma
3: shekaru goma
2: a'a yara
3: okay yara goma
2: to kawai shekara ba
3: ne ake sha
2: dan shekara 9
3: ake sha wani ne yake shan su baba
2: a dadin ai sarkin safi ne amma da aka fara musulunta yanzu sai Hausa ne ta cigo take kaciya
3: to mun gode baba
2: eh
3: to menene yaya wa'ancan al'adu kamar da iya cewa kabilar Girmawa sun kai kimanin shekaru nawa da su bar wa'ancan al'adu nasu
2: sun kai wannan shekaru za su kai ga shekara 25 da barin wa'ancan al'adu
0: mun gode sosai Malam Adamu Ruwatau da ka sanar da mu tarihin kabilar Girmawa da ke yankin karamar hukumar Toro da yardar Allah a mako na gaba za a ji mu da tarihin wata kabilar a madadin gidan rediyon Bauchi DRC da ke daukar nauyin kawo maka wannan shirin mai lura da shirin Rabi Iliyasu ni jagoran shirin Uzairu Dauda Abunga ke fatan mu rike tarihin kabilunmu don sanin asali a rayuwa.

0: matashi me yasa zaka lalata rayuwarka da kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kake kashe su da hannunka
2: wannan sai ka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: dan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cire hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: sauran kuma sun yi muku bari ga wannan su numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta
2: Uwa, karka bari kwaya ta zama kamar rika a duniya.
1: Matasa ku tashi, ku guji shan kwaya. Rayuwa ta buɗari idan ba tare da ita ba.
0: Wannan sakon faɗakarwa ne daga mai saje fassarar fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon BR

0: abubuwan matashi me yasa zaka lalata rayuwarka da kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kake kashe su da hannunka
2: wannan zaka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: dan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cire hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: sauran kuma sun zama ka bar gawan su numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta
2: dan uwa kar ku bari ta wata zama kuma rika a duniya
1: matasa ku tashi ku guji shan kwaya rayuwa ta fi daɗi idan ba tare da ita ba
0: wannan sakon fadakarwa ne daga mesaje fassaran Fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon BRC Bauchi

0: The time is 4:30 p.m. This is 94.6 FM.
1: Masauraro barkamu da wannan lokaci kuma ga labaran jiha mai karantawa Yakubu Haruna da Gauda amma da farko kanun su. Hukumar kula da lamuran mutanen da suke da tawaya ta jiha ta rabar da kayayyakin aikin noma ga mutanen da suke fama da tawaya. An kira ga yan siyasa na jihar ta su ba da goyon baya ko kuma taimako ga kwamitocin gudanar da makarantu domin su iya tafiyar da ayyukansu yadda ya dace. An kori sabbin ma'aikatan da aka ɗauka a kafofin yada labarai mallakar gwamnatin jiha da su zamto masu nuna da'a da ƙwazo a bakin aiki. Ga labaran PDP. Hukumar kula da lamuran mutanen da suke da tawaya ta jiha ta rabar da kayayyakin abinci da kayayyakin aikin noma ga mutanen da suke da tawaya a jihar nan a matsayin wani bangare na kokarin tallafa musu wajen shiga aikace-aikacen noma da kuma inganta yanayin rayuwarsu. A jawabinta yayin rabon kayayyakin sakatariyar mulkin hukumar Mrs. Briska Sharon Aron ta ce an bulo da shiri ne da nufin tallafawa mutanen da suke fama da nakasa. Mrs. Briska Sharon ta bayyana cewar shirin zai ba wa masu cin gajiyarsa tallafin kayayyakin aikin gona domin su ma dama da su cikin aikin noma ta yadda za su iya ba da gudunmawarsu cikin sha'anin gina tattalin arziki da na zamantakewar rayuwar iyalansu da ma na al'umma baki ɗaya. Ta ce bai kamata a bar mutanen da suke da nakasa a baya ba cikin shirye-shiryen gwamnati tare da jaddada buƙatar samar da damarmakin da za su ba su damar zamowa masu dogaro da kansu da kuma kyautata cigaban tattalin arziki. Sakatariyar mulkin ta kira ga masu cin gajiyar kayayyakin da su yi amfani da su ta hanyar da ta dace kuma ta yi kiran cigaba da samun goyon bayan masu ruwa da tsaki da haɗin gwiwarsu da hukumomin gwamnati da sauran abokan jere tafiya wajen inganta walwala da ƙarfafawa tattalin arzikin mutanen da suke da tawaya a nan jihar Bauchi. Mrs. Briska Sharon a yayin da take sanar da shirye-shirye na gwamnatin jiha take yi na sake farfado da cibiyoyin koyar da sana'o'i a fadin jihar nan ta kuma yaba wa gwamnatin jiha bisa sanya hannu kan daftarin dokar kula da lamuran mutanen da suke da tawaya. Shi ma nasa jawabin kwamishinan ayyukan jinƙai na jiha Dr. Bashir Adamu Rishi ya ce kayayyakin za su taimaka wajen ƙarfafawa mutanen da suke da tawaya kuma musamman ma waɗanda suka dogara kan aikin noma wajen tafiyar da rayuwarsu. Wasu daga cikin masu cin gajiyar shirin sun bayyana godiya ga hukumar game da wannan tallafi wanda suka ce zai ba su ƙwarin gwiwar shiga aikin noma gadan-gadan tare da inganta yanayin rayuwarsu. Shugaban kwamitocin gudanar da makarantu na ƙaramar hukumar Bauchi Alhaji Ahmad Sani Sambo ya yi kira ga 'yan siyasa a jihar nan da su taimaka wa kwamitocin da motocin aiki domin su iya gudanar da ayyukansu yadda ya dace. Alhaji Ahmad Sani ya yi kira ne a lokacin da suke zantawa da wakilin mujin kaɗan bayan ya kaddamar da gangamin sanya yara a makarantu na wannan shekara ta 2026 wanda ya gudana a harabar makarantar firamaren Anguwar Borno. Shugaban ya ɗora laifin lalacewar makarantun firamare da na sakandare na gwamnati ne kan rashin sanya ido yadda ya dace daga wurin hukumomin da abin ya shafa, kuma ya shawarci 'yan siyasa da su marawa muhimman fannonin gina tattalin arziki saboda tasirinsu ga rayuwar mutane. Shugaban ya ce membobinsa ba su da ababen hawan da za su iya kusawa ƙauyuka domin duba yanayin da makarantu suke ciki. Alhaji Ahmad Sani Sambo ya yi kira ga iyaye da su taimakawa ilimin 'ya'yansu tare da yabawa Gwamna Bala Abdulkadir Muhammad bisa ɗaukar ƙwararrun malaman makaranta wajen ɗaga darajar ilimi a faɗin wannan jiha. Shugaban ƙungiyar ƙwadago ta Najeriya NLC Reshen Jiha Comrades Dauda Shabu Maidara ya yi kira ga gwamnatin jiha da ta saki kuɗaɗen biyan garatutun da 'yan fansho suke bi a jihar nan. Comrade Dauda ya yi kira ne a yayin da yake amsa tambayoyi daga wurin wakilinmu a nan Bauchi, inda kuma ya ce Gwamna Bala Abdulkadir Muhammad ya cimma nasara wajen aiwatar da ayyukan kawo cigaba tare da samar da ayyukan yi ga matasa a wannan jiha. ya kuma kira ga yan fashion jaha da su ƙara yin hakuri game da jinkirin da ake samu wajen biyan sakokin su duk da cewar an amince da naira miliyan 10,000 domin biyan su. Dan gwagwarmayar kungiyar ya bayyana fatan cewar gwamnatin ta yanzu za ta biya kudaden gratuitin kafin karewar wa'adin mulkinta. A guji siyasar ɓatanci ko gaba, amma a ci gaba da wanzar da abin da aka san jihar Bauchi da shi na kyautata haɗin kai tamkar uwa ɗaya uba ɗaya. Labarin suna zuwa muku ne daga nan gidan rediyon Bauchi BRC. Ƙungiyar ma'aikatan tashoshin rediyo da talabijin da masu wasan kwaikwayo ta kasarar Tawo ta yabawa gwamnatin jiha bisa ɗaukar ma'aikatan wucin gadi wato casuals na kafofin yada labarai mallakar gwamnatin jiha matsayin ma'aikatan gwamnati na dindindin wato permanent staff. Shugaban ƙungiyar na jiha Comrade Siraju Abdullahi Wunci shi ne wannan yabo cikin zantawarsa da wakilinmu. Comrade Wunci ya yi amfani da wannan dama wajen yin kira ga sabbin ma'aikatan da su zamto masu da'a da nuna ƙwazo a bakin ayyukansu. Ya ce ɗaukar ma'aikatan wucin gadin na BRC da na BATB a matsayin ma'aikata na dindindin da aikin sake farfaɗo da babbar tashar BRC ta AM da ake kan yi a yanzu ya daɗa fito da zimma da hangen nesan jagorancin gwamna Bala Abdulkadir Muhammad a fili. Rundunar 'yan sandan Najeriya nan jiha game da haɗin gwiwar shirin na inganta kiwon dabbobi wato Elfres a ƙarƙashin ma'aikatar inganta kiwon dabbobi za su ƙarfafa tsare-tsaren bayar da kariya da taimakawa matan da aka ci wa zarafi a jihar nan. Hakan kuwa na kushe ne cikin wata sanarwa dauke da sa hannun jami'in hulɗa da jama'a na rundunar SP Nafi'u Habib Dr. Samuel P. Maina wanda ya wakilci coordinator shirin Elfres na jiha Musa Adamu Wan ya roƙi haɗin gwiwa wajen gano masu gudanar da ayyukan hana cin zarafin mata na 'yan sanda da hanyoyin taimakawa matan da aka ci wa zarafi a fadin jihar nan domin tabbatar da ganin cewa sun samu kariyar 'yan sanda a kan lokaci da adalcin shari'a da taimako ta fuskar kula da lafiyarsu. Da yake mai da jawabi kwamishinan 'yan sandan jiha CP Sani Onwolori Aliyu ya ƙara jaddada ƙudurin rundunar na bayar da kariya ga marasa galihu tare da kare haƙoƙin ɗaukacin al'ummar jiha. Ya ce rundunar 'yan sandan Najeriya za ta ba da gagarumar gudunmawa wajen hana cin zarafin mata da gudanar da bincike. Yana kuma mai ba da tabbacin shirin tawagar ko kuma tawagar Elfres ta rundunar na ganin shirin ya haifar da kyakkyawan sakamako. Kwamishinan ya umarci mataimakin kwamishinan 'yan sanda mai lura da sashen gudanar da aikace-aikace da ya bayar da cikakken tsaro ga tawagogin shirin Elfres a yayin aiwatar da aikace-aikacen shirin a yankunan ƙananan hukumomi 20 na wannan jiha. To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen labaran jihar.

0: Afwan. Sai kuma sharhin ba labarai wanda zai magana kan bukatar da ke akwai ta yan siyasa da su rika da su guje siyasar haddasa rashin jituwa ko gaba. Aliko Ibrahim Gurama mai fashin baki kan al'amuran yau da kullum ya rubuta, Sana Adamu Bello ya fassara kuma zai karanto. Sani gare ka.
1: A yayin da aka kada gangamin siyasa da gudanar da yakin neman zaɓe domin neman mukamai da ake yin takara a kansu, 'yan Najeriya sun sake shaida kankamar harkokin siyasa kamar yadda aka saba da kuma wasu harkokin siyasa na ba sabon ba. Wasu daga cikin salon tafiyar da harkokin siyasa sun hada da siyasar amfani da kuɗi, gangamin ɓatanci, amfani da kalmomi na cin zarafi, kalaman nuna ƙiyayya da bangar siyasa, sabon salon yarfe ta kafafen sada zumunta na social media, yayin da akasarin 'yan siyasa na Najeriya wala Allah suna sane da irin abubuwan da ake wallafawa ko kuma ake wanda kuma ke jawo rura wutan lamarin domin cimma muradunsu na san rai. Har wa yau ba a ce dukkanin 'yan siyasa masu rike da mukamai na siyasa sun zama abu ɗaya ba. Ma'arifancin da ke tattare da haka shine ba duka aka taro aka zama ɗaya ba. Tabbas akwai 'yan kaɗan waɗanda ba sa mara bayan siyasa maras kan gado ko kuma sukan yi farat wajen jawo hankalin magoya bayansu domin sanin tudun dafawa. Wani abu mafi ɗaga hankali shine maimakon nuna damuwa da dagewa domin kashe gwiwa ko jan linzami kan waɗannan munanan halaye na yin siyasa da ke yin mummunan tasiri akan haɓakar siyasar Najeriya, kwaɗayin tara abin duniya, fargabar tursasawa ko ɓata suna, ya sanya waɗanda ya kamata su bayyana rashin gamsuwarsu sun zama 'yan kallo tare da ƙura ido, duk da cewa suna da matsayi da za su iya takawa 'yan siyasa burki saboda irin ƙima da darajar da suke da shi a cikin al'umma. Hakanan azancin maganar da ke cewa idan ba za ka iya yin galaba a kansu ba, a miƙa waya gare su, yayin da ya ƙara yanayin da ya ƙara taɓarɓarewar ɗa'a da sanin ya kamata. Har wa yau wani abin da ba za a musanta ba shine hujjar cewar 'yan siyasa da dama da ke neman tsayawa takarar zaɓe ko neman matsayi a ƙasar nan ba kawai sun damu da ci gaban rayuwar al'umma ba ne, amma sun kasance marasa imani da rashin nuna halaye na ƙwarai. Wani abin cizo ya tsaya shine waɗanda ke da ƙwarin gwiwar nuna jajircewa da rashin ta ido ko kuma jawo hankalin irin waɗannan 'yan siyasa domin taka musu burki, akan ɗauke su ne a matsayin maƙiya ko kuma waɗanda abokan adawa ke ɗaukar nauyinsu. Nuna halin ko oho da sayar da ƙuri'u a ɓangaren masu yin zaɓe sun kasance wasu abubuwa da ba su dace ba da wasu 'yan siyasa. Bugu da ƙari, yin amfani da matasa marasa ta ido domin jawo ruɗani da tashe-tashen hankula a lokacin yaƙin neman zaɓe da shirye-shiryen zaɓe. Wani abu mai ƙara dugun zumarai shine akasarin sarakuna da shugabannin addinai waɗanda alhakin gudanar da harkokin siyasa a wato harkokin shari'a ya rataye a wayansu, hukumomin tsaro da su kansu 'yan jarida ba sa taimakawa saboda dalilan da tun farko aka zayyana saboda tsabar kwaɗayi. A saboda wannan dalili, wannan sharhi ke ganin ya zama wajibi a sake tunatar da dukkanin 'yan Najeriya cewar miƙa wuya ga tsarin da ya hannun riga da girka dimokuraɗiyya, wanda yanzu haka ke yin cin kaca wa tsarin ɗaukacin zamantakewar, ka iya haifar mana da ɗa maras ido wanda ka iya wargaza ƙasar. Matsawar 'yan Najeriya ba su yi karatun tanitsu ba tun da wuri da kuma ɗaukar matakin da ya dace a kan kare, to hakan da zai fi daidai. Ana yin siyasa ce domin ci gaba, amma ba domin wargazawa ba. Na 'yan afasa kowa ya rasa. Ƙarshen sharhin bayan labaran kenan, wanda Aliko Ibrahim Gurama mai fashin baki kan al'amuran yau da kullum ya rubuta, Sani Adamu Bello na fassara na karanto.
0: To gaishe ka Sana Adamu Bello da karantun mana wannan sharhi kuma da haka ne ma muka kawo karshen labarin jihar hadede wannan lokaci sai dai kafin sallama da ku ga maimaicin Kano mun shaida muku cewar hukumar kula da al'amuran mutanen da suke fama da tawaya ta jihar ta rabar da gayyakin noma aikin noma ga mutanen da suke da tawaya mun shaida muku cewar an yi kira ga yan siyasa a nan jihar da su bada goyon baya ko kuma taimako ga kwamitocin gudanar da makarantu domin su iya gudanar da ayyukan su yadda ya kamata kana mu faɗa muku cewar an hori sabbin ma'aikatan da aka dauka a kafofin yada labarai mallakar gwamnatin jiha na BRC da BATB da su zamto masu nuna kwazo da da'a a bakin aiki ka sauraro karshen labaran jiha kenan sai an jima
2: to madalla an saurari labaran jiha wanda zan yi sauraro daga nan gidan rediyon Bauchi BRC 2 FM
3: Nosi say this big bull bag of rice no get the new big bull holographic seal.
4: Not true.
5: Introducing the big bull holographic seal tape. Your favorite authentic big bull rice, 50 kg and 25 kg. Now with holographic seal tape. This is to ensure you get the premium product from Big Bull Rice. Do not buy if the holographic seal tape is not on the bag or is broken. Big Bull Rice. Tasty rice nourished you.
6: Yayin da gwamnatin jihar Bauchi karkashin jagorancin mai girma gwamna Senator Dr. Bala Muhammad Abdul Qadir CON kauren daular Usmaniya ta himmatu wajen bunkasa kiwon lafiya ma'aikatar lafiya da walwalar jama'a ta jiha ta gano wasu bata garin jami'an kiwon lafiya da ke amfani da kananan asibitoci ko chemist wajen karin jini ko karbar jini don gudumawa da bai samu tantancewa daga kwararru ba tabbas gwamnati ba za ta zuba ido tana kallon bata garin a dibar jini ko karin sa ga marasa lafiya barkatai ba tare da sahalewa ba musamman a wuraren da babu kwararre kuma amintaccen likita da ya samu shaidar yin wannan aiki don haka idan aka kama kananan asibitoci ko dakin shan magani ko ni ke bantaccen waje ana wannan mummunan barna
2: BRC su ba miki sauraro kami da 94.6 yanzu agogon yanayi da karfe 5 saura kwata ga shirin mu na gaba mutum da sana'ar sa
6: sako ne daga mike
7: mutum da al'adar sa
8: in ka bada kaza shi a hada muku aure
7: shirin radio BRC Bauchi dan tattauna tsarin al'adun kabilu shirin mutum da al'adar sa yana waye ne kan asalin kabila yadda take gudanar da bikin nadin sarauta neman aure suna da kaciya bikin mutuwa da sauran bukukuwa a yau muna dauke da tarihin al'adun kabilin girma
9: ko bai maka kai karin banza ba bai koyi hannaye karin banza ba hakanan da sawa yanka dan banza ba karfi isashar lafiyar banza ba ya ce ka nema ba zaman banza ba
10: mutum da sanarsa
9: ya kuma taka yan jihar nan Bauchi kuma tashi haikan ban da sharar barci a guje wa lalaci a bariyin sakaci madakai sana'a don ka sami abin shi
10: shirin da ke kambu tattauna da masu nauyi daban-daban domin jin irin yadda suke gudanar da sana'ar tasu da kuma irin gajiyar da suke ci a cikin shirin namu na yau
11: muka wanka dake abin da ya shafi bangaren plantan nan alhamdulillah yana ɗaya daga cikin tattalin arzikin jihar Bauchi kuma ni na fi kowa alfahari akan wannan saboda ko daga ina fadin Najeriya kai har wajen Najeriya ana hodan wannan plantan ta dai alhamdulillah
12: sana'arka mutuncinka mutuncinka sana'arka rike sana'arka don tsira da mutuncinka
10: madalla mai tare da BRC barkanmu da warhaka sannu da jimirin sake kasancewa tare da mu ta cikin shirin mutum da sana'arsa shin ko yaya sana'ar kira yake tafiya a halin yanzu duba da yadda ake cikin damina Malam Muhammad Atiku Usman, matashi mai sana'ar kira da ke kasuwar mu da lawan kusa da kamfanin magi. Kila idan mai sauraro ya ji zantawar mu da shi, a makon da ya gabata ya bayyana mana yadda sana'ar tasa yake, to a yau ma da yardan mai duka cikin turmin na biyu zai dora ne kan abubuwan da suka fi kerawa.
11: Kaga shi plantan nan, ka fahimta? Yanzu idan aka ce ma planta kwaya daya single one, kai daya za ka iya aikin mutum 15 da shi ne a wuri. Kuma idan kai setin sa dai ne da majalisar setin yadda ya kamata, ya ma shuka mai kyau. Shi kuma wannan blade din da kake gani na rice cutter ne, da kuma wani rice cutter a wanda ake rata a baya, a wanda ake rata a kafada, duka shi ne. To wannan faifayinsa ne muna yin kariyarsa. Ai, gashi nan complete a hada a nan wajen, ka gan shi a nan wajen
1: shi ne wannan.
11: Yawwa, shi ma wannan fertilizer planter din ka gan shi a nan wajen duka. Shi kuma wannan planter din ka ga transparent ɗinsa ne, glass kamar na bature, ni yadda muka yi shi a nan wajen. Shi ma ka ga duk wannan transparent ɗin da wuya ka dino je ka ga irin shan ba.
1: A kowace shekara akan samu canji ko kuma in ce ci gaba na kayayyakin gona. Shin kamar a bana na ci gaba ne kuka kawo?
11: Kamar bana ci gaban da muka kawo shi ne wannan ci gaban da muka samu din. Kamar yanzu misali planter single one mai turo ko mai firiro mai koro, ka gane? To bana mun samu ci gaba, mun yi mai shida, mun yi mai biyar, kuma mun samu ci gaban daura shi a jikin wannan bawa fila, yanda yanzu tana kaftu tana shuka, ka gane?
1: Tana kaftu.
11: Yanzu misali idan kai haro idin wajenka da ita bawa fila din, zaka daura ita wannan planta din kai shukan ka successfully. Saboda idan kai jona su at the same time tana haro tana shuka, saboda vibration din ba zai bari plantan yayi aikin da ya kamata ba. Wannan kusan shi ne cigaban da aka samu bana.
1: Yanzu kamar planta ɗaya da mai bukata ya tsaya ko ya ji yana so, shin kamar yakan kai nawa?
11: Plantan hawan hawa ne, saboda material ɗin da muke amfani da shi ɗin hawan hawa ne. Kusan sai in ce maka iya kuɗinka
1: iya
11: shagalinka. Kamar karama ne cin mudu uku idan kana son accurate one.
1: Mai kyau ɗin kenan.
11: Yawwa, kana kaiwa 25,000. Shi 20 cm ne, 6 fingers ne, amma yana din 3 kg ne. Akwai wanda yake cin 5 kg, wanda yake cin 5 kg din nan akwai mai 6 fingers ne, 35 cm ne, shukan masara. Shi zai wuce 35,000. Shi kuma mai cin 5 kg din, mai 8 fingers, shi ne 20 cm, wanda shi kaman kusan multi-purpose ne, za ka iya shukan komai ma da shi. Ka gane? To akwai material da dama amfani da shi wanda baya rusting galvanized ne, shi na kaiwa 50,000. Akwai kuma wanda bai sai aka bai wuce 40,000 ko 40, shi ne na bakin karfe, amma shi ma yana lasting gaskiya yadda ya kamata. So wannan shi ne kadan daga cikin price da muke amfani.
1: Kamar garman shanu, shi kamar farashin shi kamar yana?
11: Shi garman shanu, ka gane, akwai namar garman shanu wanda ake daura ma shanu,
1: wanda dai na zamani ake sa mata mai,
11: na zamanin kake magana. To ai shi ma akwai babba, akwai karamin, akwai wanda yake son manyan kunya, akwai wanda yake son karanan kunya, akwai mai adjust, akwai mara adjust. Idan mutum ya zo yana son adjust, haisin sa bai wuce mara adjust, haisin sa bai wuce 30,000, Allah yasa kuma bai kasa 20,000 zuwa 25,000.
1: Zallan karfan kenan idan na fahimta, ko kuma?
11: Zallan karfan kenan shi wanda zaka daura shi a jikin wanda ke kira sakaraman ba, yadda ma ka tambaya ba pawa tila ba.
1: To shi pawa tila gaba ɗin?
11: Shi pawa tilan gaskiya
1: abu ne da ke hawa. Zallan karfan ko kuke
11: yi? Yawa, tunda a baya na gaya maka, oda muke. Abu ne da yake hawa yake sau. In ka fuka farashinsa a yanzu ma na samu lokaci karan da ka ji ya fadi ko ya tashi. To amma matsalolin din da ake samu shine maimakon mu masu wannan sana'a kamar yadda a cikin bayanin mu na baya na ce maka ina da matasa wanda suke zuwa shuka kana bayyana akwai wanda suke zuwa

0: daga tun daga damuna muna aiki har kaka da sauran su haka to kaga wannan kalubalen idan aka ce maka akwai jari da mutum da yawa ka fahimta su matasan kai da ka samu fiye da yadda kake samu matasan ma za su samu kuma matasan da ka iya ibon su fiye da yadda ka samu to ire-ire na idan aka ce an dauke su an yi empowering din su kana fahimta ba karamin matasa da a rage masu zaman banza ba duk wannan matasan da kake ganin suke sare-sare da sauran su haka nan akwai laifin iyaye tsakani da Allah a ciki akwai laifin gwamnati kana fahimta to wannan bangaren kalubalen aka ce mun samu karfi da za mu iban matasa sosai ka fahimta ya koya musu sana'a da kuma da za su dinga zuwa aiki da wanda ramon lobiyan suna aiki ma kamfani ka ga an samu ci gaba baran manta ba na taba aiki a tattara ali polytechnic instructor akwai wani mai gida na ana kiransa Abdulmajid Jamal Abubakar kusan shine kai tattara ali ya aka bani appointment nake wannan aiki to amma problem din abinda nayi deciding daga baya shine su kaga dai cikin makaranta ne ba dauki mu da muhimmanci kana jin maganan nan kamar sauran ma'aikata ba saboda wannan shi din ga kayan aiki amma da useless tsakani da Allah
1: sai aiki mu
0: yawa so amma a lokacin wayannan matasan da suka gona da tsaya koya musu sanai sosai ba za su ma damu da wallahi sai sun yi aikin gwamnati ba abinda za mu koya musu a workshop din wallahi ya yi su rike kansu a rayuwa saboda dukkan mu operators sun da seniors sun da juniors sun wallahi kwararrun ma'aikatan masu aikin hannu ne aka iba wadda shi wannan mai gida na ya kokori ai ya ga cewa za a amfane ne kuma dan amfana al'umma ya samu ka zuwa nan kuma da naga wurin sana'a na ne mutu sai na gommaci gaskiya gara in ga wuri ke wajen sana'a na kuma kai kanka kaga yanzu ana wurin ai an samu to wannan shine kalubalen da muke fuskanta shi suke mu da ya kamata a kara mana karfi rage matasa da sauran su haka mu wani mai ma san da zaman da mu amma kana abun ajiya kuma bara a gaba ma dan ka kara rage zo na gari balla ba da sauran su a kara samun ci gaba yanzu kaman ka dauki abun da ya shafi bangaren plantan nan alhamdulillah yana ɗaya daga cikin tattalin arzikin jihar Bauchi kuma ni na fi kowa alfahari akan wannan saboda ko daga ina fadin Najeriya kai har wajen Najeriya ana odan wannan plantan kada alhamdulillah ni kusan zan yi cewa na fi kowa alfahari akan wannan
2: Muhammad Atiku Usman mai sanar da kira da yake kasuwar mu da lawan kusa da kamfanin Maki.

suke so wasu sun yi boko suna nan karamar sana'a ba sa so gurin su a tara su kwashe su ciyo haramun suke so ko

0: kuma da haka za mu dasa haya a cikin shirin namu na wannan mako. Mai sauraro, za ka iya kasancewa ta cikin wannan shiri ta kan lambar waya kamar haka: 081-03-75-51-53. A madadin gidan rediyon Bauchi, da ta kawo muku shirin, sunana Kasim bin Abdullahi Zango, da na gabatar nake cewa da fatan matasa za mu kama sana'a domin tsira da mutuncin kanmu.
1: Ya kuma taka 'yan jihar nan Bauchi, kuma tashi haikan banda sharar barci, a gujewa walalaci, a bar yin sakaci, madakai sana'a don ka sami abin shi.
2: Sama da Allah, an saurari shirin nan na mutum da sana'arsa, wanda ya zo mai sauraro daga nan gida.

0: kwariba ingitama kagana kanka
1: kanka kama na kagana kanka
0: ama ide ya kare yanzu sai asiri sai shafa shafe
2: a gano aka zama
1: sai zagin malo ya kuma bai shi kula da wani

0: ne da Aliko Makaho to mi sauraro da misalin karfe 8 na daren yau idan Allah ya tashi nan na taskar labaru zai zo maka a zangon mu na dare mahutar bawa karfe 8 da rabi kamar kowace rana litinin zuwa juma muna dauke da shirin nan na yau da gobe idan kana tare da mita 94.6 zuwa karfe 9 shirin nan ne na maji magani shirin siyasa wanda zai kai mu karfe 9:30 Altu Usman za ta shigo dauke da shirin ta na kunnan kana za ta daura daga inda ta tsaya zuwa karfe 10 daidai muna nan dauke da shirin kafin karfe 10 wato karfe 10 sarakwata shirin tambaya mabudin ilimi ya biyo baya ikon Allah sai kallo shi zai zo maka da misalin karfe 10 idan kana tare da mu karfe 10:30 Aminu mai kofi zai gabatar da shekara kwana zuwa 11 dare sai mu ɗaga da sada zumunta a filinmu na zaɓen mu kwana lafiya Ibrahim Cinda ɗan mata neman katakwanni zai kasance tare da mu daga salin karfe 11:30 filinmu na ban kwana da mai sauraro na nan ita za mu raba shi tare da kai mai sauraro da kaɗe-kaɗe game da maudu'in da za mu tattauna mai musharakawar mu daman filin namu ne kafin wannan lokaci a tuba da kasancewa da mita 94.6 kamar yadda na ce maka da misalin karfe 7:30 nan akwai mu ɗauke da shirin sa'ar gira fiyar gyari kafin lokacin a tuba da kasancewa tare da
1: ko da yaushe yara na suna kokarin koyon karatu guje-guje cikin wasa na rage musu kuzari nisa kullum bana rabuwa da Milo a gida
2: ni da mai gidana mun dace da zabi mai kyau
1: ko da yaushe yara na suna kokarin koyon karatu guje-guje cikin wasa na rage musu kuzari nisa kullum bana rabuwa da Milo a gida
2: ni da mai gidana mun dace da zabi mai kyau
3: Wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala a bayar gewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadukan shinkafa na nan musamman tare da magi
4: an sarrafa magi star daga tatacen waken soya albasa kayan yajin armashi tare da kannan fari
3: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo
4: magi star sanya duk abinci da lokacin su su kasance na musamman da ba za a iya

0: Wadis Terra Oil na taimakon mama ta hanyar nuna ƙaunar ta wajen girkawa iyalinta abinci mai ɗanɗano da gina jiki.
1: Golden Terra Soya Oil, pure pure love.
2: Jira shi ne inda muke samun kwanciyar hankali don nuna wa juna ƙauna. Ƙauna irin wacce muke ba wa onga.
3: Shi yasa muka raba miyar kukarmu mai daɗin gaske da aka yi
2: shi da sinadarin onga. Gida wuri ne da zuciya ke muradi, wanda ke ɗauke da miyar nama mai ƙamshi, miyar taushe da tuwon shinkafa, garau-garau, farfesu wanda aka yi su da sinadarin onga.
4: Don haka muka ce, ku koma gida, abinci na can na jira.
5: Ka ci gaba da more gida tare da onga mai ɗanɗanon naman saniya.
6: Ɗanɗanon gida.
7: Aka zo shi kai
6: farashin magad a wadanda to da ko ni ba ni hakimi muka godiya muka godiya muka to yau zan ba gode ga ni ka ton da kishi turab zo masafa to fa ni gari ko da kwali mun din jin muka kiran bono wani wan ta makiri a tun mun da ka boye ka kashin muro wani ta kirin roba ya kutuwalna ta ka shawar buwa ya kwam so kutuwa bawar ba fiyar da gari amma da hankali kawo mu ba a kamun buka shi kadina mun da kamala mun da kawo mun da shamin wasu kafar shin bi amma ta to tar bauro da rokwar bauro da nan shiro sai ta kullo bi mun jina ba shin ba darin kawo mu madi ta kadin mu ba mu bi to bawar ba an ga ta saku an ga ta kullum madi mu gudu mu ka bunu kuma ka kadin kana tuni kun da buka kire mu ta afkiro kashi mai mun bi mu goje ba jinin suka mina suka yin bashi ne ka ba ka gindiye sun ka gaskiyar ne kullum muka kirsa ku aka da gaskiya da kashi shawarna boya ka wajen kashi da daushi da su muka kai su yi rosa ku sai zauna ta zauna mu ta shun gata amma ka ka gaskiya mu ka gindiye mu kirsa gaskiya na ga yin mu ko ka nishi more mai sakamar da ba amma ka ya dora mun shafu sakam shi gaba da ta kala mai takaddaka da gayen mun bi to a babur ba hakimi mu margoti ne sai ga sakamai na bulu ayando in ga sobo gayen diki in ga sobo gayen diki kullum suka yi zawa suka yi zukun haubar shi mai mutalakawa kam da tan ga sobo an bude na harka da gayen da kuro to kane ji da kun domi dar ne aka kace da jinu aka fi liran nan ne tar ka so min dor ka bo gabsa bo bo kin diki tare jinu sun kai da musammi me ta ka hudu ka bari wan shi gabsa mu ka bo kin diki ka dai ba san ce to sun do kirki aka bo ro bo ya sukar wa sun mu ha ga niyo dai ha alkalai ha zuwa an bo kiran dai kada sa ka yi ne yau kullum suka yi zuwa kuma ba wani ba wali ya kai kiran ka sako ba kullum ka yi su kun bar sai dai mu yan gwasi amma fi yin kuma ka mu dare mu ka ga yayi dan ne da la kap ka kaje yi ni ne mi amma kan lubo gen da ka dai bola ka binta karim bo bo ne mun sun da kan da shi da ka waya ka kwani ka wani yan jiro a wanga diyo ga an ka ga ka bin ta ka dare mu fata mu suruci da sena kuke kamfan momi aka ta shun ga na kane shi da yin mana to tun ka bisa saka ni cuta a mata bidaru ya zo mu da tanna to haka ne wani ta ka gurkudu kwalan ni ci ba to ka kunne ndo kishmir gada muka yi zo an fiya da gari mu a su tambu aya a to mu kina da bigigin tun ka gabza da ni mu ba na ka shikan nuna don na kabri ga mun su gurwa ne ta su fadin da ni a kake ne ka kishkar kwana a sai da tes ko ma mu kici ka kwana ko wani jiro a zo ni shi su tan diki to shi ka fiki ni na zo ku tan dide to muka yi kun sa ba ga ni gari ka kan goba kam yan gwa sun mu da mun sa a baki ayin ba abdullahi lalle mu kare sakan durbundan kirmi yando kanan bogen diki dama tuntune suka sai mai jin dadi dai a bogen diki ka ba wani musulmi su ba wani musulmi to na da kamun ku zo mu tan na gaskiya kuma dan zubi mai akarkin na akarkin bogen da ka zo mu sosai dan wa ko sha da suka wuro dan wa da ba su wani condition da cin da sai sun da kake so mai kin na an da shi da cin ka bi dama mu da hankali a ba mu ba eto ai gina ka kirma ka kirin yaye eh an ba da hankala ga yan dusa to ba da na mu godi ne akimi kullum ma bunu da na kafkari na muka kirin fiyan da gari biyo ku tono fiyan da gari an ba ma da hankali ya ta kai mu a dore mu shufuru ha ba wani ba amlo sakuna man ya bor kabiri kine aka riya mu wonora baram shi ne fa suka da suka ya zai an sai zarin kilalale bayira to da ban bar mai ba su farkon gamdu ba an fama da ma da hankali ba kuma da kore mai da wani wani ta mikiri ki kire ka ne ko lokacin sa ka mikiri ka tuwa mu ku mutunci mu aka ka kudi mai to ko yana wannan ko ya fita da shi sha mutunci da akwai bigini haka ba saka mi ne tona wanda ka danna a gundumomi shin me ka fi zau bar mu shi ne to bore mun bana a fi zau ni tattaba musu ne a fi zau sun kuni ta tattaba da madi a su garbaru shin musu ne a fi sun kuni a tattatan lafiya ko bigini a tam lafiya boya ta tam lafiya gidai da rufa ko ya ka kashi ka kakalan to shi mu ka sanin lo ko sall ko addini mu da ma kike shorin yin lo ta tam lafiya gidai da ga ba murba wani ka da ya ka sa ka mai kuno fadi suke
7: lalle an go na soyayya ta da ya tam lafiya ta ne son duk koya ta tam lafiya ta zo marni ka ko gindiya sun da ta tam lafiya ro sai kan di gunan biltan lafiya da zoshi sun kasa da bi da kishi bilan ta lalle ta tam lafiya ta ne yukuta akan nuwa da baba an kwasan mutu tam lafiya ta dai an kyan ka toshi ko toshi mu jin muka zaki damsi aka foka ka gira hakuri ko ya nuna sun dukan ta tam lafiya ne mun ji muka ka kasu muka nuwa da baba an kwasan mutu tam lafiya ta dai dai mu dai ko kuwa cha ka dai to durgunduma ko haki ne yanzu ta tam lafiya a koya ya ta tam lafiya su kan ai to to ya ta tam lafiya su ta tam lafiya da sa ta sa ta no sa dai koya kawa ko ta tam lafiya no ne lokaci ga mun nuka girbiya waya ma ta tam lafiya akare ni mala akare ni gaddura an gurku kaf an ya har so ka ta tushe kan ta tam lafiya mun sa hacci ko ya hacci maka dai rubuta amma ga shi da ne ko bigin da ka sun tar ko bigin da ne to shi mu ka sanna to a ba murma
8: to ya goza ya kake ma eh da muke ere am mana shi ba a murma ka atuwa
6: to nan ne ke kun mutume la zan da gar mun bin don na marka mi shin tan da gar kuma ne don ka ka ga ci mun za ta yi ko ba ne to do shi kenan ai to to kan gari ko da kwalimi yana mu zai ga mata yana su din sun buga an kira a fili mun da dalan su ko ne kwa jinan sa haki ne shi za ku kade to a ba murba a ba za mu dai a mai su duka sa to mun gundun ba izo ba kada bar mu shin ne da tattafai shin ne kam do gundun da bani izo bar mu shin ne su dal su tattafai na rafta da kai a sai larabtan kali su ya zo ne mari kiri sun sutu da hakimi su shi da madan su wanda ne mai ga zaumi aka ta amma da hankal ka zawandi makaranta wannan ka junior wani junior kamar shi a ba ko tunda a ci kun dan ne madawicin da ba mai har a ji bi shin kuka aka dai su wanda to suka danna bon ba wa annabi don ka bi makaranta junior no bunu a tsabani tambul senior dai a jabdani jinu suno da jinu suka dalanta aika sama dai suke so bunu da shahara to bin shi kam ne la la dai karatu a jaba to a tsabai aji kulmi da ba a jaba kuma shi da da mai biro amma ne a gidan tondo boya ka wannan makaranta dai din da ko dai shan shi ka dalalu to bon ba mai tushira mai tushira mun da kashin bi na jabdam ka kai ke wayo duka mun shi sura mun jabdani a su turni ne mun suna su bi a bi a ci dombo mun ga mai mun mun da ka banna wali ya kake ne
7: lalle in zo ne an kome boya cin dombo da kan wuta shin do dole ka mun di jin shi sai kan din buwa ne sai sun zo shi da ta shi ta kuwa ne a cin dombo kanin kishan wani ta kaga kai karatu juna wani ma'an da ta ne kundishin da ba ta nan ga kartauna aka sai ba ya ta zo ko sai ba zo ko ba zo ko mamu ya ne ba ba yi ga mu kace ce ba dan mun da sai ka ba da wato ma nan da girka la mu kun da fukshi sai nan bi ko din gona shi maru to ji dan wanda ta shi har bugwa da mai aikin da mu ka dauke to muka yi zukun mu a waje ne amli shori ya ko kwallam ka gide karatu junior ma jabtani to asuba shi ne ta ban jabtani kin da mu da kudu zai
9: amma ka wannan ta a'a dan ne lalam ne karatu junior mun je ba daga dantas kan din ko duk da bidai bidai kan talimi sun duwar ka kasu a bambur ba wallahi
10: rajin kai an gwata da saka wani yanzu makarantar mu dan dai makarantar mu aka dai jirwa da bakin dulbo dan mu bakin primary da mama da karkasa wannan din dai mai lokaci a sukan da makarantar da ruwa kwan ta sun da sanda latin ka tsara ma ga kuma da kawai sai a san ta sun da makaranta amma kuma ran kan ka dan ka shof suni sun da makaranta annadalma makaranta dai kuma tsar kuska ka kargen dake amma ran ka dai kuma yanzu jin da lokam gaskiya mu tai da mu za ga zai abun kun ne jaraba wani ma yayin gafta ruwa yanzu kan jokan da kun shi to boyira mu kwalin ga fakar mu kwalin ga makaranta mu sosai
9: ya kai shirma
10: ni ka tsara ki iyaye indi ni a makaranta ya yusu suka garba mu yanda mu dama ko ya boyi ko jani gito an ku sai mun balo ta aka rakshi ruwa ruwa da sai sai ya mu ka asa wanda ko wanda mu kan da su da je asu da mu kan tuna wai mun da ma mun da ni
9: kun da ka hakki lubun di mu kun shi aka mu kun ko ya sa dai samara ka gide ta mu bubu ha ko zo wallahi sai fata sai mu mu ka pinna kalmi no mu ka ron ka ta to zinja to me ne mu da dole mu iyaye shi dai tambursa ko za bursa ta dai to lallai rugunna mu kwale zauna kai zauna ka madinu lallai ru kai dai sai da shika ta shi kene bisha amma da yin da mu ta bisha nan kiri shi don zaman don kalami aka gudar shi a jabdanwa ko don zaman don kalami aka gudar shi a jabdanwa ko jilliri ko bigini ko bigini ko bigini kai danki mu a gaban jabda ne na lokata mun yi karatu ga mata mutum tambaye amma da don don mun su ga karatu mun sun fike ke ya borun bana ta ta zamba mi ne sai ga ba sai dai mu an gabzawa ko ma da baka gabzawa da ka kame aka da yi karatu no sai ka kan dai dautu mota da abuta ta da ba ka bi sha da shi da roshi sai zamba mi bon bana kai yanzu kun fiyan da gari muka yanzu kun fiyan da gari amareka ma da hankali am zondi shi mu sai zan buta ya a bazari ami ci albarka shi ba mun mutai no
11: wai sai yanzu na ka gida ka yanzu cin jambu na karatu nan dai a kuma makarantar shi ka danta din ci jambu lalle ku cin jambu ta da zo mun jabta ni muka fata a wannan shi kan mun ku san dai a tafsi a dukan ji ne a karatu ne su yi a bambun ba to ramu da ni yanzu makarantar mu lalle sai dan gum sosai a gaban jabda ni a rike dukan ji ne a samu sha ki ne shi kai kuma har an dukta don ma ka ci dora yawa a dukan ji ne a dan gum ta ma jabda ni yawa da ta suna su karatu no bambun ba
9: yabo da
11: ya ba ha dan gum da ku kuma ba
10: dukkan godi ba ni ya mu godi
9: to ba da la kan digari rinno dai sai ku gida kurkusa ka mu to ku tono wani tilawi ku gobar kishi so muna sai non da wurin kawa muna za ta sai shi ta zauma muna za ku don mu ba dai zan ma da ko sai da tau bi dai ba mu bi yin dole kana ko ma kalmi irin mu sun kanka dalanta afrika bi askan ne shaji na kare yana azumar ko mutaro su ci da kene bo fen gar ka to wani kene sakana kullum kadiyan ga akan don ka hankali ga hankali ka binta aka kwalje mu kadiyana
11: ai na kuwa
9: yawa aka sakana so ne ka boza ka sakatare ka binta lita ta fai ka gale sa ta larabe na dalish ka fina sai so ne a kai ka an taka don ka da yanzu bo fen diga na wanti yana so ka haka da bigini ai wa me sai kulkin menji a gabji ne kire amma ji ne ka kiran da sai ka zo mu gundun mu na wanti da ka da su tubu ya durushi ne so wani ta haru ya ba dai gundun mu ya kirki sun da kake ji ne ta kwale mu kire mu ba wani ba ya ndo karatu na ka ne na shi ka tayi zuba kunnu ba wani ba amma da hankali ba wani ba amma da hankali na mu ga ci don mu mi ka ci don mu suka bada mi kaya fara ya da mushi ko ya mu talatan da talimi ya saka mu komono ko ya ji ne ko ha muka ka zo da ni ku zai akabi daudu la darasin da ya karatu karatu ilimi bade yi ba zuru sai su da an jiki kin na yi jiya shi dole kina wajen zo mi saboda ba amurka ma da kalkan din mu yahuza wanda ka kan nuna wanda ka ni ne aya zawin ni dan ne da kiri sun sa ka mi suka lubun lukuwan stobo imin sa ka jihu da jihu dan dan wa domo no kar kar kar wolo wolo ko ha wal bunda ma ho to ko ba ha na kan nuna kun ka ka to kun ta ta ma biyo mun da mun nan mun bada mu ma da yawa ne ta ta ka mu to kiya ta sa ka ko kudi mi ka ga yau ka nuna me sai ba ta ka nan shiri ne mi na kunshi to kai kun do wannan ta kar na kare to ndo na kare to no ngamu ko ka mai ji da kun ga sun ka dan ka da waka mun na buru au ga wala
12: yawo na to
13: Yeah.
12: gaskiya ma dan karkusun da sosai kuma gada mun da rafato sai kirme an duran goma kuni sai wajin da dan hawo da kirshi zane ne dan da rafato ya duksa ya duksa ya duksa ka banya a sai shafshi amma da ruwa suka da shiri gurin gobe so su marafa sai ka fitin ka sarrafa ma kan dai dan likar ba da kuka sera akrene sun da koli haa ne hangi har ka tawane wannan sai ka gurin ya gaba na asu don mun kam to amma da karkusun gaskiya ba mun ba
13: ora ya kike ba kirana amu angon diwa da amwa amu sai kiran gandiwi amu tausu amu eh shanu kubi kubi gen kondushi ah ndu kala ndu badi ndu badi ndu ba tawdwa kunya to dangwa isa kunu mukan da bun mu kunu mun bembar bembar mun zin ko ya ta sindu amu mukan da kirku ne kun da kun jittani alaru kuma ake kan gandiwi
14: to yawa to turku sa da shi to shan ka gishi saka kane Abdullahi batin kal aka faka musu kafkiri irin saku don bayar da den duma ngu sanu sanu da kishi wan da duma ngu rako sai ya wan da bayan gwa to ndi kike si samadi ye wili ne don mu ham tato jini to awa amma ga da ngumi
13: kishi
14: kishi shamiru da kiran da ba da mu mari sun da kawo bin shara su yi zawa ya wuya don nan dole an musu wulle shi isha da kirshi ya wuya liri sun da kan sun mushi shi ka

0: ka yi ma ba wani goya to dana ya zabi ji daga da ya shi inda ko dai adai ko sha da ta ka ka nuna wani mamushobka
1: yan waje na zoyi yanu barin bi a gabanu ishi ishi da wato ba shi ne sobirin bugwa mun ka yawwa lokacin da dare shi mun ta wanta ko wayan ba zan bulu a kore da san tarko to sai wanta a wani suka da san bifa muka yi mun mun bi sai duka gashin bi to irin no sa dole mun to shi man an sai mun yi shi kabi amma fa kada dai ya ade amma irin no so bure bugwa mun ka gaskiya barushin ka bure bugwa mun ka
2: a hawo suka sai ku ni hukum zo shi ba ka dai
0: ko tunda ai da ke yanzu aka sani kirin ku kiri mago zuwa
3: C2FM aka saurare shirin nan na rabin sa'ar gerawa da fatar an ji dadin kasancewa da mu sai kuma wani makon talata da misalin karfe 7 da rabi na almuru a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu bari mu garzaya ta da ku sashen labaru da al'amuran da kullun da kamun ko taskar labaru

0: yanzu karfe 8 daga nan gidan rediyon Bauchi BRC.
1: Jama'a barkanmu da warhaka ga labaran duniya. Ga shirin taskar labarai, shirin da ke kawo muku labarai game da rahotanni daga nan gidan rediyon Bauchi BRC. Yau Talata 15 ga watan Satumbar shekara ta 2026 wanda ya yi daidai da 3 ga watan Rabiu Sani shekara ta 1448 bayan hijiran fiyayyen halitta Annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi.

0: A cikin shirin da yanzu za ku ji cewar hukumar kula da al'amuran mutanen da suke da tawaya ta jiha ta rabar da kayayyakin aikin noma ga mutanen da suke da tawayar. An yi kira ga 'yan siyasa a nan jihar da su ba da goyon baya ga kwamitocin gudanar da makarantu domin su iya tafiyar da ayyukansu yadda ya dace. An wuri sabbin ma'aikata da aka ɗauka a kafofin yaɗa labarai mallakar gwamnatin jiha da su zamto masu nuna ƙwazo a bakin aiki. Ƙungiyar ƙwadago ta yi kira ga gwamnatin jiha da ta saki kuɗaɗen biyan gratutin 'yan bashu a jihar nan. Akwai kuma shirin bayan labarai kan buƙatar da ake akwai ta 'yan siyasa da su nisanci siyasar haddasa rashin jituwa. Yanzu sai a gyara zama don jin cikakkun labaran wanda ni Aisha Sani Jibrin san karanto. Shugaban kwamitocin gudanar da makarantu na ƙaramar hukumar Bauchi Alhaji Ahmad Sani Sambu ya yi kira ga 'yan siyasa a jihar nan don su taimaka wa kwamitoci da matuƙaci aiki domin su iya gudanar da ayyukansu yadda ya dace. Alhaji Ahmad Sani ya yi kiran ne a lokacin da suke zantawa da wakilinmu Jim Kaɗan bayan ya kaddamar da gangamin sanya yara a makaranta na wannan shekarar wanda ya gudana a harabar makarantar firamare unguwar Barno. Shugaban ya ɗora laifin lalacewar makarantun firamare da na sakandare na gwamnati ne kan rashin sanya ido yadda ya dace daga wurin hukumomin da suka dace, kuma ya shawarci 'yan siyasa da su marawa muhimman fannonin gina tattalin arziki saboda tasirinsu ga rayuwar mutane. Shugaban ya ce mambobin ba su da ababen hawan da za su iya kutsawa ƙauyuka domin duba yanayin da makarantu suke ciki. Alhaji Ahmad Sani Sambu ya yi kira ga iyaye da su taimakawa ilimin 'ya'yansu tare da yaba wa gwamna Bala Abdulkadir Muhammad bisa ɗaukar ƙwararru ma'aikata malaman makaranta wajen daga darajar ilimi a jihar nan. Hukumar kula da al'amuran mutanen da suke da tawaya ta jiha ta rabar da kayayyakin abinci da kayayyakin aikin noma ga mutanen da suke da tawayar a jihar nan a matsayin wani ɓangare na ƙoƙarin tallafa musu wajen shiga aikace-aikacen noma da kuma inganta yanayin rayuwarsu. A jawabinta a yayin rabon kayayyakin, sakatariyar mulkin hukumar Mrs. Riska Sharon Aaron ta ce an kullo da shirin ne da nufin tallafawa mutanen da suke fama da nakasa. Ga Muhammad Haruna da ci gaban wannan rahoton.
1: Mrs. Riska Sharon ta bayyana cewa an tsara wannan tallafi ne domin samarwa waɗanda suka amfana da kayan tallafi noma da suka dace wanda zai ba su damar shiga aikin noma tare da ba da gagarumar gudunmawa wajen ci gaban tattalin arzikin iyalansu da al'ummominsu. Ta ce bai kamata a bar mutane da ke da nakasa a baya ba wurin shirye-shirye gwamnati da sauran tsare-tsare, inda ta jaddada buƙatar samar musu da damar da za ta ba su damar dogaro da kansu da kuma zama masu amfani ga tattalin arziki. Sakatariyar mulkin ta kuma shawarci waɗanda suka amfana da tallafin da su yi amfani da kayan aikin noma yadda ya kamata domin cimma manufar da aka tsara tallafin domin ta. Ta kuma kira da a ci gaba da samun goyon baya da haɗin gwiwa daga masu ruwa da tsaki, hukumomin gwamnati, abokan ci gaba da sauran ƙungiyoyi domin inganta jin daɗi da bunƙasar arzikin mutane da ke da nakasa a jihar Bauchi. A yayin da take bayyana shirin da gwamnatin jihar ke da shi na kafa cibiyoyin koyon sana'o'i a faɗin jihar, Mrs. Biska Shatton ta yaba wa gwamnatin jihar saboda sanya hannu kan dokar kafa hukumar kula da masu nakasa. Da yake nasa jawabin kwamishinan jin kai na jihar Bauchi Dr. Bashir Adamu Rishi ya ce rabon kaya zai taimaka wajen ƙarfafa gwiwar mutane da ke da nakasa musamman waɗanda suka dogara ga noma a matsayin hanyar samun kuɗin shiga. Wasu daga cikin waɗanda suka amfana da tallafin sun nuna godiyarsu ga hukumar bisa wannan tallafi, inda suka ce tallafin zai ƙara musu ƙwarin gwiwar shiga harkar noma da kuma inganta hanyoyin samun abin dogaro da kai. Ƙarshen rahoton kenan. Muhammad Haruna, taskar labarai.
0: To Madalla, ƙungiyar ma'aikatan tasoshin rediyo da talabijin da masu wasan kwaikwayo a Turar Cawu ta yi ba wa gwamnatin jiha bisa ɗaukar ma'aikatan wucin gadi wato casual na kafofin yaɗa labarai mallakar gwamnatin jiha a matsayin ma'aikatan gwamnati na dindindin. Shugaban ƙungiyar na jiha kamar Sirajo Abdullahi Wunti shi ne ya yi wannan yabo cikin zantawarsa da wakilinmu. Kwamiti Wunti ya yi amfani da wannan dama wajen yin kira ga sabbin ma'aikatan da su zamto masu da'a da nuna ƙwazo a bakin aiki. Ya ce ɗaukar ma'aikatan wucin gadi na BRC da BATB a matsayin ma'aikata na dindindin da aikin sake farfaɗo da babbar tashar BRC ta AM da ake kan yi ya daɗa fito da zumma da hangen nesan jagorancin gwamna Bala Abdulkadir Muhammad a fili. Rundunar 'yan sandan Najeriya a nan jiha game da haɗin gwiwar shirin nan na inganta kiwon dabbobi wato Elfres a ƙarƙashin ma'aikatar inganta kiwon dabbobi za su ƙarfafa tsare-tsaren bayar da kariya ga taimakawa matan da aka ciwo zarafi a jihar nan. Helkwatan kuma na ƙunshe ne cikin wata sanarwa ɗauke da sa hannun jami'in hulɗa da jama'a na rundunar SP na Piyu Habib Muhammad Musa Bala na ɗauke da cigaban wannan rahoton.
2: Dr. Samuel P. Maina, wanda ya wakilci coordinator shirin Elpress na jiha Musa Adamuwan, ya roƙi haɗin gwiwa wajen gano masu gudanar da ayyukan hana cin zarafin mata na 'yan sanda da hanyoyin taimakawa matan da aka ciwa zarafi a faɗin jihar nan domin tabbatar da ganin cewar sun samu kariyar 'yan sanda a kan lokaci da adalcin shari'a da taimako ta fuskar kula da lafiya da dai sauransu. Da yake mai da jawabi, kwamishinan 'yan sandan jihar Bauchi CP Sani Omolori Aliyu ya ƙara jaddada ƙudurin rundunar ne na bayar da kariya ga marasa galihu tare da kare haƙƙoƙin ɗaukacin al'ummar jihar nan. Ya ce rundunar na 'yan sandan Najeriya za ta ba da gagarumar gudumawa wajen hana cin zarafin mata da gudanar da bincike. Yana kuma mai ba da tabbacin cewar shirin tawagar Elpress ta rundunar na ganin shirin ya haifar da kyakkyawan sakamako. Kwamishinan ya umarci mataimakin kwamishinan 'yan sanda mai kula da sashen gudanar da aikace-aikace da ya ba da cikakken tsaro ga tawagogin shirin Elpress a yayin aiwatar da aikace-aikacen shirin a yankunan ƙananan hukumomi 20 na wannan jiha. Ya kuma umarci jami'in da yake lura da asibitin 'yan sanda da ya ba da kulawar da ta dace ga duk wata mace da aka ciwa zarafi a duk lokacin da buƙatar hakan ta taso. Ƙarshen rahoton kenan, Muhammad Musa Bala.
0: Shugaban ƙungiyar ƙwadugo ta Najeriya reshen jiha kamar Dauda Shu'aibu Maidara ya yi kira ga gwamnatin jiha da ta saki kudaden biyan gratutin 'yan fanshon da 'yan fanshon suke bi a jihar nan. Kamar Dauda ya yi kira ne a yayin da yake amsa tambayoyi daga wurin wakilinmu a nan Bauchi, inda kuma ya ce gwamna Bala Abdulkadir Muhammad ya cimma nasara wajen aiwatar da ayyukan kawo cigaba tare da samar da ayyukan yi ga matasa a jihar nan. Ya kuma kira ga 'yan fanshon a jiha da su ƙara yin haƙuri game da jinkirin da ake samu wajen biyan su haƙoƙinsu, duk da cewa an amince da naira miliyan 10,000 domin biyan su. Ɗan gwagwarmayan ƙungiyar ya bayyana fatan cewar gwamnatin ta yanzu za ta biya kuɗaɗen gratutin kafin ƙarewar wa'adin mulkinta. Daga nan gidan rediyon Bauchi BRC ake sauraron wannan shiri na taskar labarai, shiri ne da yake kawo muku labarai game da rahotanni daga bakin wakilanmu kai tsaye daga bakin wakilanmu yau Talata 15 ga watan Satumbar shekara ta 2026 wadda ta zo daidai da 3 ga watan Rabiu Sani shekara ta 1448 bayan hijira. Kuma nan gaba cikin shirin za ku ji cewar an yabawa gwamnatin tarayya bisa samarwa ɗalibai data kyauta a kullum a fadin kasar nan an samu kashi 27 bisa 100 na yawan mutane da suka kamu da cutar kendar biri a nan nahiyar Afirka a watan Yuli kasashen Jamus da Hungary sun amince da karfafa haɗin kan da ke tsakanin su domin inganta fannonin makarantu fannonin makamashi al'adun gargajiya da kuma sha'anin tsaro kasar sun zata kyautata yanayin yadda ake haifar jariri a kasar yanzu kuma sai a gyara zama shirin taskar labaran zai daura kungiyar iyaye da malaman makaranta ta kasa wato naftan ta jinjina wa gwamnatin tarayya bisa shirin da ta bullo da shi na bada data kyauta ga dalibai a kullum tana mai bayyana hakan da cewa kyakkyawan mataki ne cike na cike gibin amfani da na'urar kwamfuta a nan Najeriya shugaban hukumar amintattu na kungiyar NAFTAN Mr. Adelu Ogunbayo shine yayi wannan yabo a Lagos a karkashin shirin wanda za a fara a ranar 1 ga watan Oktoba mai zuwa daliban makarantun sakandaren gwamnati da manyan makarantu za su rika samun megabyte 100 na data kyauta a kullum domin shiga shafukan ilmantarwa ta yanar gizo Mr. Ogunbayo ya yaba wa gwamnatin tarayya hukumar kula da al'amuran sadarwa ta ƙasa da ma'aikatar ilimi game da wannan shiri sai dai kuma yayi kiran ne a ƙara yawan masu cin gajiyar shirin nan da shekara ɗaya ko biyu masu zuwa ya ce wannan shiri wanda ya zo daidai da bikin cikar Najeriya shekaru 66 da samun 'yancin mulki kai yana da muhimmanci ainihin ya kuma yi kira ga ɗaliban da su yi amfani da datar wajen ciyar da iliminsu gaba Shugaban kungiyar ta NAFTAN ya jije da cewar shiga haɗin gwiwa tsakanin iyaye makarantun gwamnati da ɗalibai abu ne mai muhimmanci wajen cin gajiyar wannan shirin. Hukumar kiwon lafiya ta duniya wato ta ce ɓarkewar cutar kendar biri da ake fama da ita a duniya a yanzu da ɗan dama-dama a nan Afirka domin kuwa an samu kashi 27 bisa 100 ne kawai na yawan waɗanda suka kamu da cutar a watan Yuli a cikin rahoton ta na 69 hukumar ta WHO ta bayyana a cewar an samu ɓullar cutar a ƙasashe 32 a wasu yankuna hudu tare da mutane 1,370 da suka kamu da cutar a yayin da mutane 7 suka mutu a watan Yuli hukumar ta ce an samu ƙaruwar cutar a nan Afirka a watan Yulin da ya gabata amma kuma ta ragu a ƙasashen Amurka da Turai yammacin Pacific da kuma yankin kudu maso gabashin Asia ta ce cutar ta fi yaduwa ne ta hanyar jima'i sai kuma kula da tsaftar gida da kuma yaduwa ta dalilin al'umma hukumar WHO ta yi kira ga kasashe da su wanzar da tsarin dakatar da cutar tare da kasancewa cikin shirin ko ta kwana da kuma aiwatar da shawarwarin da ta bayar Gamayyar kungiyar masu amfani da masarrafin na'urar kwamfuta cikin harkar sufuri ta Najeriya ta yi kiran samun daidaito a tsakanin direbobi da kamfanonin masarrafin kwamfuta domin inganta yanayin tafiyar da aiki mataimakin shugaban kungiyar na shiyar kudu maso yamma Mr. Kolawole Ana shine ya yi kiran a Lagos inda ya ce kungiyar ta shigiya tattaunawa da kamfanonin sufuri masu amfani da masarrafin kwamfuta domin samar da wani dandali na tattauna batutuwa kuma musamman da yake kamfanin Oba ya fishe daga nan Najeriya ya ce da yake akwai kamfanonin masarrafin sama da daya a nan kasar akwai bukatar shiga hadin gwiwa domin kaucewa babayakin shikin harkar kasuwancin kungiyar ta kuma bayyana damuwa bisa yadda direbobi da suka shafe sama da tsawon shekaru 12 suna aiki tare da kamfanin Oba suka samu abinda bai wuce naira 40,000 ba kungiyar ta ce ta aike da takarda zuwa ga gwamnatin tarayya da majalisar dokoki ta kasa akan hakan kuma ta kira ga gwamnati da ta bullo da tsarin bayar da kariya ga direbobi a shafukan yanar gizo domin samar da kyakkyawan dangantaka a tsakanin direbobin da kamfanonin masarrafin kwamfuta da masu amfani da masarrafin Kasar Sin wato China za ta kara bullo da wasu matakai na kula da lafiyar kananan yara da nufin magance matsalar raguwar haihuwa a kasar. Shugaban hukumar kula da lafiya ta kasa wato Lai Haicho ya ce shirin zai bawa al'ummomi da masu daukar ma'aikata kwarin gwiwar bude cibiyoyin kula da lafiya kanana yara ta yadda iyalai za su samu aikin kula da lafiyan yara a kusa da su kuma ta ce za a samar da karin cibiyoyin kula da lafiyar al'umma 1,000 nan da karshen wannan shekara ta 2026 Lai ya ce su ma asibitocin cikin garuruwa da birane za su rika gudanar da ayyukan kula da lafiyar yara nan da karshen wannan shekarar kasar Sin din har ila yau ta sanar da tsarin talafawa masu juna biyu ciki har da biyan su kudaden allowance da inshora da samun aikin duba lafiyar yara cikin sauki ta ko bullo da tsarin bada tallafin yawan 3,600 a duk shekara ga kowane yaro dan kasa da shekaru 3 da ya shekara 3 da haihuwa tare da dauke kudin makaranta ga yaran da suke ajin rainon yara a makarantu dukan waɗannan matakai ta dauke su ne da nufin bada kwarin gwiwar haihuwa a kasar don samar da dorewar rayuwar al'umma a daidai lokacin da mafi aksarin jama'ar kasar suke cikin hali na tsufa shugaban kasar Zambia hakan Hishilema ya sake nada 60 Beko Musokoto a matsayin ministan kudin kasar biyo bayan sake lashe zaben shugaban kasar a watan jiya Musokoto ya shugabanci ma'aikatan shekara ta 2021 kuma an rantsar da shi ne a karo na biyu kuma ana sa ran cewa sake nadin nasa zai tabbatar da ci gaban tattalin arziki kudaden da tsare-tsaren bunkasa tattalin arzikin kasar ta Zambia to duka labaran kenan amma sai kuma sharhin bayan labarai wanda zai magana kan bukatar da yake akwai ta yan siyasa da su guji siyasar haddasa rashin jituwa ko gafa Aliko Ibrahim Gurama mai fashin baki kan al'amuran yau da kullum ya rubuta Sani Adam Bello ya fasara kuma zai karantu
3: yayin da aka kada gangamin siyasa da gudanar da yakin neman zabe domin neman mukame da ake yin takara a kansu yan Najeriya sun sake shaida kankamar harkokin siyasa kamar yadda aka saba da kuma wasu harkokin siyasa na ba saban ba wasu daga cikin salon tafiyar da harkokin siyasar sun hada da siyasar amfani da kudi gangamin batunci amfani da kalmomi na cin zarafi kalaman nuna kiyayya da bangar siyasa sabon salon yarfe ta kafafen sada zumunta na social media yayin da akasarin yan siyasa na Najeriya wala Allah suna sane da abubuwan da ake fada ko kuma aka wallafa ko kuma aka rura wutar lamarin domin cimma muradu na san rai har yau ba a ce dukkan yan siyasa ko kuma masu rike da mukamai na siyasa sun zama abu ɗaya bane ma'arfancin da ke tattare da haka shine ba duka aka taro aka zama ɗaya ba. Tabbas akwai ƴan kaɗan waɗanda ba sa mara bayan siyasa maras kan gado, kuma suka yi farat wajen jawo hankalin magoya bayansu domin sanin tudun dafawa. Wani abu mafi ɗaga hankali shine maimakon nuna damuwa da dagewa domin kashe gwiwa ko jallin zami kan waɗannan munanan halaye na yin siyasa da ke yin mummunar tasiri a kan haɓakar siyasar Najeriya, kwaɗayin tara abin duniya, fargabar tursasawa ko ɓata suna, ya sanya waɗanda ya kamata su bayyana rashin gamsuwa sun zama ‘yan kallo tare da ƙura ido, duk da kuwa suna da matsayin da za su taka wa ‘yan siyasa burki saboda irin girma da ƙimar da suke da shi a cikin al’umma. Hakanan azancin maganar da ke cewa idan ba za ka iya yin galaba a kansu ba, a miƙa waya gare su ya zama wani dalili da ƙara ta'azzara yanayin, yayin da ƙara taɓarɓarewar ɗa'a da sanin ya kamata shi ma yake cin zaman kansa. Har wa yau wani abinda ba a musanta ba shine hujjar cewar ‘yan siyasa da dama da ke nema ko tsayawa takarar zaɓe ko kuma neman matsayi a ƙasar nan ba kawai sun damu da ci gaban rayuwar al’umma ba, amma sun kasance marasa imani da rashin nuna halayya na ƙwarai. Wani abin cizayatsa shine waɗanda ke da ƙwarin gwiwar nuna jajircewa da rashin ta ido ko kuma jawo hankalin irin waɗannan ‘yan siyasa domin taka musu furki, akan ɗauke su ne a matsayin maƙiya ko kuma waɗanda abokan adawa ke ɗaukar nauyinsu. Nuna halin ko oho da sayar da ƙuri'u a ɓangaren masu yin zaɓe sun kasance wasu munanan ɗabi'u da ke ƙarfafa gwiwar waɗannan abubuwa da ba su dace ba da wasu ‘yan siyasa ke yi. Bugu da ƙari, yin amfani da matasa marasa ta ido domin jawo ruɗani da tashe-tashen hankula a lokacin yaƙin neman zaɓe da shirye-shiryen zaɓen. Wani abu mai ƙara dugun zumarai shine akasarin sarakuna da shugabannin addini waɗanda alhakin gudanar da harkokin shari'a ya rataya a wayansu, hukumomin tsaro da su kansu ‘yan jarida ba sa taimakawa saboda dalilan da tun farko aka zayyana a saba saboda tsabar kwaɗayi. Saboda wannan dalili, wannan sharhi ke ganin ya zama wajibi a sake tunatar da dukkanin ‘yan Najeriya cewar miƙa waya ga tsarin da ya hannun riga da girka dimokuraɗiyya, wanda yanzu haka ke yin cin kaca wa tsarin ɗaukacin zamantakewarmu, ka iya haifar mana da ɗa maras ido wanda zai iya wargaza ƙasar. Matsawar ‘yan Najeriya ba su yi karatun ta natsu tun da wuri ba tare da ɗaukar matakin da ya dace a kan kari, to hakan da zai fi. A nan ana yin siyasa ce domin ci gaban al’umma ba domin wargazawa ba. Na ‘yan afasa kowa ya rasa. Ƙarshen sharhin bayan labaran kenan, wanda Aliko Ibrahim Gurama mai fashin baƙi kan al’amuran yau da kullum ya rubuta, Sani Adamu Bello na fassara na karanto.
0: Tuma Dalla, da ma sharhin bayan labarin ne muka kawo ƙarshen shirin namu a yau, amma kafin yi salama da ku ga mimmitin waɗanda suka yi kanin su. Tun da farko kun ji cewa hukumar kula da al'amuran mutanen da suke da tawaya ta jiha ta rabar da kayayyakin aikin noma ga mutanen da suke da tawayar. A yi kira ga 'yan siyasa a nan jihar da su ba da goyon baya ga kwamitocin gudanar da makarantu domin su iya tafiyar da ayyukansu yadda ya dace. An wari sabbin ma'aikatan da aka ɗauka a kafofin yaɗa labarai mallakar gwamnatin jiha da su zamto masu nuna ƙwazo a bakin aiki. Ƙungiyar ƙwadago ta yi kira ga gwamnatin jiha da ta saki kuɗaɗen biyan gratuity ‘yan fasho a jihar nan. To duka labaran kenan. A madadin editan da ya tace mana labaran, mai saji Mahmuda wakili, sai wanda ya sada ni da ku Auwalu Yakubu Wanka, ni Aisha Sani Jibrin yake cewa huta lafiya.
4: Tsage ga Aisha Sani Jibrin daga sashen labaru da al'amuran da kullum da ta karanto mana shirin taskar labaru. Da fatar mai sauraro yana jin dadin kasancewa da mita 94.6. Ya Allah kai mu karfe 8:30 shirin nan na yau da gobe na nan tafi. A ci gaba da kasancewa da tashar al'umma PRC2FM wa mabada mama da kenan Bauchi a birnin Yakobo.

0: hanyar babanci ne ju da tsoron bahaushe. To ina fatan masu sauraro sun samu nishadi da jin waka ta babanci ne ju, tsohon waka ce tsohon ajiya. To da fatan ana jin dadin kasancewa da mu yanzu karfe 8:30 Aliyu Muhammad Waziri ya gama kintsa zai gabatar da shirin yau da gobe.
1: Gidan rediyon Bauchi ke gabatar da shirin yau da gobe. A cikin shirin namu na yau,
2: shin kulawar da iyaye ke baiwa yara a yanzu na kan hanya ko kuwa ta kauce wa koyarwar addini?
1: Hukumar gidan rediyon Bauchi ta jaddada aniyarta ta mara baya ga abokan tafiya da ke da burin ciyar da jihar gaba.
2: Waɗannan da ƙarin waɗansu rahotanni na tafi cikin shirin tare da ni Aliyu Muhammad Waziri
1: da Zahrawu Adam Umar. Sai a dakance mu.

0: adalla batu na tarbiya a kowane lokaci babba abin da ake bukata shine a samu tsayayye wanda zai tura san kai ko tausayi tare da hukunta duk wanda ya kauce hanya don idan ana son ya tausayi ga sha'anin yaro ba lalle ya zama wanda ake da buri ba a gaba dama kuma Hausawa suka ce ice tun yana danye ake tankwara shi a baya dai idan muka yi duba sai muga tarbar da iyayenmu suka taso da ita ta sha bamban a yanzu a wancan lokaci mutum na da ikon hukunta yaro ko dan gidan waye matukar yi ba daidai ba kuma ba wanda zai koka ko kuma ya nuna bacin rai saboda hakan sannan hankali sakamakon soyawar lamura kuma sai wannan yanayi ya soya baki daya ta inda ta kai ko kane ne bai isa ya hukunta dan wan shi ba wannan din kuma a cewar malamai shine babban dalilin shiga halin da ake ciki na tabarbarewar tarbiya kamar yadda malam Awul M Abdu ya bayyana
1: yanda muke yi ma dadanmu tausayin da muke yi ma dadanmu wallahi dadanmu ba sa mana shi yasa zaki gani yanzu soho dattijo dan shekara 60 dan shekara 70 yana nan yana wahala ya aiku amma bai huta ba sai ya fita yayi roko sai ya fita ya nemo shinkafa mudu ɗaya ko masara amma ga ƴaƴansa nan suna zaune suna rike wayan 200,000, 300,000 ba su iya tabuka masa komai kuma ya ciyar da su ya shayar da su ya ba su wurin kwana so bautan ƴaƴa muke yi in har da miji da mata suka yarda ƴaƴayen nan an ba su ciwo ne a kansu kuma za a tambaye su ranar tashin kiyama ya zama dole su hada karfi da karfe su gane babu abun boyewa ai gyara kayanka ai bai zama sauke mu raba ba so ina mai bada shawari ma iyaye da kuma matasa wanda ba su yi aure ba kowa ya duba wane ne zai aura a mazannin wanda za ta zama uwar ƴaƴansa kuma kada ka sake ko ki sake ki aure jahili ko jahila saboda yawanci wannan abun yakan haifar da shine da yake da alaka da jahilci da son zuciya so wannan shine shawarwarin da nake gani in har mun bi zai taimaka mana mu dauka cewa mutum ɗaya ba zai iya bada tarbiyya ba mu dauka cewa gida ɗaya ba zai iya gyara anguwa ba amma in na gyara dana ka gyara danka ya gyara dansa muka zo muka sa su a gaba muka gwada musu muhimmancin a guri tare a tsira tare muhimmancin ne ma ƴaƴanmu fada muhimmancin kai ma ƴaƴanmu fada muhimmancin ta yi ma ƴaƴanmu fada cikin hukuncin Allah za a samu al'umma ne albarka da zaman lafiya da kuma ci gaba mai daurewa amma yanzu society mu ba haka bane mutum ne zaka ga baka isa ka kira dan sa ka masa fada ba yanzu yaushe ne ina jin wani hira da aka yi da CEO na ana Mar'atu Saliha tace akwai randa take tafiya wani yaro ta gani yaro karami wanda bai kai shekara ba 10 ba amma yana kokarin sa wandonsa a filin kwallo condoms ne yake zubowa a wandonsa to a gaya mun shi wannan yaron menene zai yi da wannan abun at his age yara da yawa zaka gansu a wurin banza gidan drama wurin shaye-shaye wurin ɗan sara amma kana tsoron ka je ka faɗa ma mahaifinsa ko ka masa faɗa saboda gudun menene zai haifar
2: ba haka kawai wannan sauyi ya zo ba amma ya fara ne da kaɗan-kaɗan don kuwa batu na lalacewar tarbiyya ba sabon abu ba ne a wannan lokaci lamarin ya kai matakin da matashi kan iya ɗaukar ɗanyen hukunci a hannunsa akan duk wanda yake da tunanin ya saba masa ba tare da taraddadi ba ƙaramin misali shine na wanda ya faru a nan unguwar bayan bata inda wani matashi da ake walakabi da ɗan ayya a kwanakin baya ya yi sanadiyyar rasa ran matashi ɗan uwansa mai suna Muhammadu Adamu wannan batu dai ya daga hankalin al'umma a cewar mai unguwar yankin na bayan bata Nuru Ibrahim da wakilanmu suka tattauna da shi kuma ya bayyana mana irin matakin da ya ɗauka ne na magance wannan matsala daga ciki har da hana zaman banza da matasa ke yi a kango ko ginin da ba a kammala ba
3: bannin dai abin ya faru amma da nazo na tambaya abin da ya faru aka gaya mun sai aka ce mun dan sabani ne ya shiga tsakanin su tun da safe kuma saban da ya shiga shine akan suna zuwa gidan baban shinkafa suna so ma sa mutane su sun zo sai kasance Muhammadu wani ya kira shi mai mota akan ya zo ya so masa masa sai shi abokinsa ya ce masa kar a aike shi saboda mucuci ne. To shi wanda aka ga masa haka mai wanda zai aika masa bai kuma bari aikin Mahmudu ya je so masa masa. Aka ce Mahmudu da ya dawo sai ke fada wa abokin cewa wani bana so abinda kake fada a kaina, kar ka bata min suna bisa ga abinda muke. To dan hayana dai shiga tsakanin su kamar wasa dai sai suka kawo da fada. To fadin da suka kawo shi wanda ya kisan ya fi Mahmudu kiba da girma, amma sai Allah ya bada nasara Mahmudu ya dake shi buga shi a ƙasa. Sha'aninka da yara sai suka hau iwu irin an kada mutum. To shi kuma Mahmudu a shi wanda ya kisan ransa ya ɓaci danya sai ransa ya ɓaci. To ƙarshe dai wani dattijo a wajen da yake akwai tsofi suna zama ya ce musu Mahmudu zo ya zo, ya ce musu wani dan Allah wannan abin ku bari ba na so hakan dauke. To Allah ya sa Mahmudu ya ce baba wallahi tallahi ya masa rantsuwa akan ya bari kuma ya ji abin da ya gaya masa. To a yanda suke barayin Mahmudu tun da ya ansa haka ma dattijon sai ya koma ya zo da shiru ya ke dawo. Mun lura cewa Mahmudu shi ba mutum mai surutu ba ne magana ba ne wanda ko inda yake zo ne in dai an kira sallah wallahi za a gyara na alula ya zo masallaci mun shirye shi da wannan halayya. To daga baya haka da ya faru aka raba su yi curu a shi ransa ya ɓaci ɗan hanya ransa ya ɓaci sai ya zo da mangaruba don bayan an sallama gurin ayin shayi sai ya zo ɗauko wuka inda suke tsaya a nan anguwa suke ɗan hira sai ya ɗauki wukan ya cike shi da shi ya cika uku ya masa ya cike shi na ɗaya cikin biyu sai inda suke fara suka ce Mahmudu tun da iwu ya faɗa a ƙasa to nishin da yi na fitar rai. To mu dai ba mu sani ba aka ɗauke shi a kai shi asibiti. Shi kuma ɗan ayyam ya tashi zai gudu sai mutane suka ce masa ɓarawo sai aka tare shi. Aka ce ina na kaje sai yake cewa na kashe shi. To jama'a shine suka riko shi da wukan da ke hannunsa aka kawo shi aka zo wajen da abin ya faru sai aka ɗauke shi aka kai shi station shi kuma Mahmudu aka kai shi asibiti.
0: Mai unguwar bayan bata Nuru Ibrahim a nata ɓangaren dai mahaifiya ga marigayi Muhammadu Adamu Hassana Inuwa ta bayyana ɗan nata a matsayin wanda bai da tashin hankali sai ta yi fatar mahukunta za su shiga cikin batun domin yin hukuncin da ya dace.
4: Kai ba mafaɗaci ba, menene ya kai ka yin faɗa? Ya ce mata maman zi ba za ki gane ba ne, su suke tsokana na suna ce min na ci kai abin ya ishe ni ne. Shi ya sa duk lokacin da na je lungun baban shinkafa ya su dinga ce min mahaukaci na ci kai. Shi ne ni kuma na ga yau ba zan iya daurewa ba, shi ne muka yi faɗa da shi. Bayan an raba mu, uwar yaron ta raba mu, ta ba mu haƙuri, bai daddara ba, ya sake biyo shi bayan bata suka yi faɗa. Da suka yi faɗa, shi yaron nawa, shi ya ɗauki shi wancan makashin, shi ya ci masa a cikin suna kokawa, shi suka faɗi, shi ya ji ciwo a nan ɗinsa.
5: A fiska kenan?
4: A nan, da nan.
5: Gaban gefen fiska kenan
4: ko? Nan dai haka, ɗan ƙwarzo ne haka, shi wancan kenan. Da nan, shi aka raba su, shi suka tafi. Ni kuma na je aiki na dawo gidawar haka.
5: Ƙarfe, kamar misalin ƙarfe nawa?
4: Kamar misalin ƙarfe bakwai.
5: Na yamma?
4: Na yamma waraka, war haka dai kenan. Shi na zo da ɗan abin da za a girka musu. Shi ‘yar uwan ta tashi ta girka, he ta zuba musu. Ta zuba masa, ta zuba ma ɗan uwan. Shi ya kama he ya ci. Da ya ci, he ya kama he ya fita. Da ya fita, ni kuma ina kwance, he sauro ya dame ni. Da sauro ya dame ni, he na ce, kai, fa iza ban na je in sayo mana man teda. He na fita na je, he shagon Malam Adam, he na je na sayi man teda. Ina tsaye a shagon Malam Adam ɗin, he na ji ɓarawo. He na ce, Malam Adam ka ji ana abin ɓarawo. He ce min da ki je kallo ne, he na ce masa ka san mu masu ‘ya’ya gara ka je ka duba. He ce gaskiyanki ne. She ni tsallaka. Ina tsallakawa na je na samu ɗana a cikin ji.
5: Kin gani ma da idonki kenan?
4: Idona ya gani a lokacin da na samu ɗana ma ba yi da rai. A lokacin da na same shi ba yi da rai. Shi ne na kawo kururuwa. Ina gudu, ina kururuwa. Ina ce ku taimake ni, an kashe min ɗana. Maman Zainab ita makwabciyana kenan. Ki fito don Allah ki taimake ni, an kashe min ɗana. Suka rurruɗe ni, suka ce min ba kashe shi aka yi ba, an yanke shi ne. Na ce ƙarya ne. Ni idona ya ga ɗana ba yi da rai.
2: Sai dai hukumomi suka shiga cikin lamarin. A shirye-shiryenmu masu zuwa kuma za a ji ci gaban cikakken bayanin. Da a ce jama'a na daukan matakan da suka dace, sannan kuma suna bin koyarwar addini na bada haƙƙin makotaka, musamman ma daukan matakin hukunci akan yaro ba tare da tunanin iyayensa za su iya fushi ba. A cewar Malam Abdulbaki Ibrahim Musa, na'ibin limamin masallacin Juma'a dake kofar Sarkin mu Allah ya yadi da yake yalwa kuma, gane waye makwabci da kuma kiyaye haƙƙinsa na daga manyan matakan kare lalacewar tarbiyya a cikin al'umma.
6: Al'umman ko society za su zauna lafiya, za su aminta daga barawo, daga cutarwa, duk wani abin da zai zama cutarwa za a rasa. Kaga ba za a hada baki da kai a cutar da makwabcinka ba, kamar yadda waɗansu yanzu za a hada baki da su daga wata anguwa a zo wata anguwa a sace wani mashin nasa a tafi da shi, kaga da dan anguwa ne. To da wannan dan anguwan ya gane cewa wannan makwabcin nashi yana da haƙƙi a kan shi, zai amsa goron gayyata, za a hada baki da shi ai kidnapping wani? Ba za a yi ba. Ballantana a samu makwabci ya zo yana zina da ƴar makwabcinsa, makwabci ya zo yana zina da matar makwabcinsa, wannan wace irin cin amana ce? Idan da zamu bi karantarwar addinin musulunci, duk waɗannan abubuwa da ba za su faru ba. Abu na gaba shine taimakekeniya, ku haɗa hannu da kai da shi ku ciyar da wato anguwar ta gaba, ko kuma la Allah ga wani abu na wanda kake gani zai iya cutar da ku, ka haska masa, sai ku haɗa hannu wajen kau da shi, ko wani abin da zai amfane ku, ku haɗa hannu. Misali ka ji wani abu ne wanda zai amfane ka, ka tallata masa, shi ma ya yi musharaka da kai wajen wannan alkhairi.
7: Kamar idan har an samu wannan daidaito yadda kai bayani, shin hakan yakan zai kawo ci gaba da zaman lafiya a cikin addinin musulunci? Ware kamar ta yaya?
6: Misali idan aka samu wannan abubuwan da muka kirga a baya, to abinda waɗannan ababa za su haifar shine soyayya da ƙaunar juna. To idan ina son ka a matsayinka na makwabcina, ko da kai ba musulmi bane, idan kana so na a matsayina na makwabcinka, to sakamakon da wannan soyayya da ƙauna za ta haifar shine tabbatar da zaman lafiya mai ɗorewa, shine gaggawa wajen kauda da kuma ƙoƙarin jawo hankalinka da dukkan abin da zai iya cutar da ni ko zai cutar da kai. Saboda wannan abu zai samar da zaman lafiya ƙwarai a cikin al'umma. Saboda haka muna da misalai na magabata daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka yi irin wannan rayuwa ta karantarwar addinin musulunci, wadda ba a taɓa samun wata al'umma wadda ta zauna lafiya da makwabtanta, sawa'un waɗanda ba musulmai ba ma kamar su.
0: Malam Abdulbaki Ibrahim Musa.
8: Shirin yau da gobe na BRC Bauchi.
0: Wannan haka yake, kafar yada labarai waje da kusan duk abin da ya fito ta nan ba a masa kallo na biyu ta fuskar sahihanci, saboda rawar da kafafen yada labaran ke takawa kuma wannan shi ya samar da masu kyakkyawan matsayi a tsakani, ta inda duk wani mai muradi ko kishin ganin ya bada tasa gudunmuwa ga ci gaban ƙasa ke ƙoƙarin haɗa gwiwa da su. Wannan tunanin kuma shi ya kai ga ƙungiyar The Empathy Health Support ta yi tattaki zuwa nan gidan rediyon Bauchi domin neman haɗin kai da cimma manufa. Cikin jawabinsa yayin ziyarar, jagorar ƙungiyar Ambassador Ayuba Musa ya ƙara fito da manufar su fili.
9: To makasudin kawo ziyarar mu shine domin mu collaborating da media houses, wato gidajen radio da talabijin, hakan nan domin haɗakai da su da domin yadda za mu tafi tare yanda mu wayar da kan mutane, yadda mutane za su fahimci menene ainihin manufofin wannan ƙungiya tamu.
10: Ya kuka ga tarban da aka yi muku a bisa wannan zama, kuma kun ga ta ina za ku fitar da ku a taimaki juna tsakanin?
9: Gaskiya mun samu tarba mai kyau daga management team na wannan gida, so gaskiya muna godiya matuka domin wannan kyakkyawan tarba da suka yi mana, kuma sun tabbatar mana da cewa za su tare da mu, sun ba mu cikakken goyon baya a dukkan inda muke da wani abu da za mu iya yaɗawa, suna shirye domin su karɓe mu mu yaɗa wannan manufofi na wannan kungiya din. So gaskiya mun samu kyakkyawan tarba, kuma gaskiya muna godiya matuka.
10: Shin kun taɓa zuwa wani gidan rediyo ne kafin nan ko kuma?
9: Ban mu je wani guri ba tukunna ba. maduka dai ba wanda process ko kuma muna kan shirye-shirye domin tafiya sauran gurare din duka domin su ma mu samu kyakkyawan fahimta da kuma yadda za mu ci gaba da wayar da kan mutane game da wannan kungiya din.
10: Kace za ku ci gaba da wayar da kan mutane akan wannan kungiyar ku, dama kungiyar ta dade tana wayar da kan mutane ko kuma
9: to kungiyar da jarida kungiya ta dun bata wuce shekara 2 ba tukunna ba, amma mutane da yake bisan abran din kungiya din sosai ba da yake jarida ta tukunna, shi yasa muke kokarin mu partnerin da gidajen radio domin tabbatar da cewa mutane sun san menene ainihin wannan kungiya din.
2: Ambassador Ayuba Musa da yake mai da jawabi, manajan daraktan gidan rediyon Bauchi Alhaji Umar Muhammad Shira ya tabbatar musu da cewar kofarsu za ta ci gaba da zama a bude a duk lokacin da suka buƙaci hakan.
11: Kamar kullum gidan rediyon Bauchi gida ne na dukkan jama'a da ku da kungiyoyi, to haka wannan rana mun karbi bakuncin ita wannan kungiya wacce ta zo ta gaya mana manufofinta da irin ayyukan ta sa a gaba, musamman sun bayyana cewa suna da tsari domin tallafawa rayuwar matasa kuma musamman a fannin ilimi da koyon sana'o'in hannu. So saboda haka ne suka gaya mana irin abubuwan da suka sa a gaba da irin abubuwan da suke buƙatar mu haɗa hannu da su. To kamar kullum mun jaddada cewa shirye muke duk wata gungiya mai nufin alheri wacce take da tanadi domin jama'a, wadda take tsara abubuwan da za su tallafa wa gwamnati na kawo ci gaban ƙasa, to muna shirye mu bata goyon baya. To ita ma wannan kungiya da empathy mun bata wannan tabbaci, kuma muna shirye mu mara mata baya mu bata guduma da ta dace ta fuskar ayyukanmu ta hanyar ilmantarwa da fadaka da jama'a su san su, a san manufofinsu, a san irin ayyukan da suka sanya a gaba, sannan mu tallafa musu wajen wayar da kan jama'a. Kuma mu ma mun yi kira gare su da cewa a matsayin su na kungiyoyi masu zaman kansu, a yanzu duniyar yau tana tafiya da su, saboda haka a duk inda suka samu kansu wajen mu'amala da mutane mun ce su ci gaba da ilmantar da mutane, musamman yadda muka shigo wani dandali ko zamani yadda ake yada labarai barkatai marasa kan gado, muka ce to su mu ma su taimaka mana wajen fadakar da jama'a cewa duk labaran da aka ji su a rika tacewa, ba dukkan labari ne labari ba, ba dukkan bayani ne da yazo na gaskiya ba, ba duk abin da aka dora a dandalin yanar gizo ne yake tabbatacce ba. Saboda haka mutane su rika kafa kafa in sun ji su yi tsamda ransu su auna, sannan kuma kar su yi saurin yadda, ba mu ce a zubar ba amma kar a yi saurin yadda har sai an tantance a tabbatar da inganci ko sahihancin wannan labari tukunna kafin mutum ya dora kai gaba ko kuma kafin mutum ya dauka ya amfani da shi. Wannan shine zai taimaka wajen magance irin abinda ake na kara zube ta fuskar yada labarai. Yanzu kowa ya zama dan jarida, kowa ya zama mai gidan radio, kowa ya zama mai gidan TV, kowa shi ma mai zaman kansa ne ta fuskar kafar yada labarai. To in ba jama'a sun dauki mataki na tantance gaskiya da ƙarya ba, to irin waɗannan abubuwa za su taimaka ne kawai wajen kawo rudu da rudani da rashin fahimta tsakanin zamantakewa.
0: Manajan daraktan gidan rediyon Bauchi Alhaji Umar Muhammad Shira, har yanzu dai muna nan gidan rediyon domin dai kamar yadda aka sani ma'aikata ke aiki a wajen waɗanda ake kira da ƴan jarida, a duk inda aka samu sahun ma'aikata kuma dole ana buƙatar su kasance a inuwa guda ta hanyar kungiya domin neman mafita ga juna. A aikin kafafen yaɗa labarai kuma akwai rukunin kungiyoyi biyu, NUJ da kuma Rattawu. Waɗannan kungiyoyi kuma na da wa'adin shugabanci na tsawon shekaru uku. A misali idan muka ɗauki NUJ, a wannan gaɓa kuma kungiyar ke shirin zaɓen sababbin shugabanninta na jiha, wannan shi ya sanya ɗaya daga cikin ɓangarorin da ke neman shugabancin ziyartar 'ya'yan kungiyar da ke gidan rediyon Bauchi domin tallata manufa da neman goyon baya. Anas Adosa Idni shugaban kungiyar reshen gidan rediyon Bauchin ya kuma jefa waɗannan kalaman a madadin 'ya'yan kungiyar.
12: Masu girma daraktoci na gidan rediyon Bauchi, shugabannin sassa, baƙinmu da suka zo daga ɓangarori na ma'aikatun jarida a wannan ɗaki, muna maraba da waɗannan tawaga 'yan takara da suka zo wannan gidan rediyo na BRC Bauchi a yau domin nuna buƙatar su ta neman goyon bayan members na ƙungiyar 'yan jarida da ke nan gidan rediyon Bauchi. Kuma muna fata za su bayyana mana manufofi da suke tattare da shi, sannan kuma muna fatar za su yi ƙoƙari domin gansa da mambobinmu dangane da irin manufofin da suke ɗauke da shi. Muna musu fatan alkhairi kamar yadda suka zo lafiya, Ubangiji Allah ya mai da su gida lafiya.
2: Anas Adosa Eid Fifo a nasa bangaren, Daraktan sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Bauchi, Abdulhadi Musa Kobi, ya bayyana rike gaskiya da kuma adalci a matsayin ma'aunin da suke kimanta martabar kowane shugaban da zai jagorance su.
13: Mu dai kamar annan matakin mu shi Ahmed dai ba za a ce mana wai Ahmed ba. Mu dubu nan da yake aikin dan jarida a nan wurin irin rawar da muka taka ya sani da irin aƙidar da muke da shi ya sani. To har yanzu ma nan a kanta duk mutumin da muka sanya da kishin kungiya ya san mutuncin mutane zai rungumi kowa da kowa a matsayin nasa ba tare da yawa wannan ne nawa wancan ba nawa ba. Mu ba za mu yi tafiyarsa ba kuma ba haka mu tafiya ta in an ce demokradiya kowa naka ne. Yayin da hukuma gefe ka ce wani ne sai naka wani naka to ba shugabanci ma ba shugabanci ba. Ina so mu tabbatar maka da ikon mai sama ɗaukacin ƴan jaridu na nan gidan rediyon Bauchi wanda za su jefa ƙuri'a waɗanda suka san ya kamata. Da waɗanda ba su ganin ƙasa suna rauni za mu zauna da su kuma za mu ci gaba da gaya musu domin tsaya su yi abin da ya kamata saboda dai ka gani sun ga shugabanci iri-iri an kai matsayin da kamar da haka kawai idan za a yi in kama akwai wani occasion akwai function za a zaka mutane daban-daban za ka an je wajen press conference in za mu yi gari an ce sai wasu selective mutane ne ake selective su suke zuwa bayan wannan wani batun magana mu ne press week shekara nawa rabon mu da shi bayan wannan yanzu irin ɗan kuɗin da ake barawa na wata-watan nan ga chairman ɗinmu nan. Babu shi sai daga bayan ya kazo ana zancen batun magana wai zabe ya kusan shine ake cewa ana barawa.
0: Abdulhadi Musa Kobi daga bisani ne kuma sai ne neman shugabancin kungiyar ta NUG a zaben da za a yi a wannan Asabar. Ahmad Muhammad ya kara fito da manufofinsa fili yana mai jaddada cewar shugabancinsa zai kasance abin koyi idan aka bashi dama.
14: Mu shugabancin mu za mu yi adalci ne duk abin da muka karba in dai da leta header na NUG muka karba insha Allah kowace chapel sai ta shaida cewa NUG State Council ta karbi kuɗi kuma za ta samu a wajenta wannan za mu kawo sannan in Allah ya bamu dama za mu yi tsare-tsare wanda za mu karfafa 'yan jarida ta yadda kowa zai rika jin cewa lalle yau State Council ɗin akwai abin da ta taɓa mini nima wanda ya mun amfani a cikin rayuwata kamar yadda 'yan correspondent chapel don an yi ca barazana a yi ƙoƙari za a raba kan 'yan chapel ɗin amma 'yan chapel ɗin sun san daɗin da suke ji don haka ba su taɓa yadda ba. Akan samu mutum biyu ko uku da akan yi amfani da su daga sama su zo su yi ƙoƙarin raba kan 'yan chapel ɗin ni ba na cewa ƙala 'yan chapel ɗin ne suke magance kayansu da kansu so ba su taɓa yadda wani abu ya faru na irin wannan ba saboda haka adalci a fahimta ta da kuma ƙoƙarin jawo mutane alherin da ba za su iya jawo kansu ba shine abin da zai kyautata shugabanci shine kuma abin da zai kawo ci gaba a wuri wanda insha Allah waɗannan abubuwa su ne abin da yasa nake gani kamar Allah ya ba mu dama za mu iya kawowa.
2: Ɗan takarar shugabancin kungiyar NUG a jiha Ahmad Muhammad yanzu kuma sai mu je ga Rabi'atu Muhammad Gital a zauren mu na taskar yau da gobe

gaishe ku da kokari wajen gabatar da wannan shiri na yau da gobe daga nan gidan rediyon Bauchi biyar C2FM aka saurara. Sai kuma gobe karfe 8 na safiya za mu kawo muku maimaitin wannan shiri. A ci gaba da kasancewa tare da mu zuwa karfe 9:30. Alto Usman za ta jagoranci shirin kunnan kanawa wanda zai raka mu zuwa goma saura kwata shirin tambaya mabudin ilimi ya biyo baya. Karfe 10 daidai Haliko Ibrahim Gurama zai shigo da shirin nan na ikon Allah sai kallo wanda zai raka mu zuwa karfe 10:15. A wannan lokaci za mu karkade kunnuwan mu har zuwa 10:30. Sai Aminu Mai Kobi ya shigo shi ma da shirinsa na shekara kwana. Karfe 10:11 na daren yau muna nan dauke da zaben mu kwana lafiya da zai aika sakonnin gaishe-gaishen ku zuwa ga ƴan'uwa da abokan arziki. To da fatar za a ci gaba da kasancewa tare da mu yanzu karfe 9. Bari mu je ga shirin nan na Maji Magani.

0: matakar kujerar cike gurbi na majalisar dokokin jiha na mazabar Sakkuwa da ke karamar hukumar Zaki. Da yake jawabi madugun taron kuma gwamnan jiha Sanata Bala Abdulkadir Muhammad ya nemi alfarmar al'ummar mazabar da su zabi ɗan takarar jam'iyyar APM a zaben cike gurbi da ma babban zabe da ke tafi.
1: Zaki ita ta kawo gwarzon namiji wanda lokacin ma muna haɗe da Gombe duk hanyoyin da muke da shi aka ce mun ya dama mu ya shanye. Duk asibitocin da muke da su wanda suke manya-manya shi ya yi. Ƙauyukanmu irin su Duguri, irin su Toro, irin su Gamawa duk shi ya buɗe su. Ya taimaki mutane ba tare da ya san su ba, ba tare su da sun fito geronsa ba. Ya taimaki mutane babu adadi, wato shi ne gwamnan gwamnoni a lokacinsa mai girma Tatari Ali, wanda kun san har yanzu muna koyi da shi. Kuma Zaki sun mana halacci a duk zabubbukan da aka yi, Zaki muke ci a katagun mu hada da wanda muke da shi a Bauchi ta Kudu da Bauchi ta Arewa. Zaki sun sake samo gwarzo wato Awolu Jatau, wanda dan amana na ne mai gaskiya kuma mai biyayya. Kuma shigowar mu garin nan na ji daɗi, da alaman za a kuma da alaman Zaki za ta ba da gudunmawa wanda ya fi nawa mai magajina ya zama gwamna a wancan karo. Na ba da tazaran kuri'a 8,000 a Zaki kawai. Wannan suka fi Zaki su ne Toro, alƙalilin da tafi Balewa. Saboda haka wannan karo abinda na gani mutanen da suke cikin gari da kan hanya sun yi goma wanda suke nan, ko ba haka ba ne? To mutanen Zaki, duk abinda ake ce an muku kamar ma yanzu aka fara insha Allahu. Yanzu ne za mu muku hanyoyi mu inganci muhallinku, musamman ma maganan kogunanku da suke shan wahala, wanda gwamnatin tarayya ba ruwansu da ku. Wayannan mutane da suke zuwa su yaudare ku, mu yayanku ne, kun ga abubuwan da muka yi. Kuma ku sani ku tantance mu yanzu ba na yin PDP. PDP ta zama wanda ba sa son yan Arewa, wanda ba sa son mu. Kuma Allah ya sa mu yan Arewa ne, duk wani wanda yake bin su Allah ya wadare da shi. Allah sa su yi kamar yadda masu gidansu suke, don ba ma tsoron su balle masu gidajensu. Mu ba za mu yi su ba. Kar wani ya zo da reku cewa da roko da PDP daidai ne, ƙarya ne. Mun dawo roko, kowa ya duba alamar roko ya dangwala daga wannan zaɓe har zaɓen da yake gaba. Kuma wannan zaɓe shi ne zakarin gwajin dabi. Wannan wuri mun saba ci, wurinmu ne, haka Allah ya yi. Kar ku yarda wasu su dai su haɗa baki su zo su ci mutuncinmu. Mun san ba za su iya ba. Akwai jajayen zakaye a Zaki, ga ɗayansu nan. Kuma shi wannan malam zai ta addu'a, na sani. Mu yi kokari mu ci gaba da yin aikin da muke yi. Yakuba da mu zo zarce ni wajen yin aiki a jihar Bauchi, da shi da ɗan uwansa Mamun Babu Maji, ni kuma da ni da ɗan uwana Madugun Katakun, da kuma magajin garin Ninki, mu je Abuja mu za ko muku hakkinku. Yanzu suna nemo muku hakkinku a Abuja, kuna jin labarinsu. Na yi sanata, na san abin da na kawo, na asibitoci, na hanyoyi da sauransu. Amma ku yau ga ɗan abu ne ko? Ko ga abin da yake yi? Bayan Allah. Saboda haka kun ga ba ku yi sa. To abin da kuka yi kun yi daidai. Saboda
2: idan mutum yana da kurji ya nuna
1: kuma za mu gyara insha Allah kun yadda mu gyara kun yadda mu gyara to za mu gyara in Allah ya yarda takara ya yi muku magana ga ya kuma fi PhD gani ga dan takara wanda kuka san shi ya rede yana yi muna kiran ku ayi rogo daga sama har kasa ayi rogo alheri ne rogo alheri rogo rogo Bauchi Bauchi Bauchi
2: Bauchi takudu
1: Bauchi takudu Bauchi takia Bauchi takia Bauchi takia Bauchi takia Sakwa Sakwa Nemana Neman Hurmada Allah
0: Gwamnan jiha Sanata Bala Abdulkadir Muhammad bayan sare kuma shi ma alasa jawabin shugaban kwamitin taron mataimakin gwamnan jiha Right Honorable Muhammad Awal Jatu yace su ƴan sakwa babu abin da gwamna bai musu ba don haka za su rama kura aniyarta
1: zan yi amfani da wannan dama na miƙa godiya na musamman ga al'umman Zaki Local Gamba ga al'umman mazabar ɗan majalisa na Sakwa a madadin mai girma gwamnan jihar Bauchi a madadin gwamnatin jihar Bauchi a madadin dukkan wani mutumin jihar Bauchi maza da mata yara da manya ina tabbatar muku da cewa lokacin da mai girma gwamna zai tsaya takarar gwamna da farko a 2019 a Zaki Local Gamban ya fara kaddamar da kamfen ɗinsa kuma Zaki Local Gamban ne kadai yana ɗan takara a 2019 ya zo har sau uku wanda mantawa a nan kuka masa albishir cewa shi ne ɗan takarar gwamna kuma shi ne gwamna insha Allah ta'ala Allah ya tabbatar mana da haka ya sake komawa na biyu sakamakon ƙuri'an da kuka jefa masa ya ɗauki ɗanku abokinku uwanku ɗaninku ya sa shi a matsayin kujeran mataimakin gwamnan jihar Bauchi bai tsaya nan ba mai girma gwamna ya ɗauki hanya da ta tashi daga Bakari ta tafi kafin Larabawa yau muna tare da shi a mota muna zuwa ya ce wa sabon gwamna insha Allah wannan hanya da ta tsaya a kafin Larabawa a shekaranka na farko a kwana ɗarinka na farko ina zuwa daga hanya ta shiga Langawari ta wuce ta tafi Gadiya har ta tafi Dubu mai girma gwamna ya ɗauki hanya daga garin Gami a ƙasar ƙaramar hukumar Katagun ta shiga Makawa ta shiga Gadari ta shiga Murmur ta shiga Maduba lokacin da muka sauka a fada ya ce mai girma ɗan takara ina baka umarni idan Allah ya sa ka zama gwamna ka riga da ta tsallaka ta shiga cikin fushi kuwa ta hada da hanyar Azai mai girma gwamna bai tsaya a nan ba lokacin da ya kamo hanya ya ce zai je ya dubi hanyar da ya yi daga garin Gamawa ta shigo Sakwa yana kuma tabbatar mana da cewa insha Allah ta'ala gwamnatinsa da za ta gaje shi na yaransa irinmu irinsu PhD wato Yakubu Adamu ɗan takara wanda kuma insha Allah shi ne gwamnanmu na gobe zai ƙarasa mana wannan hanyar ba wai ta gaya a Gamawa ba sai ta shiga Gololo sai ta wuce Jakusko sai ta shiga Burzani har wa yau mai girma gwamna a cikin jawabansa na yau da safe kafin mu zo nan ya ce a ɗauki wata hanya da ta tashi daga ƙasar Katagun ta rada ta bi kan kowane jigawa ta bi kan kowane kwari ta bi kan kowane gangare sai mun fadda duk wani birni sai mun fadda duk wani ƙauye a ƙasar Katagun har yanzu
3: zuwa Burusali domin ya inganta mana hanyar sadarwa. Mai girma gwamnati, muna godiya, muna kuma ƙara godiya, muna maka albishir da sarakunanmu da jaurawanmu da masu anguwanninmu da bulamominmu da ƴan siyasanmu da wannan tagararin matasa da muke tare da su. Sun tabbatar maka da mai girma gwamna, insha Allahu ta'ala rana ita yau yanzu muna biki, muna sha-sha-sha-sha-shan biki, muna gwangwajewa, muna murna, domin insha Allahu ta'ala mun dawo maka da ɗanka wanda muka sayar da hannunmu, wanda ya yi mana ciyama, ya tabbatar mana da tsaro, ya tabbatar mana da kiwon lafiya, ya tabbatar mana da harkar makaranta, ya tabbatar mana da mutunci ga yaro, mutunci ga babba, mutunci ga ɗa namiji, mutunci ga ya mace, jama'a biyar, jama'a biyar, Merogo, Bauchi, Bauchi, Bauchi ta yawa, Bauchi ta yawa, Bauchi ta tsakiya, Bauchi ta tsakiya, Bauchi ta kudu, Bauchi ta kudu, zaki local gamman, zaki local gamman, darabar hukumar ka ta hukum, jama'a mun gode.
0: Mataimakin gwamnan ja Right Honorable Muhammad Awal Jatau, shi ma da yake jawabi, Director General na yakin neman zaben jam'iyyar APM Alhaji Hamza Koshi Akuyam, ya ce su suke da abin tallatawa saboda gwamnatinsu ta yi ayyukan nunawa.
4: Yau mun zo za mu fara lancin ɗin campaign, campaign na APM jam'iyya mai alamar rogo. Da yawa za su ganna ɗaya nan wanda da fuska ta fuskar wata jam'iyya ne mai lema. Da muka gane leman nan tana da matsala, ka rabu da ita. Saboda haka mun godiya a jam'iyyar PDP da suka fita 'yan PDP cup, muka dawo jam'iyyar mai rogo. To abin da ya kawo mu nan yau, yau mai girma gwamna, mun zo mu fara campaign. Campaign ne tsakanin mutum biyu ko uku, amma mu muna campaign ne a matsayinmu na masu abin. Mu muke da wannan constituency, mu aka zaɓa sau ɗaya, sau biyu, sau uku, sau huɗu, sau biyar a wannan constituency na Sakuwa. Allah ya ji kan mai honorable Wanzam shi ne na ƙarshe wanda aka zaɓa a wannan constituency. Yau mun zo za mu sake ɗora ɗanban neman sake zaɓe wanda muka kawo wani ɗan takara. To mun kawo wannan wuri ne, mai girma gwamna ya hana mu cewa mu daina taɓa kowa, mu yi campaign a bisa hujja. Da Allah ina roƙonku, duk sauran da suka zo za su zo campaign su gaya muku. Mu duk wata ward da take wannan constituency ko duk wata ward da take Bauchi state, mai girma gwamna ya yi wani abu tabbatacce wanda ake gani. Saboda haka duk wanda ya zo muku cewa zai yi campaign, misali wai senator da muka zaɓe shi a wannan garin, da muka kai shi ya yi senator, ya koma ya bar mu, ya koma ABC, daga ABC ya koma PRP, yau in ya zo wajen ku campaign a PRP, ku tambaye shi me yi wa ƙasar ku. Babu wani tambaya, babu fada. In babu, shi kenan ku ce to tun da ba kawo ba, yanzu ma ba za ka yi ba. Saboda haka ku fito ku nuna musu wannan zaɓe, zaɓe ne muka zo mu yi shi a gwadin dabi, mu nuna wa jama'a cewa mu da shi. Abu da farko na ce muku, wannan wuri, wannan wuri zaɓen mu an zaɓe mu sau biyar zuwa shida, an zaɓa wani sau uku, an zaɓi wanzan sau biyu, nan mazaɓar mu ne. To wannan zaɓe ne tsakanin mai kaya, an wani Allah shiga hannun jalli, an zaɓe tsakanin mai kaya da mara kaya, wannan ba abun mu ne. A jam'iyya wanda muke takara da su yau a nan wurin, mun yi sarakuna, akwai hakimai, da hakimi ɗaya ne a nan, yanzu akwai hakimai guda hudu. Da muka yi to su ne za su na'ar ce ku zaɓe su. Za ku zaɓe su! Za ku zaɓe su! To babu faɗa ba komi. Ranar zaɓe, ku zo ku dangara jam'iyya mai rogo, ku tabbatar da cewa yaba kyauta ta kuici. Mai giro a gwamna ya yi abubuwa da yawa a wannan mazaɓa. Ya yi hanya zuwa tun daga gamawa ta mutu ta nan ta zo nan. Ya yi hanya a nan garin ta wuce a zaki. Ya yi hanya zuwa a Idas. Ya yi hanya zuwa kabin Larabawa. Duk ya muku wannan. Ya yi daga garin gari har ta kai Baduwa. To jama'a wanda ya muku wannan shi ne zai zo muku neman alfarma a ce ba za a yi ba. Za mu zaɓi ABM. ABM! To na roƙon ku 'yan social media. Na yi magana a kan cewa mu da hujja muke magana. Alheri shi ne takenmu na APM. In mutum ya ce maka alheri ka ce alheri. Duk mutumin da ya zo ka ce kana masa fatan alheri, in ya ce baya so to matsiyaci ne. Saboda APM!
0: Director General na yakin neman zaben jam'iyyar APM a jiha Alhaji Hamza Koshi Akuyam, daga nan ne kuma shi ma dan takarar zaben cike gurbi na mazabar Sakuwa Honorable Adamu Yakubu yayi nasa jawabin neman alfarma wajen al'ummar mazabar.
5: APM alheri rogo. Allah ya mana alherin shi mai girma gwamnan jihar Bauchi, kuma dan takararmu na sanata na Bauchi ta Kudu. A tare da shi akwai dan takararmu na gwamna Yakubu Adamu PhD da mataimakin shi. Tare da shi sannan akwai dan takararmu na sanata Bauchi tsakiya Zakin Warji Zakin Zaki. Sannan akwai Badubun Katagun dan takarar sanata a Bauchi ta Arewa. APM!
0: Honorable Adamu Yakubu dan takarar kujerar majalisar dokokin ja na cike gurbi a zaben da ke tafe na ranar 19 ga wannan wata na Satumba, a lokacin da jam'iyyar APM karkashin jagorancin Madugunta gwamnan jiha ya kaddamar da yakin neman zaɓe na cike gurbi a mazaɓar Sakuwa da ke ƙaramar hukumar Zaki. Daga ɓangaren siyasar jiha sai kuma shirin namu ya yi dubi da siyasar ƙasashen duniya, inda wakilinmu Kasim Abdullahi Zango ya haɗa mana sharhin wasu daga cikin jaridun ƙasashen duniya da suka ƙunshi siyasa.
6: Shugaban ƙasar Kempat yanzu Maria Nebes zai tsaya takara a karo na biyu na shekaru biyar a zaben watan Nuwamban da za a yi a ƙasar a ranar Litinin. Ya sanar da cewa ƙasar da ke cikin yammacin Afirka, wacce take cikin tekun Atalantika a gefe da tekun Senegal, za ta fara zaɓe a ranar 15 ga watan Nuwamba. Nebes, mai shekaru 66, ya yi aiki a matsayin Prime Minister daga 2021 zuwa 2026, kuma an zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa a shekara ta 2021. Shugaban Majalisar Dokokin Ƙasan, Janira Kofa Almada, za ta yi aiki ne a matsayin shugaban riko ta Kebbad har tsawon watanni biyu masu zuwa, sakamakon sanarwar da Nebes ya yi na tsayawa takara, kamar yadda jaridan TRT ta wallafa a shafinta. Daga shafin yanar gizo na RFI, Oman ta ɗage karɓar taron Iran da sauran ƙasashen Gulf. Ma'aikatar harkokin wajen Iran ta ce za ta gudanar da taron ne a Oman, inda za a tattauna makomar mashigan wanda ke da matukar muhimmanci ga jigilar man fetur da iskan gas a duniya. Tehran ta ce Iraki da ƙasashen Gulf za su halarta ba tare da bayyana waɗannan ƙasashen ba, sai dai babu wata ƙasa a yankin da ta tabbatar da halartanta. Ministan harkokin wajen Oman Batir Abdulbasi ya ce a shafinsa na X cewa muna nan daren kan ƙudurinmu na inganta tattaunawar da za ta taimaka wajen samar da kwanciyar hankali da haɗin gwiwa mai ɗorewa a yankinmu. A wani labari makamancin wannan, ana ci gaba da jita-jita gwamnatin Koriya ta Kudu na duba yiwuwar tura sojoji da kayan aikin soja zuwa mashigan Hamas. Ma'aikatan tsaron Koriya ta Kudu ta sanar cewa kasar ta tura wata tawaga zuwa haɗaɗɗiyar daular Larabawa a ƙarƙashin makon da ya gabata domin tantance halin tsaro da kuma yanayin gudanar da ayyuka a mashigan Hamas. Wani jami'in ma'aikatar ya ce tawagar tana nazarin yanayin tsaron da halin da ake ciki, amma ya jaddada cewa wannan aiki ba yana nufin cewa ana gab da tura sojojin nan take ba, inda kuma ya bayyana adadin dakarun tawagar ko wuraren da suka ziyarta. Sai dai ana kyautata zaton cewa karamar tawaga ce kuma ta kunshi jami'ai daga ma'aikatan tsaron rundunar sojojin haɗin gwiwa da kuma rundunar sojojin ta Koriya ta Kudu. Kamar yadda BBC ta wallafa daga shafin TRT kuwa, wata kotu a Bangladesh ta yankewa wasu mutane bakwai da ke cikin majalisar tsohon ministan kasar Sheikh Hasina hukuncin kisa a ranar Talata bisa zargin aikata laifukan cin zarafin bil'adama yayin zanga-zangar 2024 da ya kifar da gwamnatin Hasina. Kotun hukunta manyan laifuka ta duniya mai alkali uku da dabta a ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Nazrul Islam Chaudhry ya ce ta yanke hukuncin ne duk da mutane bakwai da aka yankewa hukuncin kisan ba sa Bangladesh, inda kuwa suke zaman gudun hijira da kansu a India. Cikin waɗanda aka yankewa hukuncin kisan har da tsohon babban sakataren jam'iyyar, tsohon ƙaramin ministan yada labarai Muhammad Ali Arfat, mataimakin babban sakataren jam'iyyar AFM, kamar yadda TRT ta wallafa a shafinta.
0: An gaida ɗan mutanen Zango da sharhin siyasar ƙasashen duniya. A nan matakin ƙasa ma dai, wakilinmu Yahuza Yahaya Doka ya haɗa mana sharhin wasu daga cikin jaridun ƙasa da suka kunshi siyasa.
7: Wani mai amfani da tweet mai suna @okufuwa ya yi kirarin cewa Peter Obi ya janye daga takarar shugaban ƙasa a 2027 tare da marawa Shehi Makin da baya. An kuma wallafa irin wannan ikirari a wasu shafukan sada zumunta, inda aka yi amfani da wani bidiyo daga Arise News da ke nuna Obi a wajen kaddamar da yakin neman zaben Makinde a Abuja. Binciken Daily Trust ya gano cewa an ɗauki bidiyon ne a ranar 7 ga watan Satumban 2026, lokacin da aka kaddamar da ofishin yakin neman zaben Shehi Makinde a Abuja. Natasha, matar fitaccen mawaƙin Najeriya Innocent Idibia, wanda aka fi sani da Tubaba, ta bayyana burinta na zama shugabar Najeriya wata rana. Natasha, wadda mamba ce a majalisar dokokin jihar Edo, ta bayyana hakan ne yayin bikin cikar kakanta Gabriel shekaru 92 a Benin City, jihar Edo. Daily Trust ta rawaito cewa a yayin bikin, Natasha ta yi wa Gabriel yabo sosai, inda cikin ƙauna ta kira shi abin ƙaunarta, tare da bayyana farin cikinta da yadda yake ƙara girma cikin shekaru. Tsohon kakakin majalisar dokokin jihar Adamawa kuma dan majalisa da ke wakiltar mazabar Yola ta Kudu, Alhaji Kabiru mijin yawa, ya fice daga jam'iyyar APC. Shugaban majalisar dokokin ya tabbatar da hakan tare da dubban magoya bayansa zuwa jam'iyyar APM ranar Litinin 14 ga watan Satumban 2026. Jaridar Punch ta rawaito cewa hakan na kunshe ne a cikin wasikar da ya aikawa shugaban APC na jihar Adamawa mai ɗauke da kwanan watan 13 ga Satumban 2026. Ƙara kusanci tsakanin ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar NDC Peter Obi da gwamnan Oyo Shehi Makinde ya sake haifar da raɗe-raɗin yiwuwar kafa ƙawancen 'yan adawa gabanin zaben shugaban ƙasa na 2027. An ga shugabannin biyu tare a wani taro na sirri a Ibadan, babban birnin jihar Oyo, sannan suka sake bayyana tare a wasu tarukan jama'a. Jaridar Vanguard ta wallafa cewa Obi ya halarci bikin buɗe ofishin yakin neman zaben Makinde na jam'iyyar APM Abuja a ranar Litinin ɗin da ta gabata.
0: An gaida ɗan mutanen Doka da sharhin jaridu da suka kunshi siyasar ƙasa. Kuma da hakan ne shirin na yau ya zo ƙarshe. A madadin wanda suka taimaka shirin ya kammala, Mujahid Bala Musa da sauran abokan aiki, ni Abdulrahman Umar Udubo da na ja ragamar shirin ke mana fatan alkhairi.

Salaman sauraronmu, barkanmu da warhaka. Barkanmu da arzikin haduwa da ku a cikin shirin kunnen kanawa ta kafar BRC. Idan mun sauraro na biye da shirin, muna nan a cikin littafinmu mai suna Zaɓi na ko haɗin gida. Littafi na uku, Amina Abdullahi Sharaɗa ta wallafa littafin. Ɗahiri mai fata zuwa ya ba mu littafin. Mai sauraro, jiya mun gimtsa bakin shirin ne a inda tabbas ya amince da auren Maryam ne don ya rasa Fatima. Cikin sanyi ta ce masa Aliyu, ya amsa da na'am. Ta ce har yanzu na fahimci kana son Fatima ko? Ido ya kura mata ba tare da ya ce komai ba, kamar ya so maganinta. To anan muka tsaya yanzu kuma za mu dora. Ta ce Aliyu, kada ka cuci kanka, ka faɗa min gaskiya in dai kana son Fatima. To ya zama dole ka fito ka faɗa tun kafin ka makara. Kaga yanzu wannan mutumin yana zuwa ko sati ba za a yi ba, za a ɗora mata aure. Ya zaro ido cikin yanayi na damuwa yana kallanta, ta ce kana santa ne ko kuwa lokaci ya ƙure mana? Ya ce ina santa mama, amma ban sani ba ko har yanzu ba ta so na. Mama ta ce shi kenan, kar ka damu, ka bar min komai a hannuna, insha Allah zan shawo kanta a yi komai. Ta ya ce bayan duk jikinsa ya koma ya yi laƙwas. Mama na zaune ta yi tagumi tana tunanin yadda za ta bullo ma wannan al'amari. Shi ma tashi ya yi da zai tafi, sai ya ce mata mama kada ki bar ta ta zo wurin mutumin nan idan ya zo. Mama ta ce ai ba zai yiwu a hana ta ba, gara ka bari a yi tunani tukunna, domin ina tsoron kada in matsa mata ta aure ka, ka zo ta maka rashin biyayya irin na baya, ka sake ta. Ka ga yanzu su biyu za su zauna da kishiya, ina tunanin halin rudani da za ta jefa ka a ciki. Sallama ce ta katse su, kallo ɗaya na yau ya yi Aliyu ya na gane yana cikin damuwa. Sai dai ban san sanadiyan damuwar tasa ba. Har yana na ce ko dai ɗaga masa biki ne aka yi? Mama ce kawai ta amsa sallamar. Na ce mama sun zo shi da Ibrahim ne ɗan gidan Aunty Lami. Mama ta ce to ina Ibrahim ɗin? Na ce yana falo. Ta ce to gani nan zuwa. Na juya mama ta miƙe. Sai ya yi Aliyu ya tashi ya ce mama yanzu zuwa za ta yi zancen wajen nasa? Mama ta daka masa tsawa ta ce wai me yasa kake abu ne kamar wani mara ilimi? Sai lallaba aka nake kana kaucewa, ya ko kana gani idan ta ce ba ta son ka zan sa a kama ta da ƙarfi ne a danna ta cikin gidanka? Kada fa ka manta, haka ka yi wancan karan ka aure ta amma ba ka yi nasara ba saboda ba ta son ka. Haba Aliyu, ka yi haƙuri mana, idan Fatima maturka ce ruwa da iska babu wanda ya sai ture. Da yake yaro ne mai tsananin son iyayensa da biyayyarsu, sai ya koma ya zauna amma zuciyarsa na ta tafasa. Haka ibi maganar maman shi, ita kuma ta fita ta same su zaune, ta saki fuskanta ta ce Ibrahim ashe kun ƙara so? Ibrahim ya ce eh wallahi. Ta ce to Fatima ɗauki makullin ɗakin baƙi ki je ki buɗe su shiga, ina ga akwai lemo da ruwa a fridge da yake ciki, sai ki bashi, sai ki bashi kofi kawai za ki ɗauka a kitchen. Kuma ina son ki samu faranti mai tsafta, sai ki wanke fruit ki yayyanka musu a ciki ko? Na fita na nufi inda ya ajiye motarsa, su biyu ne har Ibrahim ɗin. Amma Ibrahim yana cikin gida wurin mama, sai shi ɗaya yana jingine da motar yana tsaye, amma fa ya haɗu matuƙa don shadda ce ya sanya har da babban riga, wato dai ya yi shigar manyan kaya, kalan kayan kalan lemon tsami, sai farin takalmi half cover, sai gilas fari, amma hularsa tana yanayi da kalar shaddar. Motar safara ce san kirar Toyota Corolla sabuwa don ina jingine. Tun daga nesa na so na jiyo ƙanshin turarensa mai ɗan ƙaran ƙanshi yana tashi, na isa inda yake na masa sallama ya amsa yana mai kallona a cikin gilashin idansa wanda ke fari mai ƙar kuma ɗan siriri ya zauna ɗamas a fuskansa. Na ce masa sannu da zuwa, ya ce yawa Gimbiya, ina fatan ban takura miki ba ko? Na kalle shi cikin ido na ce a'a ba wani takurawa, shigo mana daga ciki. Ya ce to, ya biyo bayana zuwa ɗakin baƙi na musamini da wurin zama, wato ɗaya daga cikin kujerun alfarma da ke falon. Ya zauna a lokacin na nufi fridge na ɗebo masa lemuka da ruwan sanyi, na ce masa ina zuwa. Bayan na aji masa ibi ni da kallo, zuciyarsa cike da so da ƙaunata, na je na yanko masa fruit na kawo masa daidai yadda zai ji daɗinsu. Na samu wani wuri na zauna ina fuskantarsa, sannan na ce masa ina yini? Ya ce lafiya lau Fatima, kin ganni ko? Na yi murmushi kaina a sunkuye. Ya ce don Allah Fatima zan tambaye ki, ki faɗa min gaskiya, don Allah kina so na? Na ɗago dara da ran kyawawan idona na kalle shi na yi murmushi, na ce so kai, ai in ka ji so ɗaya kenan kai ma ka san
da ba ni san ka ba zan amince har ka zo nan gidan ba yace haka ne yace na ji dadin wannan magana taki to amma na ga gidanku babba ne ga dukkan alamu mahaifinki ya ninka ni dukiya kina ganin zaki iya jure zama a gida irin nawa kuwa na dago kai cikin mamaki ina kallon sa a raina nace yanzu shi har kare yayi bayan irin wannan ka ta fara gidan nasa lallaikan abin ya ban mamaki ko da yake tabbas gidan mama na fi yafi nasu girma da haduwa kuma ba shi dai ke gare su ba yace ya kika yi shiru Fatima ya katse mun tunani da na fada na ƙara dago kai na kalle shi nace masa ni nan ba gidan mu bane ba fa sai kuma naji hankalin sa ya tashi hawaye ne yake neman kwato mu sakamakon tunowa da abba da nayi da yanayin da zai dauke ni in yaji cewa gidan iyayen tsohon mijina ne na sani ba lalle ne abba ya amince in koma gida ba yau ita ce rana ta farko da naji ina sha'awar kasancewa da iyayena ya tambaye ni gidan waye Fatima jin tambayar sa ce ta sa ni dago ido tuni hawaye ya zarto mu nan take ya zare glass da sauri ya miƙe iso inda nake ya zauna a kujera dake kusa da ni yace ya naga hankalinki ya tashi please Fatima ki fada min me yake faruwa nan din gidan waye na lushe ido na cikin yanayi na tausayawa kaina gidan kanwar babana ce da babata domin ɗan uwarsu ce duk su biyun da yake auren zumunci aka yi wa innata da abban nawa yace to akwai matsala ne bayan hakan na gyada kai yace to menene matsalar nace abba na kora ta yi daga gidansa sai kuka kuma ya kwace mu yace ki shiru Fatima bana son kukan naki ina kaunarki duk hali da kike ciki zan dauka bana son ki bata min kwalliya da kika yi domina please Fatima yace ro hankali ba aljihu fari sal mai kyau ga kamshi yace ki share hawayenki na karba ina gogewa har yanzu yana kusa da ni lalle kan na yadda mutumin nan yana bala'in sona dan haka sai na ƙara marare cewa dan yaji tausayina na so ba bashi labarin aure na da Aliyu nace masa kawai kin zama nayi saboda bana san shi ban boye irin rashin mutunci da na masa a gidan nace daga ƙarshe ne shine da ya gane bana san sai ya sake ni na aure wanda nake so bayan auren ne shi kuma ya so mu azabtar da ni shi ba ban ce masa talaka bane dan kar ya raina ni nace masa dai ya azabtar da ni ƙarshe ya sake ni bayan na haifa masa da bare kuma abba na yaki amincewa in zauna da shi tunda na ki zabin sa haka ni ma na wa zabin na kasa hakura shine silar dawowa ta nan ban san ya zan yi indo shi abba na ba da maganar auren mu a yanzu ido ya kura mun har na gama bashi labari yace cikin ajiyar zuciya yace Fatima ina son ki su ma sun yi wautar sakin ki tabbas babu wani da namiji mai hankali da zai aure ki ya iya rabuwa da ki inda ya san kansa sai dai mutuwa ta raba ku ko ke ki mutu ko shi ya mutu amma rabuwa kan ba wanda zai aure ki ya rabu da ki yana magana ne yana dabdani yana kuma ta kallon hannuna wanda ya sha jallalle kuma yayi kyau irin kunshin yatsun nan kuma ne dama ya kan mun kyau gafara ta na wato yatsuna zara zara masu gwanin ban sha'awa har ya kalli zogan hannuna ina wasa da shi ina murzawa sai ya ce min wannan kuma zogan waye nace nawa ne ni na saya da kudi na yace au na yi zaton ko na ashirin ne na dan kalle shi cikin hadarai nace haba kuma shikenan sai in rike zogin sa aini a yadda ya mun ai ko a hanya bana kaunan ganin sa na tsane shi iya tsana wallahi ai nan take ya so mu dariya jin nace na tsane ashirin cikin sa bai buri ba yace haba har hankali na ya kwanta da ina tunanin ko kada kuma fa a ce har yau da san ashirin a ranki yace bana san shi dan naji dadi shine gariba na saba ba abinda yasa na baka wannan labarin saboda ina tsoron kada nan gaba kuma a zo maka da labari sabanin wanda ya faru yace wa ni ai bana karbar munafurci baki san ni bane yanzu yaushe zamu je mu ga abba na wargo na kalle shi a razane nace ni dai tsoron abba nake ji yace ai ko sai mun je dole na bashi hakuri kuma ki koma gida domin ko bana son aure ki a gidan nan ko kin san wani abu kuwa nace a sai ka fada yace ina tsoron har yanzu akwai son ki a ran yayanki Aliyu ko ba shine wani wankan tarwada dogo mai dogon hanci ba nace shine yace to ai yanzu nan yazo ya wuce ni dazu na gane har yanzu yana son ki a fuskar sa na gane har ma a raina nace anya ko wannan yayan naki ne don naga kishi karara a fuskar sa nayi murmushi nace to yaya kaji yace to ai yanzu ban damu ba
tunda kin ce ba kya san shi. Nace ka gani ai. Yace ni dai yanzu yaushe zan zo mu zauna da Abba. Bikin nan fa sati biyu kacal nake son a dauka. Nace to ai bai dace ba kai tsaye ka je wurin Abba na. Ina tunanin daga nan ne ya dace su gabatar masa da kai koya ka gani. Yace haka ne. To ki sanar da ita maman. Sati biyu kacal nake son bikin nan. Don na matsu in ganki a gidana na yi murmushi nace to ai ba damuwa. Amma dai sati biyu ina ganin yayi kusa. Don ina ga rana ɗaya kenan za a yi da naya Aliyu saura sati biyu shi ma. Yace au to ba shikenan ba na huta sai a hada namun kawai ayi. Nace to sai abinda su maman suka ce. Yanzu dai zan sanar mata cewa sati biyu kawai kake so. Yace ni ba sai kin zo da komi gidana ba Fatima ina da komi na. Nace a'a haba dai kuma kayan ɗakin ma muka magagara yi. Ya dace a ce ai na yana koma yayi ne. Yace to shikenan in dai kin ga ba damuwa ba takurawa shikenan. Nace to ni dai ina ganin kamar zan samu. Nace to shikenan hakan za a yi. Sai dai da yake Abba ya fushi da ni ban sani ba ko zai mun ko ba zai yi ba. Nan dai muka yi ta hira har gefen mangariba. Da haka muka yi kwana da shi yace sai bayan kwana biyu ko ba duk yadda ake ciki zai sanar mu. Dole zai samu antilami ne yace ya zo ya sanar da ita cewa zai turo da manyansa. Amma ya ce mun idan son samu ne ya fi son ya dauki fara zuwa mu gaida Abba tukunnu. Nace to ya zo din wannan ba wata matsala bace. Na san zai ga koran karen da Abba zai mun ne a gabansa. Da haka ya mun sallama ya tafi. Bai sauraro mu ma bari mu tafi anan mu yi ban kwana da ku sai zuwa gobe da izinin Allah. Aliyu Adamu Rafi maka. Banta shi ke kula da shirin. Halitu Usman ke ta muku godiyar sauraro.

0: a gaida ado Isa Gwanja da wakar shi ta Allah nawa ai Allah ba naka bane kadai ado Isa Gwanja Allah na kowa ne inda mutum ya ba Allah to ya zama dan gatan Allah to muna fatar sai ni kebo ciwon aure baban Umar baban Iro yana tare da mu a daidai wannan lokaci sai ni kebo yaya Alimi Alidiji naka tela telan mata ne ko telan maza a zambe cika alƙawari wannan kawai shine abin da ke ba wa tedoli wahala to da fatar ana tare da mu kan mita 94.6 a yanzu karfe 10 saura kwata bari mu je ga shirin nan na tambaya mabudin ilimi
1: mai bincike ya zuwa ga wannan zance neman ka samu hujja akwai amsawa
2: menene tarihin kasar Amurka kuma jihohi da take da su
1: turka shi aikin ya fi karfin wasa zan funtuna maka kas ka san ta kadarwa
2: mai sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan shiri na tambaya mabudin ilimi inda muka sami tambaya daga shugaba Shehu Naharu Rauta na neman tarihin kasar Amurka da jihohin da take da su in mai sauraro na biye da mu a shirin da ya gabata an ji mu da Dr. Yusuf Abdullahi Nadabo na kwalejin kimiyya da fasaha na Tatari Ali dake nan Bauchi inda ya yi mana bayani game da tarihin kasar Amurka jihohi da kananan hukumominta da ma sauran bayanai da suka kunshi kasar yayin da a cikin wannan shiri Dr. Yusuf Abdullahi Nadabo zai ci gaba da amsar tambayar ne daidai inda yake karin haske kan irin gudumawar da shugabannin kasar da suka gabata suka bayar wajen ciyar da kasar gaba
3: akwai shugabanni da yawa da America suka yi America yanzu ina jin suna da shugabanni wajen 46 tun daga shi na farko zuwa yau wanda muke tare da ake yin sa wato shine Donald Trump to a cikin din shugabannin da suka yi fice shine shi kansa shugaban su na farko George Washington wanda daga sunan sa ne aka dora wa abun nan din su George Washington ya yi kokari sosai wajen ganin cewa ya fice wace ba karfi take da shi ba a tattalin arzikin bai da karfi sosai to amma saboda iya kokarin da yayi ya taimaka musu sun ci gaba sosai wajen sarrafa tattalin arziki da sauransu wanda har America ta tashi da ta yi karfi yawa so bayan shi kuma akwai su Jefferson you know Jefferson shi ma yayi nasa iya kokarin you know da sauransu da yawa haka shugabannin da zamu ce da kusan zamu ce Allah son barka ne wa mutane saboda kaga misali shine akwai wani abin da ya faru lokacin da za a yi zaben Democrat da Republican sai zamanto cewa ƴan Democrat ƴan Republican suka je suka bude secretariat na ƴan Democrat to wannan abun ya zama abun kunya sai zamanto aka ce tunda abun kunya ne shi shugaban kasan ya ce shi ya dauki nauyin wannan abun shi kawai ya dauki nauyin wannan laifin da aka yi a nan ne kuma ya sauka ya ce ya sauka so kaga dattijo ne to shi ma ya taimaka musu sosai sosai wajen ci gaban kusan zan ce maka dai duk wanda ya hau mulki a America burinsa shine ya sa America ta ci gaba so ba ma ce wai ko akwai irin waɗanda ba su yi abin kwarai haka nan ba sai dai a ce dai wannan ya fi wani yawa Joe Biden ya yi nasa kokari misali dan kwana-kwana nan da ya tafi ya Barack Obama ya yi nasa George Bush senior da George Bush junior dukkansu sun yi kokarin wajen ganin cewa America ta ci gaba dukkansu dai gaskiya sun yi kokari wa mutanensu
4: shin kasar America ta taba fadawa cikin kangi na talauci
3: ai lokacin kafin su hadin nan su wayannan abunan colonies guda 13 su hadu ai sun shi fada ciki sun sha wahala kuma ka san da kai tuna akwai industrial revolution wanda aka yi na a duniya ma gabaki daya wanda yake tattalin arziki ya wargaje you know is abubuwa you know da suke sarrafa su da sauransu babu hasali sanda sai suka wasu ma suka taho Africa a Africa ne suke samun irin raw materials da sauransu wanda zasu iya harhada kaya da sauransu. Ino ga auduga a Nigeria, ga gyada, ga sauran irin wannan da sauransu. So dole ne kai shi ka abun talauci ka ai ba wani abun mamaki bane. Ya to wannan abun yasa su bayan industrial revolution din nan sun so Africa sun shiga sun sami abubuwan da suke bukata na wajen ci gaban raya masana'antun su kenan. Domin a lokacin sun durkushe ne babu abinnan resources din ko materials din da za a yi amfani da su ne da sauransu. So saboda haka a ƙarshe dai suka cimma burin su bayan sun zo Africa suka yi nasara suka sami abubuwan suka koma. So tabbas dai akwai lokacin da America ta sami kanta cikin hatsaya abinnan tsaka mai wuya.
4: Shin menene kasar America take gadarar shi wajen samun kuɗaɗen shiga?
3: America tana gadara da akwai abubuwa da dama waɗanda yake samun musu da kuɗin shiga. Kaga na ɗaya suna da man fetur. So da wasu sun ɗauka kamar America ba su da man fetur, America suna da shi. Su gas ɗin nan dai da sauransu suna da shi. Ko kaga wannan yana taimaka musu wajen bunƙasawa. Sa'annan kuma idan ka duba akwai masana'antu kala-kala. Kala-kala, ino, saboda haka ma in ka lura akwai ɗan kwanaki can da Donald Trump ya sha wurgiyan wakensa zan ce ne ya yi ta dankara musu haraji. To shi wannan harajin ma yana cikin abin da suke samun kuɗi. Ana samun kuɗi sosai akan haraji. So kaga wannan ba ƙaramin kuɗi ba ne. Duk ƙasar da za ta siyo wasu kayayyaki ta shigo da su ta ninka mata kai shi kashi 50. So kaga wannan ya zamanto ɗan nauyi ne haka, amma su a wurinsu hanyar samun kuɗi ne. So saboda haka shi yasa za ka gansu yawanci suna taimakon wasu ƙasashe na cigarin Afirka da sauransu, you know, da sauran abubuwa hakan nan.
4: To tun haɗewar America mazaunin wato ƙasa guda, an taɓa samun wata ƙasa da ta yi ƙoƙari ko kuma wani yanki a cikin America da ta yi ƙoƙarin ta raba kanta, wato kamar yadda ake samu a ƙasashen Africa wani lokaci za ka ga ƙasa tana neman rabuwa gida biyu?
3: To ni dai a duk ɗan leƙe-leƙe na da na yi dai ban ga inda aka yi wannan abin haka ba. Kamar da yadda na gaya maka dai na san Ingila sun mulke su kuma suka zo suka ba su 'yanci su America ta ci gaba a matsayinta na ƙasa. To amma ban ga yadda wani abu mai kamar haka yake ba, saboda su Turawa ka san suna da tsari ba kamar mu bane nan. Yawwa nan ƙasar ne koko Afirka ne, misali za ka ga yadda ake shugabancin ma wani iri hakan nan. To saboda haka gaskiya dai ba zan ce ko akwai hakan nan ba.
4: Wani tsarin mulki take kai yanzu haka ƙasar America?
3: To su suna amfani da tsari ne na presidential system, wato na shugaban ƙasa mai cikakken iko kenan, kamar yadda muke da shi a nan Najeriya. Halin yanzu suna da shugaban ƙasa, suna da reps, suna da national suna sorry suna da senatocinsu waɗanda wajen gudanarwa, kuma suna operating na under a federal system of government. To duk wannan abu ne features ne na shi wannan presidential system of government inda suke amfani da shi. To tsarin da suke amfani da shi hasali ma Najeriya sun karɓo ne ma daga wajensu, wanda da in mai sauraro yana binmu akwai wani lokaci can ko da yake a kwana biyu da neon program na ce da ana amfani da parliamentary, wato na prime minister kenan. To amma daga baya aka zo aka canza ana yin na shugaban ƙasa mai cikakken iko.
4: Shin ƙasar America akwai mulkin wato soja da ya taɓa mulkin ƙasar?
3: Mulkin soja a ce mutum mai soja?
4: Soja
3: babu ba, gaskiya babu wannan, ban gani ba a leƙe-leƙen da na yi dai ban gani ba kan wani soja ya mulkin su haka. Sai dai da only thing shi ne in dai America yawanci abinda suke faruwa yake faruwa shi ne mutanensu daga yana wanda zai zama shugaban ƙasa yawancinsu sun yi wannan abin da shugabanci sun shiga soji na ɗan wani lokaci ko na shekara ɗaya biyu uku ko na wani abun nan haka da sauransu. So in ka ga lura most of them haka suke yi. To amma ba a ce wai kai shugaban ƙasa yau ka yi jin mulki ka zamanto shugaba, babu shi, ba yi haka ba. Yawwa amma kan na san ana bada dama mutane za su shiga su je su yi soja na wani tsawon shekara biyu wani ko da shekara uku. In fact in aka in kai hakan ma sun fi jin dadin sa, suna ganin ka hero ne kai, you know, ka je ka bauta wa kasar kai menene sauransu. Amma da yawa daga cikin su sun yi sojojin ne, sun yi soja. Ko yanzu kamar misalin mataimakin shugaban kasar America, you know, ai shi ma soja ne, kwanaki can ya retire haka, yawwa, to shi ma yana abin. Amma dai yanzu babu yadda ake yi, babu zancen juyin mulki kamar yadda ake yin su a kasar mu na hakan nan, ko kuma a Afirka ko ina zance dai.
2: Dr. Yusuf Abdullahi Nadabu na kwalejin kimiyya da fasaha na Tatari Ali da ke nan Bauchi, wanda yake amsa mana tambayar da muka samu daga shugaba Shehu na Haru Rauta na neman sanin tarihin kasar Amurka. Mai sauraro, ba a nan amsar tambayar ta tsaya ba, in hali ya samu a shiri na gaba za mu ɗaura. Kuma za ka iya aikowa da tambayarka a rubuce zuwa ga filin tambaya mabuɗin ilimi gidan rediyon Bauchi BRC da ke kan titin Ahmadu Bello, ko kuma ta nambar waya kamar haka: 07069240380. A madadin mai kula da shirin Rabi Iliyasu, ni Bashir Adamu da na gabatar nake cewa mu huta lafiya.
1: Mai bincike ya zuwa ga wannan zance, neman ka san hujja akwai amsawa. Turka shi aikin ya fi ƙarfin wasa, zan funtuna maka kyas ka san ta kadarwa.
0: Gaida Bashir Adamu da ya gabatar mana da wannan shine na tambaya mabuɗin ilimi. To muna fatar masu sauraron sun ji daɗin kasancewa tare da mu. Sai a tare mu a ranar Alhamis da misalin ƙarfe 9:15 na safiya domin jin wani sabon shirin. BRC Two FM ake saurare kan mita 94.6. Yanzu ƙarfe 10:03 da misalin ƙarfe 10 daidai shirin na ikon Allah

0: zafi kuma masu gashi a jiki. In ka gwada kilar jikin mutum da ta dabbobin da ke cikin ajin su, sai ka ga ashe shirin jikin su duk ɗaya ne. Kowace gaba da ke ga guda ka iske makamanciyarta ga dan uwan. Dubi jikinka, kana da kashi da tsoka da jini, kana da kai da ido biyu, da hannuwa da hanci da baki da haƙoran taula da makogoron haɗiya, kana da ciki da hanji da tumbi da hanta da ƙoda, kana da huhu da numfashi kuma da gashi a jiki da kumba a yatsu, to me kake takama? Duk a ɓera ma yana da su. A halittar jiki wato abu guda ne kullum, baga kila kawai jikinka da jikin ɓera su kai kama da juna ba, har ga aikinsu. In ka tashi da safe, ka wanke ido, ka gama ibada, ka fara aiki, ba za ka da yawa ba sai ka ji jikinka na kira. Karfe 9 yayi, in baka je ka karɓa ba sai ka ji kiran nan yana ƙara tsanani har idon ka fara rufewa. Shikenan, ba sauran aiki mai kyau sai ka je ka amsa wannan kira. Ba kai kadai ba, yaro har manya ma, mace da namiji, duk wanda ka gani haka ake kiransa, kuma dole amsa. Da mutum ya gama karɓar wannan kiran, shikenan sai ya ji garas ya koma ga aiki da himma. Kowa ya kama irin sana'arsa, wannan ya tafi gona, wannan ya nufi makaranta, wannan ya tafi office, wannan ya nufi fada, wannan ya tafi farauta, wannan kuma ta kama sharan gida, wannan ta je ta gaida dangi. Kowa ya ci gaba da irin abin da ke gabansa, amma ba za a kai yamma ba kowa sai ya ji an sake kiransa. Tilas zuka ajiye aiki a nufi wurin amsa kira. In dare ya yi an gama cin abinci, ana taɓa hira, kowane ne kai sai ka fara jin kasala, ido na rufewa, kana hamma, to barci ya zo kenan. Shikenan sai ka bar komai ka shiga ɗaki ka kwanta, ka kama barci har gari ya waye, ka kuma sake tashi kana jin ƙarfi ka kama aiki da Allah ya baka. Haka nan mutum ke gewayawa, a yi aiki a ci abinci a yi barci, a yi aiki a ci abinci a yi barci. Wannan shi ne odar sarki Allah, babba da yaro, sarki da talaka, alƙali da mai laifi, malami da ɗan makaranta, bature da bakar fata, tilas kowa ya bi. Wanda ya ƙi bi, horonsa mutuwa. Me kake takama? Wannan oda ɓera shi ma ita yake bi. Jikin mutum da na ɓera duk kamar injin ne. Injin baya aiki sai da mai, mutum baya aiki sai da abinci. In ka sa mai ga mota ko ka sa kwal ga jirgi, sai ya kama ƙuna. Zafin ƙunan nan shi ke kore injin. Haka ma jikin mutum yake. Idan abinci ya shiga gare shi, abincin nan shi ke ba shi ƙarfin aiki. Kuma ka san, in ka sa mai ga injin, ba duka bane ke ƙonewa. Wanda baya ƙonewa shi ne ke fitowa ta wani bututu daga baya kamar hayaƙi. Shi kake jin warinsa in mota na wucewa. Haka kuma wajen jirgi, akwai hayaƙi da kake gani yana fitowa yana yin sama. Akwai kuma toka wadda fayaman ke rika zubarwa in injin ya tsaya a tasha. To, waɗannan su ne abincin da injin ya rage bayan da ya ɗebi abin da yake buƙata. Wannan ma wani misali ne mu ma in mun ci abinci sai ya tafi cikin ciki da ciki da hanji su cire abin da yake amfani su zubar da sauran shine muke kasewa fitsari wato kashi da fitsari sune kamar toka ga jirgi ko hayaki ga mota yayyu a dade ana amfani da mota bata baci ba amma dai ko bajima ko badade wata rana ka ganta gareji ana sake wani sabon abu ko ana nan gyara to haka kuma jikin mutum bashi yiwuwa ya yi ta aiki ba kakkautawa in yayi aiki shi ma tila su dakata a yi gyara sai dai shi irin gyaransa ya yi daban da na mota in za a yi gyaran mota sai makanikai su taru amma jiki shi ke gyara kansa da kansa yana yi wannan gyara lokacin da muke barci wannan dalili ma shi ne ya sa muke yin barcin muna barci ne don mu ba jiki dama ya sake daidaita kansa sa'ad da muke maganar ƙwari mun ce kowanne ana haihuwarsa da iliminsa ne baya kuwa ƙara komai bisa wannan ilimi da Allah shi dabbobi da su tsuntsaye su ma ana haihuwarsu da ilimi ne wadda zai ishe su zaman duniya da yaɗa zuriya misali tsuntsaye sun san in bazara ta zo lokacin aure kenan da yin kwai ba mai tuna musu sai su gamu wace da namiji su yi sheƙa sun kuwa san irin sheƙar da za su yi da wurin da za su yi ta bisa ga al'adarsu ta kaka da kakanni sun san irin abincin da za su ci da yadda za su same shi da inda za su same shi da sa'ad da za su same shi amma tsuntsaye da dabbobi sun fi ƙwari hikimar koyon abu uwar kaza ba ta koya wa 'ya'yanta yadda za su yi ƙoto kyanwa ta koya wa 'ya'yanta kamun ɓera kare ana iya koya masa tsaron gida da farauta da dai ayyuka iri-iri waɗanda suka fi waɗannan amma ƙwaro kusan mu ce kowa mai haƙurin ka ba ka iya koya masa kome a cikin dukkan halitta na duniya mutum shi ya fi kowa rashin dabarar zaman duniya sa'ad da aka haife shi amma maimakon wannan sai Allah ya ba shi hikimar koyo fiye da dukkan sauran halitta duk da haka akwai waɗansu abubuwa waɗanda shi ma mutum da yake yi ba da an koya masa ba a nan da shi da sauran dabbobi sun zama ɗaya kenan zuciyarka na bugawa jinin jikinka na gudu amma kai baka da ikon komai a kansu baka iya sa su baka iya hana su kana numfashi baka san yadda kake yi ba kayan cikinka duk suna aiki ba sai ka gaya musu ba ko kana barci jikinka baya daina aiki zuciya ta yayi ta bugawa kenan ya ji na yin sama yana yin ƙasa kana shakar iska cikinka shi kuma yana ta cin gaba da aikinsa sai dai in kana barci sannu za su rika aiki domin lokacin hutawa ne su ba domin su ba jiki dama ya shirya kansa banda waɗannan ayyuka da kowa yake yi tilas akwai ma waɗansu tilashin guda biyu kowane mutum yana da su haka ma kowane dabba na farko tilashin tsaron kai na biyu tilashin yaɗa zuriya kusan mu ce duk aikin da muke a duniya muna yin sa ne saboda ɗayan abubuwan nan guda biyu da muka zana tsaron kai da yaɗa zuriya manomi in ya shuka mai sakar tabarma in ya je yanka kaba tajiri in ya tara kudinsa duk suna neman abinci ne don tsaron kansu wanda ya je ya sayo bargo ko wanda ya gina wa kansa gida duk masu tsaron kansu ne mafarauci da mayaki kowa da irin nasa ba sai an fada ba tunda shi mu na biyu har ya bi na farkon ma karfi ba neman aure bane kawai da haihuwa suke tilas a gare mu har da kula da ƴaƴan idan an haifa da tarbiyyar da su abin da ya sa muka ce wannan ya fi na farko karfi domin in hadari ya auku ga mutum tilashinsa na farko zai sa ya gudu ne don ya tsare kansa amma in yana tare da iyalansa da ƴaƴansa ba zai gudu ba sai ya karfi hali ya tsaya ya sai da ransa komai zai faru ko nan ma kada mu takama mu ce mun fi dabba ka taba ganin kaza mai ƴaƴa in wani hadari ya zo idan maciji ko shirwa ko kare ya zo kusa da ƴaƴanta sai ta tada fika-fikai tana shirin fada da macuci amma da ba ta da ƴaƴa ba za ta tsaya ba sai ta gudu neman ceton kanta to ta ina mu ƴan adam za mu ce mun fika ji dubi saniya dabba mai lafiya ba ta son komai sai a bata ta ci ciyawa amma in tana da ɗa ba ta yadda da kowa ya kusa da ɗanta ba ya sauraro kasancewa lokacin namu ya yi halinsa ya zama wajibi mu dakata da shirin a daidai wannan gabar da fatan za a kasance da mu wani mako domin jin ci gaban shirin kafin wannan lokaci a madadin wadda haɗa mana sauti a na'ura Muhammad Haruna ni Aliko Ibrahim Gurama nake cewa ikon Allah sai kallo
1: tabbas yaushe ne ikon Allah ya waiwai ɗan adam ne ka cokan lallai kuwa akwai masu halin ɓera akwai masu halin damu akwai kuma masu halin zuma ga faɗa ga zaki ga harbi ga sunan dai ire-ire wadda suka yi kamar ceceniya ta halin dabbobi muna godiya sosai Aliko Ibrahim Gurama da wannan shiri na ilmantarwa to sai a tare mu ranar Alhamis karfe 12 da kwata na rana domin jin maimaitin wannan shiri na ikon Allah karfe 10 da kwata a halin yanzu can da misalin karfe 10 da rabi Aminu mai kobi zai shigo wannan zaure tare da bakonsa a cikin shirinmu na shekara kwana to sai dai kafin wannan lokaci bari mu dan karkade kunnuwanmu

Hakika kalaman bakina su ne a cikin raina. Wannan take ne da Umar M Sharifi, wannan waka ta kalaman bakina, wato duk abin da kaji a soyayya baki yana furtawa, yana nufin su ne a cikin kokorai. Sai dai kuma ta wani bangare akwai aya tambaya akan akwai musa a baki Fir'auna a zuci. To muna fatar dai ana fahimtar mu kuma ana jin daɗin kasancewa tare da mu a wannan dare na Talata. A zango mu na dare mahutar bawa na yau 25 ga watan nan na Satumban 2026. A wannan dare muke jinjina ta musamman gare ka Abdullahi Na'ura, tsohon ma'aikacin gidan rediyon Bauchi BRC. A wannan dare ya ce ba zan iya barciwa ba tare da yaraka BRC zuwa 12 dare ba. To da mun abu ya riga zama jinin jikinka, ai kai dan gado ne, ba za ka iya barciwa na tabbatar sai mun tashi Abdullahi Na'ura. To da fatan za mu ci gaba da gangarawa tare. Gaisuwa ta musamman a gare ka wato Alhaji Umagaji Gwalameji, dattijan arziki, ina maka fatar alkhairi a wannan dare, fatar kana ci gaba da kasancewa tare da mu har zuwa lokacin da za mu naɗe kolin mu, kuma da fatar kai da iyalan gidanka kuna cikin farin ciki. To za mu ci gaba da karkaɗe kunnuwan mu domin Aminu mai kobi ya gama kintsawa, yana jira ne kawai lokaci ya bashi dama sai ya gabatar da shirin na shekara kwana.

a gaida Ibrahim Tunde da mutan liman ka ta gunga dukkanin alamun Ibrahim Tunde yana jin bacci Allah Allah yake gudu ya je ya kwanta to babu damuwa Ibrahim Tunde da fatan ba za ka yi barci ba har sai ta shittaka ta kwanta domin ka san cewa mutanen ka suna nan kuma babban burin su shine su raka wannan tasha zuwa 12 dare kai ma kaga bacci bai kama ka ba saboda haka mun zo zangon nan ko in ce gabar nan ta bankwana da mai sauraro a cigaba da kasancewa da mita 94.6

Dura M Inuwa muna godiya sosai ba za ka tafi ba za mu sake neman ka an juma to masu sauraro da yake mun zo gaban nan ta sai jango ban kwana da kai ne sauraro din da ya zama dole ni ba dan muna so ba to ka san muka yi musharaka tare da kai ta yadda za ka kira number waya 08069795570 za mu yi musharaka tare da kai mu sauraro kuma mafi aksari wasu lokuta mu bada maudu'i wasu lokuta kuma sai ka kira sai mu yi musharakar kawai wato wata raha ce wata zance da take iya sanya nishadi da dan zin faranta wa juna rai har dai ayi ban kwana a tafi ana dariya wasa da macijin tsumma kenan dan wasan lafiya in kallo ma lafiya yawa ga wani ya bude mana ya yi kallabin shirin assalamu alaikum gaskiya ina ma jinjina ta musamman kai fa ka san darajar sarauta kwarai kuwa kuma ka zo gurin gunduma mai daraja a cikin birnin Bauchin Yakubu kake zaune to muna ma fata alkhairi Mallam Abubakar ya kwana biyu Allah sarki ka koma ka je duba gona ne a to ai ka san an ce min kasar Taraban nan suna wato noma sosai sosai aka ce ai kuwa a matsayinka na mu'amala da yan jarida ya kamata idan ka je irin wannan gari ka rinka duba me bambancin garin ku da garin da ka zo me suke da shi wanda ba ku da shi me kuke da shi wanda ba su da shi ko Allah zai saka kafa ta

0: Chuchu barka ya yalwa ya jama'a ya ruwa alhamdulillah da fatan kuna jin mu kuma kuna jin dadin kasancewa da mu
1: kuna jin dadin ku sosai muna nan nan bayan ni da yar shi muna jin dadin ku
0: sosai Allah ku aha tace ku makwabtan mu ne ma ta nan yalwan

0: watan kenan. Idan ba ka nan sai shi makwabci ya ji kaman abubuwan sanaka ne. Muka ce amfanin makwabci kenan ya kula da kayan makwabci idan ba ya nan.
1: Yawwa idan ba ya nan shi ne muna tare kayan makwabci.
0: Ai nan bur shigan dukan ai alƙarya ce yanzu ita ba a ce mata wata karkara mai zaman kanta ba ballantana.
1: Alƙarya ne sosai.
0: Abinda ake siyarwa a nan ƙofar fadar mai martaba haka ake siyarwa a can.
1: Haka ne duka ga wuti ga wuta ga komai.
0: A kukan ai kun more.
1: Wallahi.
0: To Ubangiji Allah ya ƙara mana yawaitar arziki da zaman lafiya. To ka gaida mutum biyu ma.
1: Ina gaida sarkin da gundumin birshi.
0: Allah ya sa ya ji.
1: Da sarki wari.
0: Allah ya sa sun ji. To mun gode da safe.
1: Yawa
0: na. Mun gode sosai da kasancewar ka tare da BRC2 FM. Assalamu alaikum. Anya kuwa kana ji na kuwa? To gaskiya ba na jin ka yadda nake jin mutanen ku. To muna tare da waye kuma daga ina?
2: Muna tare da Shehu Abubakar daga Makara Huta.
0: Malam Shehu yaya Makara Huta? To ai kuwa Makara Huta babban abin da yake ba ku wahala wutan nifa ko? Wuta? Okay, hanya ce. Kaga daga daidai mashigar estate na wajen gaban police station aka dan wuce gaba ta nan ne gargarin take bayan gaban comprehensive ko? Aiyya to ai kar ku mance. Ku ba noma kuke ballantana mu sai za ku fito mana da amfanin gona daga nan bayan Makara Huta. Ai ku kan laba-laban da aka ce ma dabbobi su dinga dan kiwo a bakin hanyar duk kun nomi. Karfi da yaji kun mai da birni gona. A ban ce ba. To shi ke ka gaida mutum biyu. Allah sa ya ji. To mun gode sosai da safe ka shewayen ka wani ya shigo. Amin Allah shi amsa kasance dai tare da BRC2 FM kar a yi bacci. Assalamu alaikum. Ayya. To mun yi misin wannan kira. Ayya mun sake misin wani. Afwan a mana afwa. Ya wannan alaye. Wa alaikum salam wa rahmatullah.
3: Barka da
0: shigowa wa ina mu. Ahmad. Anas Haruna Disina na unguwar makafi da ke gundumar dawaki.
3: Insha Allah.
0: Ala Anas ya kokari. Amma kwana biyu ka tafi Disina ko? Ai kai ma kana dan taba noma kenan ba ci ma zauna bane. Ka san wasu ba su iya noma ba sai noma. Kuma sun fi kowa korafi. Eh to ai ka san zafin hatsin da baka noma ba ba za ka san zafin noman ba. kamar kai ne ka sai sabuwar mashin ta roba wani sai ya ce ban kashe gaba ka san bai san kudin ta ba. To ba damuwa da yaji yayi kodago bayan shi yayi kanta to da ya san zafin ta. To shikenan Allah shi ba mu halal ko ta wace hanya mu samu. to mala anas ka gaida mutum biyu sai mu sallama da kai dan naga wani mai MTN ya dame ya shigo
3: wallahi gaskiya ne to farko ina ga da yana haɗuwa da ke sai
0: Allah ya saji
3: to mala wallahi
0: Allah ya saka maka da alkhairi ka gama da mutum biyu ras sun cika yawa mala anas ungon makafi mun gode kashe wayarka ku ba wannan dama yawa bana mu ba wannan dama ya shigo kai
4: assalamu
0: alaikum wa alaikum salam wa namu
4: ubare ke dole ne ke karu kuma ke duban jira da abutul wahi da isha angon kuma habida da abada ne duwan Allah ya ta
0: ayya wato ubangiji na tsammani zaka ka ce mayan taliya mudjin hanimi ya tajjage
4: wayyo Allah kai ka dokrin da ke ciwo
0: ai daga jin ka ce kai baban Amatu ne na san maman Amatu ta iya yin taliya mudjin hanu
4: wallahi tallahi ba ka san wato sai ka yi ka mutu ne
0: kai da Allah ka ce idan ina nan biyar sidan ce aiki tun safa har dare kai ba ba gajiya
4: so ai za ka ga
0: Dari wa dari yayi wani madu. Ko kun
4: bare so dare bare.
0: Baba na ta dare ni wakan kashiya. Baba
4: Ahmad barka da dare.
0: To ya mutanen Karofi.
4: Ai kira ki a kano wallahi uwa.
0: Karofin sama ko karofin ƙasa?
4: Ah karofin sama an zo gwamnatin gudan Allah ya daya ku.
0: Allahu akbar. To yau lallai karfi za ta yi gwamna wata rana in kana fatan haka
4: in Allah ya yarda
0: to sai waka ce ga gidan ku ga gidan gwamna za ka ji
4: wallahi za ka ba shi gidan mu ne baka a gidan gwamna to ya je
0: talan ku mai zama gwamna ka daina kiran mu daga nan biyar si ba za mu daidaita ba
4: a ai ba na dina ba ai ke tsara suna na kama ai da gwamna tana mu ne Allah ya yarda
0: to masha Allah ka gaida mutum biyu sai mu yi ban kwana da kai Baba Amatu
4: ina ji ke da babana da take garin da
0: Allah ya sa ta ji
4: da mata na ita ai gida da kuma dukkan al'umma annabi
0: Allah ya saka da alheri ka san kai ka sha jinin jara ka sha nonon jarawa
4: wallahi tallahi
0: ba za ka yi tura ka manta da albasa ba dole ka gaida da uwar gida ga jari to sai da safi Allahumma amin ni kan da na fasan jarawa da iya yin gote fari ba manja wani zubi a zuba a kofi ana kurban sakamak koko ko kuma ga ana sha da ludayi kuma babu gishiri sai a zuba suga a wani gwatan iri da kala dai jarawa iyayenmu to da fatar ana cikin koshin lafiya ka san an ce kowace al'umma kowace ƙabila tana da irin abincinta tana da irin nau'in zamantakewarta tana da misali a ce yadda take neman aure bukukuwa da sauran al'adunta kowace al'umma kuma kowace ƙabila da take da irin waɗannan nau'o'in al'adu amma take ta watsarwa tana aro na wasu to wannan al'ummar ko wannan ƙabilar ta tasamma mutuwa kenan a hankali za ka ga an shafe ta a taswirar tarihi sai dai tunawa kuma babu ita to muna fatar za mu daddawo da wasu al'adunmu da muka watsar muka aro na turai da fatar kuma ana jin daɗin kasancewa da BRC 2 FM yanzu ƙarfe 12 sura minti 11 da misalin ƙarfe 12 sura minti 5 za mu sallama da kai mai sauraro to kafin wannan lokaci a cigaba da kasancewa tare da mu

0: ke kwacin da dai ya nemi alfarmar kini ki yafe masa yayin nadama ai da dadi assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam wa rahmatullah
1: ni fa na sake da bugu da naji abin da yake mamaki ne kin na cikin ijami wani rana da safi idan kina kama biyaki to yake
0: jalingo tata taraba babban birni
1: kiji har taraba na ji ana fada fara cewa an yi kuma kuwa mu ba iya mama idan wasu za ta fito kwana mai Allah sai da nake fa Allah ya tabbata mana
0: ai da wa dan kar mu zama goruwa sakanka da kanka ba da mun sha hadi cewa kwana mai kuwa mu ba da mama za ta fito kowa ya kawo kitin sai ya tara
1: ya ni ina jalingo saboda abu mamaki shi kaga dai fito ga iya jalingo amma su ba su fita sai karfe 7 da safe kuma karfe 8 sai
0: to ai ai ka kalle zaran ba kala yadin bane mu mun ni gaba ne ai saurana ba
1: gaskiya gaskiya kamata mu kai kawo kuma shi ne ya ta da ko mu yi magana ya kara mana wasu abubuwa sai da ke jin wasu duniya
0: karka damu an kusa yin hakan da zaran uwa mu ba da mama ta zo zaka rinka kama ta kaman BBC ko murya America
1: to Allah ya tabbatar mana
0: muna godiya da dawon ka fa domin dawon ka ya faranta mana rai kuma kai ne na ƙarshe ma da zamu dauka domin kada magana da kai ta ta
1: mu godiya ne ke san tsira kin da waki
0: da ki wannan ita ce girman sarautar
1: kai ran kai ne
0: to kai jin kai ma ka gaida mutum uku mana ƙara maka dama
1: to godiya ne ke da farko ina da yake ke karan kanka
0: ina ƙara godiya domin dazu ka ganshe ni na gode
1: ina kuma gaida Jamila AA
0: Allah ya sa ba ta yi bacci ba tana jin mu
1: ina kuma gaida haki ina alhaji kuma haki ne gari
0: to muna godiya sosai da yadda ka kasance da mu
1: inda ka je lafiya Allah ka tsaye dawo da kai gida lafiya
0: Allahumma amin Allahumma ya sha muna godiya
1: to ma da ta shi ya yawa
0: muna godiya sosai muna godiya masu sauraro da shi wannan bawan Allah zamu gimtse wayar da muke daukar kirayen ku sai kuma Allah ya ba mu dama a wani tuko sai mu sake bude layin sai mu sharada kuma kamar yadda batunmu na ƙarshe yake tsibinta maka cewa uwa mu ba da mama BRC 2 FM a BRC 1 a BRC AM ta kusa dawa zaka same ta akan layin ka na waya zaka same ta a manhajar nan ta yanar gizo da kuma ka same ta a akwatin rediyon ka kuma yanzu ba kamar da ba wai mun karo ba zan faɗi sirrin ba to muna godiya sosai yanzu ƙarshen ban kwana da mai sauraro